Malaika pina ke monate ya golo ba re nguu ya re nka re be metsotsongele shumele metso e robedi ka mora gore ya bobedi la bohlano bekeng kgodi ya Phupu ihlela matsatsi ya mashobedi a na le metso e mene le mo ke sona sa 2026 tsatsi le legolo wa golo la bohlano tjena e ka jeno go gola moina ka banna Siyabonga wa Hakatshela mahlonolo ke ya o kwete modimo wa tla go hlonolofatsa boetse gantle le mabidi a tshebeletso le tsadi ya golang ka jeno ke rata gore wena gapu-gapu ya mahlohonolo dumediswa ke kwete Date majabajaba. E ke mokubetso ke mzwake wa Hakatshela e motshomaratu wa sepono no maqhubunga gaso di tsamenge se ntotsa monate ha ole monate le tleleng pitse ba re ketula maketu ba diela madiela ba ra feta ka tsona moshimane ntate hle ke ya dumedisa mme ke ya dumedisa motsha ngono ntate mo hore ke phamisa matswala bohlano ba kengena fela ha ntumela ke ga masedim phatlalatsane na le dia mesora bo sa fele mo gena magotso ya boetseng a re fa mo hauka jeno ba kensa re tlotla re ba ka morao go tsipena se ya le moeng se ratwang kwena le se di fm ke boela hape se ponono la bohlano jena e tsa tsile ikhetileng ha go ke tsa dzile mona la di ha weekend ba nahi e re tsabe di gugu ke shorwalo se ponono hle ke tle ke bolotse ka tibe fumeng sa ka hlompho akana ne rote bo ho yona ke tle ke ile biso ba sebetse mo ho bohle ba ntse mo sebetse o gabane sebeletso ngena manane ngo hla sa fitile a le se di fm a tsholo wa loka o ke ke le bo kwete o sebeditse ar qb ya o ka mo na totlo ga itla o tshepisa re tla re ha re ra bobedi ke tla di nanabela se ponono ke tle ke fete e ka tsona re ke tle ke diala o tlo tsebo re ke di fetse o tla di lebella ka tshelo ke le bohlano bekeng ma re tsebele tso ya le se di tla re heme tsungi ma shobe jena mzume hlano re bi o ring ya bo raro tlo ntshetse re se ponono ha o tsama o le monga jeno tsebele tso la se di ima metso ha holo di ntorontoro mono ke ya dumedisa hle matebeleso di garage ntse fa pa fa pa ntse ma fura ke re go tso ba le be di bohle Afrika borwa ke phamisa matsogo e ba ke neng ka ona motsotso ba ntseng ba sebetsa wena mamedi wa tshebeletso le sejeng ke le leto le lelele le gotshwane ka koloing ya gao ka mono ke sentse ke re ke ya dumedisa ditekesi mono ke ya dumedisa mamedi wa tshebeletso e ratwang le kwana dipetlele ditliniking tse fapaneng seponono ke ntse ke phamisa matsogo mamedi lapeng mono ya qhalolotseng ga monate iketlile motšha moithuti ei hona le bana ba tsoang kana go tsena e motshomoga tuwa ba balang ka thata motho sa bile a yentse tloelo gore ka nete yena o tla phomola phomola ha tswa sekolong a boele ha tswe hape ha rampa bosiu a di tshware buka tsena a iphomolele hape gore a tla tswe a itukisetse ya sekolong ntho engwe le ngwe o phelong yo itella nyona e o tswalla ditholwana ka pa mohlomong yo tlisetsa ditlamorago tsentle ha o itella bo ka mosoba ga o le motho a motšha o tla fumana ditholwana tsa boitelo ba gago ga ona ntho lefatsheng mona eo motho a ka e fumanang mahala motswale mo ka ona gate mo mantswe ya mangage he batho ba di rata ditunositse go na le batho ba sa batleng go sebetsa ka thata ho hang abedi ka reye mone mosa o dulela bua ga monate he go renkile nako go nkukile dilemo tse lesome le metso mmedi 12 years kao fela gore ke tle ke fitlhe ga somona ke itetse ke sebetsa community radio station ka nnete ke itetse dilemo tsena tse ding tsena tse lesome le metso mmedi dilemo tse ka bang tse robong kao fela ke sebetsa community radio station ke sa fumane le ha e ka ba ke sente le ha e ka ba ke sente dilemo tse ka bang robong tsena tse nne ka nnete go ile ha ntlafalanyana jwale bophelo mona o itelela ntho tsohle ga ona ntho o ka bangwa e fumana ha bobebe lefatsheng mona jwale ke bua le mogotšha ya mametseng tshebeletso ena he o na la boutela nthomelela molaetsa kwana re mona e motshomoga tua ke monyane ya gore dilemong ke ne ke sa nagane gore ke tla ratagedio ka tsela ene tsena a re ebile nna ebile ga ke etse di-assignment tsa ka ke ipulela le sedi fm a re o tloa mantang go fitlhela labohlano go fitlhela sontang ke dula ke mametse tshebeletso ya lesedi a golo ga ke etsa di-cross night o di bitsa di-cross night taba ena ya go bala bosuka go fela re ke motho a wa bosibu ke a mamela o tla nna a tshware ke mamela velemoloi ke mamela ponto ke mamela tshololo go kao ke a re bosibu mona ke abe ke tsoile ke le mametse gagolo a re ke le watshebeletso ya lesedi le re gothatsa ka matsatsi otlhe mme ke rata gore go motšha o fekapa ofe mametseng tshebeletso ena ya lesedi ka jeno ngwaneso tshepo yone ntse le teng bakeng sa gago ke kopa o seka latlha tshepo le ga o ka ba boima go lo jwang bophelong o seke wa latlha tshepo ke kopa ke ya boikokobetso bona ba e sale go ntse go tloloka ngwaneso ke a tseba o boima ka nako ena
e go thata kana go tseding ha o tsebile o na o kopanya eng le eng he kana go ngoma thao ya o dimole fatso o tshwere di CV ka rabe mkotla wa hao o ntso di tsamaisa ha ona mo letseditsweng teng empa ke gata gore ha o tswela pele ngwana so ska emisa o fitlhela gona le ntwe etsalang o fitlhela gona le ntwe etsalang ke opola ka le moseseng ke ntse ke sebetsa ona sia le mo mona community radio station kae kae mo mantsi bua ne ke ba radio motse ya re ke ya mono ke opola mosebetsi no go fumane le o katame kodi ne re katame kodi mono ga ke no bolela le bitso la company ne ge katame kodi le mohlanga ne montse wa fitla bute mong a re he ha o mamma nka ga ke yena a ga jolo ba tla mona ka ga ke tlo sebetsa ya ba wetsa motlae wa tsheya mono wa tsheya ka re ke tlo sebetsa ka re ke tlo sebetsa ba ile ba tsheya ba ke keteya ka nnete che e bohloko yona kana go nngwe ya fitla pele mmona ha batho ba o tsheya o batla go phelo nalo mashimane mong o ithuketse bo teacher na sebetsa company nye ngwe mane motho mong a re go yena a thuno lo etsa university ya o tlo sebetsa mo ya ba ke re go yena monna eso ke re beta pelo mantsana monne no a ska ba le ka odia ka pa wisa fatse ka re tisa pelo moshana o tlo ganya ka tsatsi dileng tsela e re isang katlego ka nako tse dingwe ke a tsamaya ka ditebatabelo tsa rona go na le mo e tla fitlha e pota teng go motšha e mong le mong ngwaneso ke rata go gothatsa ka jeno o se ka ithuta go bipa dintho pelong ya gago ga e be go na le motho o kgonang go ntshetsa sefua sa go ena ga e be e se motswalle kapa e se wa lelapa tsa molo batla ba ditsebi tsena tse kotlisitsweng tse kgonang go buisana le batho ka mathata a bona kapa motlhomong maikutlo e ba nang le ona bongata ba batho ba batšha golo bahlanyana ga ba kgone go bula difua tsa bona ba bue ga ba tobana le mathata bophelong jalo ke a go kgothatsa se ka dumela gore o ye fatshe kapa motlhomong o lemale ga ntse o na le batho ba ka o mamelang re jena he tshebeletsong ya lesedi re ya aga re ya kgothatsa re ya thabisa ka nako tsotlhe masomedi metso tsona le metso tsheletseng ka borago ra ya bobedi ke go wa madumo ya Aforika Borwa ke re kgotso la botlhano tjena he o tsebegetsa jalo mona re a fuduwa he fuduwane ke le kaota fuduwane wa itsapota yelele fuduwane ai fuduwane yelele fuduwane eha e fuduwane yelele fuduwane mozwake ke le kaota seponono wa itsapota yelele seponono ai seponono Hili lesipo nono. Aiche na gadiyo. Tona ita ushabulu. Jack the Edge. Are good Dubai. Khozo.

0: a go tsa mogameki a di otla ka monate tsa tla dintse di thella e motsomo ga tuela botlhano beke mabele a tshebeletso la tshedi ya bososela le tebele o ntsamaisa tru tsentse tšheleng ka mmino o tshebeletsong ya la tshedi ka nnete ka utlwa ke bososela ke tlala ke thabo ke nyakalelwa Jared Jackson enjoy sbatlhe mawelele barajalo ngia besha nkawe gore sedi f mametsotso ena ke bašwabedi ra dlebile go renga ya boraro melaetsa ke eno kwano seponono dikalaneng kgotswe motshomoratua ge na le wena 88.4 sello mabaso yangwela molaetsa ka kwana re feng kgotso Dinsville ta ge ne nna ke tshwa gapene ke a tekena seponono e motsho mafifi mogammesaga ke omametse tlhe ka thabo e kgolo mamsi majodina o kamane ka velkoba ke omametse ke kamane ka sosolbeke a se nna ke amelia sosolbeke amelia ntshwagele ke ntate moloi ntshwagele tlhe ntate moloi phepi le tebeleleso phepi dikalaneng hashtag di ne wa sefatsa mapetla extension soweto 88.4 mmino monate e motshomo ga tua kgotso ngwana mme o bua nnete weso nna my teacher a re sia a lo ganna ditraka ka nako eo ne ke sa utlwisise gobane ge le primary but ha se ke sebetsa ya ba ke gona ke utlwisisang David Segoto Meyatu nna ga ompona ke rekisa cabbage strateng kapa ke rekisa ditholwana kapa makwenya ke ntse ke le sebohodi tjena o kgaoane le nna o seka wa ntlela ka ditaba tsa gore hela le moni he ke sebohodi sa lesedi ke eno go rekisa cabbage mabaka ka le ga a fapane ebile ga tshwane bophelo bona motho o nka pele o ingwelela buka ya gago ga o kopana le nna strateng ke rekisa madugo e kapa dieta kapa ke etsang ke etsa kgwebo yaka ya go iphedisa o ko ntlwelele ke ithekisetse cabbage yaka o kgaoane le nna o go tlang ka taba eno ya social media ka yona e sebohodi ke sena se rekisa cabbage a e se re taba e batlang ngwe gore motho ke leponisa go sasa go rekisa di-caftine kwaneso motho eno ingwelela buka ya gae motswago ena gore motho ke doctor ga kgetha go sane ga tswa mosebetsing wa gae wa tsamaya le go rekisa snuku kwaneso tswa tabeng tsa mothen tswaga go gangwe o tswe go tutswe o tswe tabeng ya mothen gona jale bophelo bone ga bo sa batla go gang gore ga o nka diqeto o nne o beye ntho ena kelelong ya gona batho ba tlageng batho ba mabitleng ke ntse ke gotlela bathong ba bašwa thakeng tsaka baneng ba bašanyana gore banna beso ke nako ya gore jale ge ke re tlolele go phelela batho re iphelele mme ke ya kopa a butie molemong ya mmametseng monna e molemong ya mmametseng gona jwane ga e sa sebetsa ntho ya gore monna ke nkualle ga e sebetse ga ona motlhang e tla sebetse mme ke batla go galemela bontate le banna ba ratang go tsheya banna ba bangwe gagolo ga ba tlolola ba bula difuba tsa bona go bona ba bangwe ka jalo ka ditlatlha jalo ka ditshegetshege banna ba lemala banna ba fela gobane ga ba bula difuba tsa lona go lona le banna ba bangwe le a ba tsheya le ga se banna ga motho a ntate a lla le mmitsa mosadi le mmitsa selee mme ntho ena ga ngata etswa ke bona batho ba lemetseng mo ntate ba lemetseng gagolo ke bona ba etsang mo ntate ba bantho tse botlhoko jwang nna go monne molemong go motšha e molemong mošhanyana e molemong ya mametseng tshebeletso ena a bodie molemong ya metseng tshebeletso ena ke teng ngwaneso ga go na le motho o batlang go bua le ena ka mathata a gago o sa tsebena go bue le mang ke teng ka nako tse dinge nkeke ka ba le thagololo ya bothata ba gago nkeke ka ba le thuso ya bothata ba gago empa ke ikemisetsa go fa tsebe go mamela ke a kopa go monna o feka paofea e ka nna ba ga ke bua tjena sealemoeng ga ke tsebe na go e tsala mo phelomo fela ke iketsa nku ya setlhabelo ka jeno ke teng le ga ke sena go fa thuso le ga ke sena go fa thagololo fela nka o mamela ba ke tseba bohloko ba o se mamelo le motho wa ntate kapa monna ga o na le mathata o batla go bua o seka tsebana go bua le maa goba dintho ke tsena tsa gore monna ga lele ke nku ga o wa bualela o le motho wa ntate batho ba o tsheye banna ba lemala ha ho lo bana ba bashanyana ba ntse mmatla ba hola tswana tse ho be le mo mantsetsa sebua sa bona ding e di kharebe tsa bona ha di ba mamele pele ba e kae banna bana ba le metsi mana ba e kae ba bue le ma ba bue le ma jole nna ke a o kopa ngwaneso ke a o kopa ke tshwana le salate nna kajeno ha o tsowa kajeno o qala tsatsi le gago a ko inagane wena pele inagane mehlaena le mehlaena ke bua le bana beso nna motho e molemo ke kopanang le ena ke kgona go ba le monyetlo o bua le ena ke bua le ena go monna eso ga e sa sebetsa ntho ena go nnoge ke tla emela eng ke tla emela eng ga o na le segeo sa mosebetsi kapa ntho o ka kgonang go etsa o iphedisa phela ga e fela ntho eno e le molaong o sa etse bokebekwa le botsotsi phela phela ke la ka tsholo mo se fetileng ke re nna motlhang ke tlang se ya le moyeng mo ke tlela nna ke tlela setumo ke tlela gore ke tse ke tsejwe ke ke motlhang ke kopileng ga mase yo wenke talenteng o ntlose motlhang ke tlang mo se ke sa tsebe na ke tlo etsang morero le sepio pele ke bula microphone ona ga ke tloa lapeng go tloa ka sa tlhophisa dibeke le dikgwedi ke le long le pelong yaka go dutse mmamedi wa tshebeletso ya leseng eo ke la balabelang gore lenaneo lefe kapa lefe le ke fiwa monyetla obane go ba mona se ya le moyeng ka moga tsepena ke monyetla ga se setlamo go ntse o rala batho bane bakae ba dula mona ba etsa mosebetsi o gabane o feta one ko etsang letsatsi le letsatsi ke tshwanetse ga ke dutse mona ke ikutlwe le pelong le madimo o na le methapong gore ka nnete ke letlhogonolo le na la esane ke seng o bana ke nana ke betere go feta dibohodi tse ding kapa ke na le ntho e betere go feta ya ba bang ho hang ga o na le ntho e le le nngwe e ke leng betere ka yone empa ke fuwe monyetla fa gore ke beka moratshepena ke etse mosebetsi jalo ka sebohodi jale tabatabelo ya ka kore ore o seke wa itshola gore ke leboga ga ke ile kang ka nako ka bulela sealemoya e ka nna baka jeno taba tse re di tshotlhang a di thusi fa o na le mamedi e mong ya reng di a nthusa tsena ke tsaka tse matsatsi ana a fapane wena o ka nna thusa la kgwedi e tlang e mong kgwedi e ka pelo e tlang e mong ntho nngwe le nngwe e bohlokwa go motho e mong le mong ka tsela eo yena a enkang ka teng seponono jele ga taba tsaka sediemi ka tsela e jena e re tle re kene ge re tle re thala jalo ka manamane yanong ntshitsweng jele re tle re kene metse le metsana ke ba bitse go 086 3003084 086 3003084 ke la botlhano mabedi a tshebeletso se iketsetse molemo iketsetse qeto ka jeno ya gore o tlo shebane le taba tsa go gaole le ntho tse ngata o 0797585066 mane go WhatsApp re tle ke tle ka mona e le tebele mabedi uteng kwana gore hela seponono tshebeletso ena e ntse e mametse agolo ee ge tle ketse tjena ngwankgono koete ge ketse tjena
1: dume tebele mesong ena e metlha letsatsi le kobile ko mametseng o lona ke 88.4 jole le ka metlha dintho di ntse di tsamagantle gore yalo mema le bitsa kostemeri ya samonye goreng ya botlhano ke mo reyang teng
2: dumela mafifi e motsho mo ratuang tsa ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing jalo ka mehla mona Fixback ke di ho morabale ke la bohlano kwete ke tsatsilane ha ne re ikholeletse molemo e motsho mo ratuwa o letse radio re ho reng ya bohlano danko
0: le se dumela khotso
3: hi ponki ponki
0: amana tlhike khetsi ya motho
3: se dumela ka sponono
0: amana
3: ke la bohlano ke ba ko mametse
0: ei
3: ke o mametse ke ntho mo lengwe e ke etse sa nna ke etse sa nna ke qala pele ka nna
0: eke
3: ke kame di qale ka nna gore dintho tsa ka ke tsebe go ntsamela hantle
0: ke a kokobe
3: ke a leboa sponki ponki
0: yona degree ya LLB ya molao ga o soka o fumana mosebetsi gaitsedi yaka tsamaya o lo etsa makwenyano a etse makwenyano o a etse ba kampa onge ni epe ba o trendisa mo ho lokile ba o trendisa ba le ka matlhung a bona ba ba hotspot ile lo ba hotspot ba sna di data tsa maolo etsa makonya ausi ndao re ba o tlula ka tlungu ntsoge he eh ke na le di grig na le di grig o sa sebetse tsa maolo re ke sa di sconso tseno di etse tso mo ba re ke sa di sconso tseno Hausana ndo ai sa hausana nako hausana matebele gari yo ke haule sa di dumela khotso
4: uno tsumuratu
0: ga manana
4: ke khono ska utu ka mona ka matlake investone hle
0: pila ga itse
4: ke mane tse 88.4 e motsumuratu a re le bo fela dikeletso tsa hao o wa ke phidisa
0: ngwaneso
4: ke
0: a lebo
4: ha thank you bye
0: andi ska utu gudu le sa di dumela khotso
5: Ela mafiki
0: ndate u kaihle
5: sponono no ke petso petse
0: ha mona dikwete
5: ke mothana ya breakfast le lunch ha ile tsa use mo rena rantle ba di ya khona sponono go bile ka 99.8 megahertz ke le ka mona ka kima la mantso a mata spontane ya go bona ke ngwa ha le ha se betse sponono
0: o ha nga ona mohletlo go tswela molemo
5: ha ile ha be mushumo o batla o kula ka po batla o tshele fasile ka kwa o nore mo na ke ngwa la ba tlo bua ba tlo ntsa matata bua o le mona o na le matata sponono
0: ndate ke le bo
5: wa tang a sponono ke le ba sponono
0: ho bo ntate ba baholo a tametsa ba shangana ba ba tametse mpela lona bo ntate ha o bona monne mo na le botata mo tametse o buena mo mo tametse le fatsena le tloloka ha bo ntate ba ka loka o bona bo ntate ba ka loka ya tsama nna ntata ba metseng a tloa a game seditseng o tsa voice note utlwe romela he no no ha go ruse ba nna basadi ba eh go butlhanyana butlhanya le sedi
6: e la mswade
0: le guy
6: a tender
0: ntate
6: e nga ka mkwena ka mona ka bolata thaba di maswa thaba di muti a ku jile ka tsebe ha iwa tlaka wa idea bona mo mo gileng teng na o yo wa tsela ini ra ha ke bua ke go ba tlo lo dula fatshe na ba go pula ge sebetseng re dikise a ke le bo ile ka mantu ya ha thank you mzwaki
0: thank you ntate le se dumela khotso
7: jaja
0: le guy
7: mntena ga mzwaki
0: phila mo tapile
7: ndo mzwaki ha go mamezi ke mo fike ga tlase ka mashaeng go mamezi ka 10.8 mzwaki
0: ntate ke o hlompile a kere
7: ga ho bona ba tsana thank you
0: le se dumela khotso Dumela khotso.
8: Eh, tebele.
0: Le ga ndade.
8: Le ga ndade le ga.
0: Pila moeta pila.
8: Ya ke ndade ya ke fetse ndade nka go kona mara ndade mzwaki. Eh, pelo ya ka ita bule ndade, pelo ya ka imane ke nike ndade.
0: Eh.
8: Ba pelo ya ka imane ke nike ndade, pelo ya ka ita bule hona hona. Ndade ke qabana le lelapa le bana ba ka ke qabana le mosadi. Ntho tsa ka di le fifi ntate ha ke bone hona o etsa alang bophelong baka wa tseba ntate ke mara dikeletso tse o buang tse o dieletsang baka ke tsona ntate
0: mohlomphe ke kopa pepi dintho tsa o ka nnete ha di sa tsamaye ka mokgwa o batlang ka teng pepi ka nnete ha pelo ya gao e tabuile le manekene ke mpa mohlomphe ke tlo o kopa ntho e le nngwe fela jalo ka ga o so bone gore bothata bo teng ha o so bone gore pelo ya gao e robeile a ko nke nako o go theole matso gobe matshwafu hanyane mohlomo o iphe nako ha ibo o hlokahala ho gona ha tsa mo bona ditsebi tsa bo bona batho bana ba sebetsang ka mahloko a kelello ba ke nsa go tlotsebe go mohlang ka nqeto ya o rotlolukisa eng o etsa eng o tsebe rena o tshwanetse o qala ka mohlomphe wa ka
8: ntate mzwake ke o mametse ka tlhoko ntate
0: ke ya kokobela mongaka
8: Eish, ntate mzwake mana wa tseba Roger wa dumele ya ka ba o nne a di phone tsa o ke tlo bua le wena le kunutu ntate.
0: Ntate ha ke na bothata ho hang ntshware Facebook mane o tlo o nthumelle

0: re thole boima bana kana go tseding ditibello tse gona le tsona ba neng ba gona bana ha ba ile university re lebele tso go di nthodi etsale ka potlako ka mogogo ba tlang ka teng jole fa ngwana ha o monyetla go bana bophelo bo go bophelang ngwana jole bo boima jole ke ya kopo ba fe tsietso ska bia ngwana tla sa gatello ngwana ba fe mamello bana ba le mala ka ntle ka mona ka bakala gatello tse ba biang ka tla sa tsona ba nka maphelo a bona ka bakala la gatello ba tswadi ba biang ka tla sa yona le maema bophelo pele jo kopatlele bele mamello hle re tla keng ke ba bidio ba rarone motshomoga tjwa le ke tshwere malome vector mona re no bua di ke tshwere se tjava mona sa sti la capra lo feel ba re jalo a typhoon philip bali waiting for the rain ke tlo go popala pina tsena tse thago tlo no thuisha le ka khomu jwele o tlo thuisha taba tsena tsa bohloka keng ke ba bidio ba ga o fela sponno ka nqana ke tla ke nyamela le se di dumela
1: bono bono
0: le kai ntaka
1: ke di
0: amnad
1: a hantle ke ma metse ntse re tsama re la ishulla batho ma go la motho ndi tsepa nka bele tse ka mo ga ke kgone le go le go dira o ke mamele gore sentle go ntse o di walang ba tsa dikeletse sa ntate hai a tsaya ya
0: ngwaneso
1: ke batla o jetsa ntse o phile se mo tlhango feeling le re ene wa bona motho ka mo ga bana ka dima wele sa mamela ntse ke le mo khileng le dikeletse tsa everyday ga di discuss e bile last week go la lengwe le buio tlo le dikeletse ke ntho yang motho mo tlhang go accounting nngwe ke mmela fa ne ke mametse radio go bua ka 23 a ba mpelela ntle ke Genesis 38 this 8 am ba la yone
0: yo ran tshwana ne le bua ka yone
1: ene buiwa ke mo mo tshwana ntse le tsiko fa bona ke le tsa radio kae kae ha ne motho a ka tima o ene so ka mogaga ka ya mamela fa ntse mo le gina
0: ngwaneso
1: ente ke tsami sa staff ano go la motho di se banga wele ka mogago o eletsa ke ga tsise wele tsisa a ke se ke bone ke mang
0: ba
1: ka o shebele tse bo di muzi ke tlo mametse ka a ke mo kobitsi mare ke ne ke go ba di wele wele ka nna ke mametse ntse se go hlokwa kule do le blue fountain
0: thank you mwana go baba
1: 9.9 ha ya ke
0: le se di dumela
2: ra bo tsura tsua
0: le ga ndati
2: pila pila
0: pila bikitle ke pila o bana wa mpidi sa o pila
2: mala
0: ba
2: tswareng a itshwere ya mahala ha ba tle ntadi ha go ya ho ya mme ke ha ka pane ba manela re dio e le tshimo ba tswa ke bana le nne le tsena ke ha e ke bile ya re dio ke go awa ba go ntadi ntse bua mao ba ha ke le ha e ke di tse bana ka ke bua le ena le o ke se parasa e tsana ka le ona le se le ena ke mo nna ka ka bua le wena ka rena o etsa na ha o khone bua le nna jwa lo ka ke le ntate o ke ntate ke ke di le sekolo ke shota mona le mona ke tebete ha ona ni ke tshoko ke jane ke le ke Why was I? Kinta ke mrade ka kosa ka ka molo ho tshwa principal o ka bo di ga tsoka mo ka bo di ga tsoka mo ka molo kinta ke tsheko a tshwa kae tshubiti ha ka ba re o rute ile o nali e jwale wena tso diwa ne so na le yona ke a o tsebele sa ka tla di ma tsara ke tsenele sa monna o mong hai wa bo so ke tsho ke di tsho tsho go dira ha o ka tsa o ka ga dile no ha tsa ha ka tsa o ka dile Last minute, I said, you know, I'm not sure. One went off at you, and I tell you that you're great. You were not, but never I need in my head. You were not allowed to look at what you want. Only getting someone and put us at the back. So, Panama, hold on, I'm a man with you. Panama, don't turn up to Yama. Ah, no.
0: Daddy.
2: Tanti wana nne mudimu ko
0: ke le buile a hola re kwala le se di dumela le se di khotso le kai
2: ke tie tso pese
0: a mona ntate
2: komre se ba ta tshini ya tse tse tso
0: mo jompe
2: ri ta sha ba se na sina le ke tsale bua
0: radio
3: avi
0: kwede
2: Ke bo sokwa ho lu go ntse ngwana o mo atametse pela hao o mo hlalosetse mabaka a bophilo o etsetsa wa tsama go na le nthongwe masitse we bana ba bana ha o mo atametse pela o etsetsa go no tsane ha ba tla go a thole molekane a tla wena a fihla a o botsa re ntate ke se ke batla go lata ebe ha ga se ke se bisana ebe monka gona go lata teng Mwenu ngoku ngwana teng o na le taolo o khona go ibe e ka ibe mmeno ngoku o tla khona go ke antsietse bophilong ibe ku fing ke se mo inkela fela bana ba gona go humata metso pina ga o tshwane tso a tshwane dikeletso e kae o ntate
0: ntate
2: mafisi ke na wena ha ha tshaba senana se tsaba sena ke tsaga wena mo etapile ha jwana o di tshwere ke a tsoma ha o tswa o lo di lahlela mano makumane ka mona le mali
0: ntate phila ke tle ke phile mo etapile
2: phila ke phetse mo etapile wa
0: ya ke di hakolle tsebele tsoka le selila mo hlano vekeng a ke la te kwete ke yena mano me vector au masapo phila o sa phile mo etapile ye ba petse ka go le ha go phelo mmone wa go siela mmino monate
3: Murata
0: bona moiri
3: ya ba
0: ngo putsantse tsa ba ga di bisi ge dikolong tse dingwa gore e pepete wena driver

0: letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM lenaneng la dikalaneng o tlo o ruwetse bo
1: well time so profeti ga mana ga phomolong yena mane ga mo ke ra ya we felicitse bo go tu ntse ke re fela ka lotu ngwane so ntse ke re fela yo o go a mo subu mo na ti bona yo
2: ke mo tsumratwa ke o khono scout ka mona ka matlakeng za tsone ha go ntso setse Charles Mokoma renkeng ya di taxi mo ha tsuwe go ntso setse nontsi zincenethwa go ntso setse le mmewa ka nomchato ncenethwa ke ya leboa e motshomoratuwa
3: ha tsa sepanono ha nke ke tsuse batho bana ba bararo ba latelang ke mpumihlathi ka diving ke tsuse mme Ivone ka di W ke qetelle ka tsosa mahaisano ya ka ke Usman Thithi rang team mona pela ka botshabelo di U ke a leboa
4: bona sa ke ne ba ka phiko tira dikopa ke le bona go le motho so mphantsona go mala ka o ke ba tsose ke kopa tsosa mafala mloi ka e tlibe je ka mon ke driver di lori ke go tsupane mo kwena sekolong sa pitsana le city sekolong sa pitsana ke re teng ke sekolong sa phiretona ke re opaletswe ko marantha mona ke re taxi ga batsa phiretona ka ofela dikopa ditsoo ke botlhe bala ba tshwake jana ka le ka phiretona ke re tanki ntate
5: good morning sponky mo le bohe ntomeng ka tumo le parisi ke rata go etsetsa batho bana ba ratelang letsatsi seithati se batlhe makgatha ka melodyng virginia mme mamoloi ka gopa house tate matlhatsi ka mmatsolo constata ke a lebo sponky mafelabe ke a monate bye
6: dumela matshomagatsiwa ba lekgale molefekago lepoto ke kopa tsosa aus agnes matlhakwane ka mona ka constance ya tlofu ke tsose aus molebo ntumeng ka tumao le parisi ke qetelele ka seithati se batlhe makgetha ka melodyng virginia tanko
7: dumela motse wake dumele motshomogatiwa mona ke tsosa gadiriaka doko mthembu mane mpumalanga sekunda ke tsose mmami mokanyane kwa bese sephone mona verekomo ka mosebetsi ke qetele ka ntebeleng ko ena ke ya batsiwe ba phatsimetlhe motse wake ba kopela ke nna mema mogabane mona verekomo thubedija
8: kgotso e motsho motho ga ke tsose ntate pele letsoko ka phami Bellfontein ke re ntate makhunga ka kgotsong bothavile qetele ka ntate lesilo molefe ka phami Bellfontein ke reile bo ntate echaile ba tsosa ke molefe kwa Ladma N5 kgotso e motsho motho
9: a batsoe batho e motho moratuwa a ke se ba ludumang torontoro mo ka mo ka mkhumalanga a SG Hope ntsa deliver shala mo power station constable tate o ka mang ka betlet le ra hatuwe le se tsusa le ma sita tango
1: e motho moratuwa dumela e ha ke ka mali ka petsana le tsitsusa
10: MK ke phetse o phetse comrade sabata tdc 3870 extension 5 monyakeng habo versus brown ha ke tso semme wa ka nkhono me si tdc ha ke tso se mochana wa ka sipotuwa ha ke tso se mora wa ka lebetla tdc pitsi ba i both ba monyake ma plus supporting versus brown ke ba rata ka ofela batho bana mk ke shuka be tla ba ka ofela sabata tdc @gmail.com ha o be jwa lo dankho

0: feta so go tshela mmila mari ha go ka be ha bophelo ba ha o kotseng ha gologolo mebileng e meholo hona le lebaka le o ka lona go thibetseng ho tsamaya ka maoto mebileng ena ka mehla sebedisa marogo a ditaso le dibaka tse etseditsong ho tshela mmila le ha o ka hunga nako e teletsana ho fitla mo o yang teng ha go tsela e kgutshwanyane e fetang bohlokwa ba bophelo ba hao nka mehato e nepahetseng e ba le mamello mme ka mehla o tshele mmila moo ho bolokehileng molaetsa ona o utlwisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang
1: o rata go etsetsa mang letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM lenaneng la dikalaneng o tlo o ruwe tsebo
2: amba jo me di tsotso ka mara ra ya bo ne ga tawadi kana nge emotso mara tuwa ho le sedi fm di khotso
3: ba ga ka share
2: ndate phila tle ke phila hle mota pele
3: e a hore ke ba tsotse ka man ka zwa mko mo ka man ke tsotse manya ka ne tshoute be ke tsotsa le be ke tsotsa le taunyana ka o di ndala taunyana tshoute ka o di ndala Bagi katela ka kala wasi versus Bruno Munyakeng ke luka tsuti wana nne.
2: Ndate ke le bujele sedi. Khotso.
4: Yena mafifi.
2: Le ga mo hlompe.
4: Bona no ke tsotso pepe.
2: Ha monate.
4: Abla de bona no ke a go dire screen a tumane ka man ka dipitsero ga tsiwe hle. Ke re sporta ka iwan, ka man ka na le dio sporta ka iwan, tsuo tsa tweet ka la ni. Dipetele ka ntatele bitse ka mantle ka malbathe sekolo le ke mothana ya breakfast le lunch ha di tsa mo re na ranti ba di wa ja le wa sekolo lo
2: ntate ke le bujele seri khotso le seri dumela
5: khotso mafifi
2: khotso mo itapile
5: no o kore ke tse se skui matimani ka matumani ka matatiele kiri stone ka poch de griba ai bohle ba motjwa harasebe eating bag botso sa tsenta te se paka the big fish wa harasebe eating bag thank you mafifi
2: ke le bua le seri dumela
6: eh ra motso maratuwa
2: eh la ntate le kai
6: eh la phela ke pitswe motso
2: phela mo etapile ke tle ke phela le nna
6: e motso maratuwa bua lo ka mehlatitse wa le coffee ka di Toronto motse ke monyake mane versus bro
2: eke
6: re ke mathela ka ra ba khani ba ke seletsane le bona ke re the big fish ke mo nakana loru dona ka ra motswa monyakeng ka mana kire elias u dula ka mana ka belfanter ke mo khani wa Toronto ke tatella ka blaza ba motswa ka blaza ka monyakeng ka mana o khana di Toronto e motso moratwe ke ra ba sebetsa ntle ba khani bana ba ke khana le bona thank you motso moratwa
2: ke ya le bo wa dumela blaza
6: a dumela blaza ba motswa jo la ka monyakeng ka mana ke mo nna tume ka mona ka monyakeng mana a ke tomat
2: le seri Dumela. Ya mona tiri gandadi.
7: Ya mona de u bua le selo mo khaleje ka tlokolena u tshi go fa tsa bana ba latela. Ke tsholo tsela se dikelo ka thabo na Welcome. Ke tso se mmema morena maloka o ka zone tsa flat abantu. Ke qetelle ka se gola ra mabebe o ga David Tony. Ke le bule a buditsa ke mona de ke selo mo khale ka tlokolena.
2: Le seri? Le seri? Le gamme.
8: Ke bile ke tsamo ha o le kae?
2: Amonate.
8: Ka go ntsetse ntate la kitchene za tsone mane ke amtsiba o le tsetsa ho ya ho 5 o'clock o thapelo. O ntsetse pastor so pase ka Polmit Fontaine ka mona AFM. O ntsetse le ma za tsone primary mono le maqare ba tso se mono za tsone primary ha ba tsoe bana ba ba emetse. Ke go ne ska utu ka mona ka matlakeng sa tsone ke ya leboa e motho moratu wa thank you bye.
2: Le sedi?
9: E mbonolo.
2: Ntate ke mzwake ka tshela simvololo le kai. Le sedi?
9: Ka tshela dumela.
2: Le gamme.
9: Ka mo ha u ne mini maukeng.
2: Ngwaneso.
9: Ke kopa ho tsosa bana ba latelang. Ha ke re yang hudisitse motho ngonondane mane phumulong ke ratse wa phatine ke re fola kubu ke re moyeketsi nene mane small farm ke re teisi patsa mane betleme ka mosebetsi ke re squee ke na lo wena kana go so setatile monate ka chele ka cheli
2: bye bye manana hle
9: bye bo sponki ponki
2: e botsu Durban reservoir ke Paul Makau tso sabaha Makau le ba manela le ba hantsane a sa le bale le bana ba haile le sonolo Makau thato Makau emane kwaqwa buiketlo le malome class Makau slovo kwaqwa batsohe ba phatsime ke le buile go lohle ngwaneso dumela motse boratu ya ke tsosa me mamokemane ntumo magwagweng lesotho le ntate Johannes Nthatisi Thabong Welkomo le mme Miriam Ketsisa Melodim Virginia ba tsosa ke ntate Mogeti Mogeti yena o kamane ka botshabelo ke a le bua ntate Mogeti dumela sponono ke kopa tsosa ba latelang Pule Modipa Lengiwe Moonga le Selina Sethabela ba tsoswa ke Emily Njamene and then the extension 11 Ikageng Potchefstroom Moni Mzwake ke tsosa ntate Ntsane Rantwa Palesa Tshubisi Palo Mokwailane tsatsi le monate ke mabinda lepo dumela e motshomoratuwa ke tsosa Mfaladi Tsotetsi le Nomoya Tsotetsi le Lahlwe Tsotetsi ba dula qwaqwa Mmakwane phameng ba tsoswa ke Seleke Ditshabe ka qwaqwa ka mane Mmakwane phameng ke a leboa Hlekwete Morning Sponono ke tsosa Mogena Sekodi Janki o Khokhobe Khuting o tsoswa ke ntate Monati Carltonville East Rand ke lebile go East Drenfontein tsa gele hlengwane so madume sponono ke tsosa morawaka ke morella morellana le gaitsedi tsa hai bona ke di semelo le maletsima ba tsoswa ke mme wa bona malibitsa ka ba kopola ba nna moshane mo ne go hlalela o tokile tsima e go tsole tebele la palaka Michael Matela Thandi Matela Makani Matela family yohle ya phohlo mama fupu matela boxback e holomisa la ping ke mahuaneng moreneng ke le buile go lohlengwa neso o tlobeletsa tsi le hlonolo fetseng le monate
10: mafifi khotso aba tswe ba thaba tswe ba thaba tswe ba batho tsela matsu itshukulo Alfred Lenz Chailamrana, Akwe Hate, Hatots, Motola, Laisha Kirtuel, Hopani, Gitti for Ephraim Hopan, Kirkus in Dagana, Kiramrama Hong Kovan, Hendrik, Icon, Wenleton, Abahani, Ya Mafi.
11: Tsimela mala motsomoga tu ha monate ke rata ho tsosa tata rampa itsimeli ka fangoi ke tsosa tata sa bata tedisi ka monyake in the sauce bruno ke tatela ka zinet chavatsana ka go constata ba tsosa ke ntinti mo ganya tsa bedu ka le bua dango
12: hai majabajaba ha batswe batho ha ke re ntibi-ntibi maganyatsi ka moka Melody Mfijina a tsoe ke re mema lerato piso ka Melody Mfijina a tsoe ke re sithati sebahle magetha ka Melody Mfijina a tsoe bana ka ofela ba tsoswa ke nama morena maloko a semana zone 5 thabanjo tata mayabeebe ka wa rata hle
13: e motsho morato wa petsopetse o se njeng tata ga ke batswa ke tsose chakswa dada ke se se le papi dithebe o monya ke be se foromano ga ntho ro ntho ro le bu di ka bizela ga ntho ro ntho ro o gauteng ma thank you
14: pota pota pota sponono ba o mali o mphula phulo lesedi county ndivuse u tornado ngapha yanga se rathanda dithi tornado vuka vuka vuka ndoda kuthi vuka vuka uzikhabe ndibaleke ndiye kwakhona ngapha emiyathoni kuntate ngaphaya kwezinye izigadla esasiziqhuba naye ndithi kuye bawo makubenjalo ntate ndigqibele ngo bawo umtshali naye usezigadleni kuba umtshali mbuku kuthiwa ngogqirha wabanye otata ke lowo uba umtshali ba umtshali makube njalo ivili malengena endleleni nalingena endleleni ivili libaleke ivili malibaleke enkosi ngiba umali

0: zumzo ye ka jela ke tsosa bana ba latelang ke tsosa bitumela tsososo ke tsose mponyana tsososo ke tsose mpo tsososo ba dula ka mona ka mele difijinya ba kopela ke malome wa na tsala tsososo ka mona ka mele difijinya ke re dango
1: e motho moratu wa dumela o dumediswa ke mpa e mabitle ka mona ka George ho la Western Cape lapeng ke mane le Ratswana o kore ke tsose motho a le mong fela motho ya holang letsatsi la ka sheno yena ke mpalanyane moloi ke re mpale happy birthday ho wena o hole o be le letsatsi le monnate o be le letsatsi le hlononofetseng ke a leboha motho moratuwa
2: hashtag ha batsue batho dumela sponono ke sethete sebalefe makgetha ka mona ka Melodyng Virginia ke tsosa Molebogeng Tumeng ka mane ka Parys ke utlwile o sa tswile thank you Miscat ke tsosa Kgali Molefe ke utlwile le ena sa tswile thank you Modali ke qetelela ka Mme Mamogana Malukas le ena ke a utlwa o sa tswile ke re thank you mami ba be letsatsi le monatnatnat sethete sebatlhe makgetha Melodyng Virginia gore tsowang le phatsime tangos
3: motse morati wa dumela ke tlelane le fakazen 7 meqheleng ke re ke tsose dikeledihleng kwa ke motho wa ka eno ka mane ka katsong ka mane zone 7 e matlhakantlheng ke ra tsowa be letsatsi le monate
4: ke le buile hle mohlomphei le sadie FM dumela khotso
5: ehe mozake kachela
4: le gandate
5: e ratela mano buile mo jale pa batho ba manda se chimpoma
4: ndate
5: e re ke ba tsitsinye ka mono ka tsoko ka mono man ke re ntoko tso ntana ka ya sgera ke mara ke atwa kre tsole pa hapen a se papani ke tukise tse mfana ka ke re le mo a ke mma tsabala ka bono ke re ntate tsabalala ke re ke le rata hure
4: le sadie dumela khotso
6: Hello motho maratuwa.
4: Hi.
6: Eh we le ngwana le a ba ile matetele ma pension. Ha ke tso tso morena rantseba ke renta this park at the big fish ka man ka Harris Bay. Ke qetele ka sithethe se ba se magetha ka man ka Virginia. Thank you motho maratuwa. School tsa rat.
4: Ke le bole se di dumela.
7: E motho maratuwa le kae?
4: A mona tika mme.
7: Ke renta tso tso mme nga ka mona ka park. A go je ke mathele ka nne thuni ka monti ga mamkina a tsu ke tsene kwa mo tshi tshe ga tele bi se tsu tsho go ga tsere ne ma funtha a tsu we ana tsho ga mo tshe ga ntate mo tshe ma tsa we tsu ga tla ga tsale go botsa tsile na tega
4: lo wena fela tsela go ne iso wa hula ka jeno happy happy happy happy happy happy ma hlono lo ke ya ndudu zincube no mfundo mo ke na bohlano mo ye kele ni a hambe pele re jamai Kamu diva.

0: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
1: Dumela lerato, a ko mpontse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
0: Ah, ebo, ho tlwa neng o le queen?
1: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
0: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan nyene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
1: Ho bonolo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
0: Nakong e tlang le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
2: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
3: Ale shwe metsotso mabere tsebeletso le tsedi ga o renya botlhano ntubele ke tle ke re he na kwa ka ha idutse mona go tlo ro riso ra tolena le ile re kopanya ha mmo ho le ha re ka ruana biruzo na dilia tsa tiana tsa ho kangwa mmo ke maqhubu wa gaso fitla tiana pela go ngetla ga re fuwe mo ha o kira masedi re tla tiana ho me re ditho o renya botselela ho fitla o reng ya abo robong ke utlisetsa concert ya mahala be ke le beke o tsa botumba ba ka ba pelu ke o sia matleng ke tsepa rona go etlanga re tiana ho tla bontso ho dutsi matleng o renya botlhano tla ba temo e 4 wa makumane amona lemane o se fetwe ke o rata ka pelo ya ka yohle e balla bohlano le hlonolofetseng mafelo a beke a monate ntokotso mbambo makabongwe.

0: ke le buile ha holo khaitsedi aka emotsho moratuwa mamedi ake re le kole hore re tswa ka difengwe makumano sengona ibile re kwalabeki
1: ka ba stopa salaria kana ko ke transpetlile ebe ha ke isa lengolo mosebetsi ebe manager wa ka hore management o tlile ka go ke botsina go tlela ba tlo riska ka go ke go tlela mosebetsi
0: se so tshi haufile se a le moya sa hao o tlo utlwa sello se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding bemba ditekesi gauteng ba hutse.

0: ke Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka di-750g tse pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka R99 le di-10kg tse pedi tsa Super White Super Maize Meal ka R159 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di-10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho o le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
2: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
3: Wa tseba maikutlo ane mose. O kena ka style. Mahlo kaofela a le ho wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha-ntjha. E le nngwe ya tse leshome ka ba ya hao. Kena la kajeno, o fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Win a car e qadile hona jwale. Build it fela.
4: Mamedi re hatela pele ka dihlo tsa ditaba tsa dipapadi. Ke ntse ke buisana le mohlahisi. Ebile le sebodisa dipapadi ya SABC Sport le lesedi FM yena Keledi Letsiri. Dike ha re qoqe ka dihlopha tse paneng le Banyana Banyana ho Kurubi e leng Tanzania, Ivory Coast le Burkina Faso. O di bona jwang?
5: Ga ke batla Afrika Borwa e meletleng o matla ha o sheba jwalo Group B ya rona, gore Burkina Faso ke se seng sa dihlopha tse e leng gore ga o tla lehlakoreng la bona la setlhopha sa barwetsana, ga se setlhopha se o ka reng ka nnete ke tshosetso e kalo. Ga o sheba leeto la bona nnete fela papading tsena tsa kontinente, mme setlhopha seo Afrika Borwa ke dumelang gore e tla tlhele setlhopha seo batlang go etsa bonnete ba gore ba tiisa go feta ke setlhopha seo batlang go bapala le sona papading ya ogqete la di group stage se leng sa Ivory Coast. Obane ke setlhopha se e leng gore history le yona ya itshupa gore ke setlhopha se ileng sa etsa bonnete ba gore se sebetsa ka maatla le go godisa jwalo papadi ya sona ha re tla dipapading tsena tsa kontinente. Mme ke setlhopha se e leng gore se na le dibapadi tse tlileng di emetse naga ya Ivory Coast ha re sheba dinageng tse fapaneng. Jwale Ivory Coast ke dumela gore ke sona setlhopha se tlatleng se emise jwalo Banyana Banyana na ka maoto le gona gore hanyane ba ke ba tsitsipane. Empa ka kakaretso papadi ya pele e bapalwang ka mantaha kgatlhanong le Tanzania ke papadi eo Dr Desiré Ellis le sehlopha ba ka iphumanela dintlha tse tharo, ba tla ba ipeya hantle ha re sheba jwalo papadi kapa loko ya tafole ya bona ya Group B. Mme ha ba ka etsa gore ba hape papadi eo ya bona e qalang kgatlhanong le Tanzania, a o tla ba mafolofolo le boitshepo bo tla ba isa pele ntle le tshikiso ya letho le ha ba se ba fitlha go Ivory Coast. Obane nnete fela kore o tla utlwa momamedi wa lesedi FM ka ke hatelela ena Ivory Coast, Tanzania le Burkina Faso nnete fela ke gore ke disopa tse e leng gore ha fela Dr Desiré Ellis a ka etsa pano ya gae e nepagetseng ya sehlopha, Afrika Borwa e tla feta.
4: Tournament ena e ka e bohlokwa haholo gobane jwale e tla bulela mati gore ba ye dipapadi tsa mapa lefatshe. E sebetsa jwang moo?
5: Ke nne ke kgaitsadi yaka, dihlopha tse nne tsa ho qetela tse tla bapala jwalo di-semifinaleng tsa papadi tsena tsa WAFCON di tla tle di ye jwalo tournamenteng ya mohopo wa lefatshe selemong se tlang. Jwale bohlokwa ba papadi tsena tsa WAFCON hara tse ding tsa dintho ke yona ena ya hore dihlopha tsena jwalo ka ha se di ekeditse di le 16, ho hlakile hore tse 12 tsona di tla sala di bapalla eng kapa eng fela ntle le tournamente ya mohopo wa lefatshe. Jwale tse kgonang hore di phunyeletse ke tse nne ka ho qetela tse tla bapalwa jwalo ho papadi tsa di-semifinale. Jwale Banyana Banyana ba ipatla ka Brazil selemong se tlang kgweding ya Phupjane le ya Phupu. Seo se bolela hore ba tla tlameha ho sebetsa ka thata mona e seng fela ho felela dipapading tsa di-semifinale, ho finyella papading tsa makgaolakgang moo ba seng ba ile ba nna ba finyella makgetlo a ka bang a mane ka ho fela ba hloleha pele ho 2022 ha ba ne ba nka tournament ena ya WAFCON.
4: Ai, DK, ha re leboha ho tswile ho buisa le mamedi wa hao seng hona.
5: Ntate Moloi ke a leboha, ke leboha le mamedi wa lesedi
4: FM. Mamedi eo ke dikeledi le tsiri, yana ke sebohodi sa dipapadi ya SABC Sport le lesedi FM. Ke ne ke hlophisetse kalo le hlotsetse tsa dipapadi seng hona, o ka boela wa di fumamana hape mona wa makumane bekeng e tlang ka Mantaha. Ho tswa ho nna ka Moloi, ke re ka moemotle dipapadi.

0: le ya seno a go tshwetse mosebetsing employer sa comply e tshwanetse e fetse labour court ke mo matla e ne a felelang gore a etse bonnete ba gore a oate direti di ba issue and then e ye di sherefiwa.
1: Okay, ke nagana gore ena ya di-awate re se re buile go lekane mosebetsi wa ka go tlogana jwa le go ya pele ke go iteanya le tsona di-sherifi tsena go bona gore di etsa mosebetsi wa tsona ka nepo. Na CCMA e namola kapa go thibela mathata mesebetsing ka boithaopo kapa mosebeletsi o lokela go tlatlhela tletlebo pele gatlhanong le mohiri pele CCMA e ka namola.
0: Tsaitse mosebetsi a ke sisene a tlo tlatlhela a tlo e CCMA. Sisene a ya ke ya tsanya ya di go tsela ka ke ka di workshop tsaitse motho a ke sisene a go bula case ke rena le WhatsApp motho a khona le a bula case ya ha WhatsApp o a le ha ka tlo a ka ba le ma ba ho ne tshwana ka transport ba ni ke tsene ga le nna go tsantse motho a hlasele dikhetsi tsa ha e ka yona go hana go yo isika e tlo ba ka combination application o tsene le dikile go tsa di tsabo bene go re motho a gone go tshahlela tshiki ya ha le ha le lapeng
1: o na le yona nomoro ya WhatsApp la ke keng ra fana ka yona na jo re tla fana ka yona ha le nano le sentse le fitla pheletso
0: e ya
1: a go re fe yona a go re fe yona pelegele kwala
0: e ya ke ka sheba
1: okay
0: e yo
1: nna la tsaya le tsena ha ke la wa itshwara ha ona botata ke tla ka manta ha mona ho makumane ka pelenya na fela ha re ko ale bo fapana joang bo ikarabelo ba CCMA ba ho gothalletsa tekatekano ka patshwaro e tshwanang ya basebeletsi le mosebetsi wa lefapha wa ho sireletsa basebetsi ntlentse kang tsa hore ba lefshwe meputso e mekae le ho bea lehlota ba ya hore basebeletsi ba arolelwa menyetla le mesebetsi ka ho lekana ha ho be le tshekamelo
0: o le na ke di karabelo ba Department of Employment and Labor ene le yona e se tsantsa seriti ba ba le employment and labor ka se di awe ha ka di postira ntse re tsebe ke ka se ba ye e se ka ho le re tsene.
1: Okay, na corona e nyane e bile nyane ha holo mme mo kwena re tlo mema hapana ko etlang fela ke a ipiletsa ka boikokobetso bo boholo hore le di stakeholder lona le CCMA Labor and Employment Department tsona di sheriff tsena hobane ha di sheriff di sa thusi ba mamedi ba rona rona re CCMA ha e sebetse rona re labor ha e sebetse kana ko ngwe le tshwanela hore le tise ka hanong le bue le bona hore ba tshwanetse ba etse mosebetsi wa bona le hona ba uetse ka nepo ha le ba rumbe hore ba etse mosebetsi ha ba uetse ba tshwanetse ba uetse. Memo kwena re le boetse nako ya gao re tla o mema gape nako itlang re le buile go lo mme ke mokomisinara go tswa o CCMA Charlotte Mokwena ha le gabola jalo le bolela gore ya rona tema re gathile re a leboga o gakotse makumane le rona go tlwa manta ha ke mona re iphethela beke le wena ka jeno o tshietso ya gago ga reng ke ganyane go tswa go motlhophisi wa lona Lerato Serabele ba le tlaisitseng ke mokete monyobo le nakamoloi Mpho Mahlaola a re laolela kgaso ka bokgabane bona ba ga e sale mantshewa ke lebitso la ka garetjane ka mmanta ga pakeng tsa gora ya bohlano le gora ya botshelela mona lapeng go le CDFM diengwane moeti a ko re balleta ba tsa gora botshelela.

0: Ele, ele, ele. Este nega sa bachao chile gele seria fame 7.7 fla jolo 106.6 megahertz. Arbe mo fte lo regale ya bro bongle boya holo hle mo ifama kumana mana le mane mo sebetso mo tle. Ka mehla le mehla o regale ya ba sanu fte lo rega botselela ba sebeditse. Ba tla khutla sa khutla hape o sane. O rega botselela o fte lo renga o e ka manta. O sane ke mo qobelo ba tshikara ba tla khutla manta ho rega ba sanu. Fte lo renga botselela le bona ba sanza le ba lo phomola. Bona ke fa ke ba ne ke felletse. Jolo ka mehla le mehla a ke kena jolo ke le bane. Jonito jolo ka mo hlophisi e bile le mo hlaiswa le nalana. A chair part to three papa, it was a batucada, Ronaro Haneleona, Telo Regale, Yaborobon, Yoraza Taroga Fela, Alabana Fita Labasano, Mabagana Mona, and a happy Monday. Kajeno sele la bahlano sentsega jolo mafelo ga beke hle o poni poni le ka ntle ka mona ha o tsone le matsatsi ga lana mankutla hle senyu manyu ma ka ntle ka mona ke tsibona mo lente ma mo le di mo ya mejwa Afrika borwa are be mo fetlo rengane ya borobom gaka ke kana boy ke la ka libitso dumela hle
1: la bahlano la bahlano la bahlano aye ye ke la bahlano ma mera tsabeletso ya le sedi le nna ke ho ama dumela ka libitso ke monono ke twasa ke sentse kwa mala ka di atlatse mo futhu metsutsungena ile shume le metsu e supileng ka morao ra ya botshelela kgwedi ena ya phupu e tlhola matsatsi a mashome a mabedi a na le metso mene 2026 le labone letsatsi bana ba gutletse dikolong ka mantane ba phomotse fela he bekeng ke labohlano mme ke a dumela gore ba bangata ba thabetse mafelo a beke motho a tseba o phomola empa o se o kene morethethong wa o ya sekolong le wena o se o kene morethethong wa o isa ngwana sekolong le wena o se o kene morethethong wa o gutlela mosebetsing a o mamela tshebeletso ya lesedi FM ha re otle Fashion Friday le yena rinke rebe mane ho renya borobong ka leno ke ho amadume ke re hello
0: le chepa tute kha itiri aka ka shelo jalo ka labohlano o sa jwetse tse ka Fashion Friday thwasa o metso tse ka ba shuma mabaye a mararo ka morao ra ya botshelela o tla ba le temple le thabeng ka kwane go tlotlo ge di ntho di tsa majwan chepa tute eng kutlile a re maobane ke o sengana re banna ka re ya ana ka mane ka Center City ke a ipotsa ka jeno ho jwang e rona kutlwa go tswa ho podipodi le ka
1: jeno
0: wa bata man
1: chepa le ga hula lamba sa
0: no yeah sa hantle se le hantle se se le hantle se se le hantle ga itse di ya ka sona ge se bona ge se shebile gore o se tlokometse ka pajwa chepa le kai
2: moro chemelo moro DJ lo yana comrade Jonito ka mo haule kae ka jeno ba
1: re a ntho di lukile chepa
0: ntho tse jwalo chepa to e bona mo shebile gore ha ikhone na ha iphomole che se a phomola lamba sa sa ke a se bona
2: Ai, o thata. O bo le thata.
1: Ba bona batho ba ya monateng ka uniform ya mosebetsi. Ana ntate o kena ka PPE, ba boss bana ba tsiba ya kena bekelebe.
2: Ya kena bekelebe.
0: Ai, ke jwa le wa ba bontsha chepa to ka nnete ka mogoga ta mosebetsi wa ka teng. Ke ile e wa wapaga.
1: Le monateng.
0: Le monateng wa pa. Ona poso ga itse di yak. Sentse re buella tsena lamba tsena tsentle tsena bana.
1: Mbemba tsona ha ba sa.
0: Ke la makala le re bona. Re pusha brand.
2: A ntate ha o bata wa ba.
0: A ya o bata wa ba. Tse jwang ka jeno maima lo di ma jwang ka mo.
2: Eh ho bata ho bata nyana o sentjena channel. Hai ha ona pula jolo ka maobane le ha isa nana ko etelele maobane mpa ha le wa bata ka jeno.
0: A che pa tar ko pa regana kwa ho boso.
2: Ke o ta.
0: Mamedi a sentse le teng ke la bahlano. Tla ba monate a re tsetjena gatle.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa la ka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e kare ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saina boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.

0: lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgowa go Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwathamotho.
1: Twasa le bathokada ke a lo roma o sentse ena ke lo romela motsemongwane wa Phirutuna Helebron. Ke kopa le nkgwathele mofumadi wa ka, yena ke Mmatisetso Puleng Tsotetse. Ke mo rata ka lerato le sitwang go lekana mogatsa o wa ka, o nthokomeletse bana nakong tsena tse re dutseng go le tsona le mo tsena tse re dutseng le ena. Nna ke le ka mona ka Fanda Bailey ka mosebetsi e leng Daniel Batshise Tsotetse. Ke mo rata gore ngwana o a tswalwang ga Mahlasela. Ke kopa le mogwate ka pina e binwang ka Geralt Vet, I'll Give Anything.
2: Hello.
1: Ke ke mo rata ka lerato le sitwang go lekana mogatsa o wa ka, o nthokomeletse bana nakong tsena tse re dutseng go le tsona le mo tsena tse re dutseng le ena. Nna ke le ka mona ka Fanda Bailey ka mosebetsi e leng Daniel Batshise Tsotetse. Ke mo rata gore ngwana o a tswalwang ga Mahlasela. Ke kopa le mogwate ka pina e binwang ka Geralt Vet, I'll Give It.
3: Hey! Hey!
2: Dina kie! Ba ba ba ka ka pelu matshwafu le dipi.
3: Ai ko. Ha o tsatsi le bona tse hle mama le re fikise bona tsa wanta. Hey.
4: Ai tate ba tikara.
3: Galebuha. Ba ba e ba kopelana ka mane ka Hillbro. Le maobane ne le Hillbro.
2: Ya. Ka pina tse
3: monate.

0: Sina Semonat. I'd give anything and everything just to fall in love. Gerald Levette, Radio. Mashuma mabe de batsoro be di fela batsoro tsoro fela tsora. Ke botselela the biggest one to drive. Tsa go breakfast show. Ine ile kgwatha motho. Daniel Tsotetsi. Ona kgwatha jwa mofumadi wa hae me matisetso puleng tsotetsi. Piri tu. Kamane ka Heilbron. Yes.
1: Gerald Levette, ke a khola bophelong ba ka ke yona pina e ke ratileng ka o fitisisa ena. Ke hopola tsa male ntate wa hae Eddie Levette. Ke lo shuta jamme. Ntate ke Eddie.
0: Oh.
1: Ke lo shuta jamme Eddie.
0: Yeah.
1: Ha ke kena tsena ke bana khada ba tswa morning live.
0: Hele.
1: Ke kopana le bona reception. Ee bana se di sita o kopana le bana. Khada.
0: Eh
1: o hloka la tsena la sianta da o hloka la tsena ke le ka fumana monyetla o ka
0: tsi bona la hloka itse go hloka itse mo hloka itse mora
1: eh o la hloka la mora
0: oh eh ya SABC u bua nnete kgaitse ya ka batho ba bangata ga kopane le bona SABC
1: ona mola e re kopantse le ba
0: a holo ke ba shoma ba beya ba tsere bo fela betsotso a fela tsere ra ya botshelela ke la botlhano ba itse ba mbare ke farase ke Friday re ya mafelo nga beke ntholi ngata tsetsa la mafelo nga beke ba bamba kitika ba bamba tlabe ba mapata ke dintho tse ngata tsetsa lang be leng gore ba tlabe ba tshoga mesebetsi e fapaneng ka re dintho di ka tsama hantle la sebetsang hantle jalo ka re ya mafelo nga beke jena dintho tsa rona di tsama ya hantle ke la kwane he mo tenge shebana le tsena tsa fashion ge di etsa la bohlano le leng le ka jeno o fela jwalo tuleng thabeng ke yena moeti wa rona.

0: ena ka o buisana le ditsebi tsa fashion.
1: Nkatesi go a pele.
0: Wa rata. Go mamele. Lesedi FM ke molelo.
2: Tsa le teng gaitse di ya ka puleng re bone hore di tsa matjwang a ka jeno puleng tlo rudi bele sa gaitse di ya ka le kae
3: ke tsetse lona bana betso
4: he di lela wena motho wa kapa motho wa kap start
3: ke go tlile wena ngwanese
4: na wena wa sia go tlile fela wa sia di ntho kap start mo
2: so like kapa ampi puleng a wa tsala o sa tsala o tsa maka o sa tsala o tsa maka sekolo le eto ka bisi
3: I can't get it.
2: I will.
3: Ke mo futa wa diabri ka le ke ba dumedise pele ba dumedi ba mamedi dumela di resort elegant clothes ke mo futa wa diaparo e leng o ikgethile ka tsela e makatsang o yentse ka mo futa e leng hore o ka rekare ke tailored kapa o ka etsa fela e le maporo e leng o casual mara jalo o etse ditse ho batho bana ba e leng hore ha ba thabele diaparo tse e leng hore di ba tisa haholo jwale hape e sebedisa ha e le gore motho e leng go ya di-vacationeng hangata mara sepheopheo ke gore e be e le gore ke diaparo tse e leng gore di-comfortable ka tsela e makatsang botshe ke mona o tlo fumana gore di kentse rekere ga di a kenywa bo zipi a kalokalo kenya lebanta ga se diaparo tse tlhileng di dulang mmeleng gagolo ha e be e le hempe ya teng e tla be e le hempe e batlang ba leile mmeleng gagolo mara o fumane decoration ya teng e entse ka tsela e ikgethileng e leng gore e botailored gagolo le masela a teng e leng gore a sebedisitswe ke masela e leng gore a ikgethile tile abata a le bonolo a relaxitse ha ho lomeleng ke mofuta ono o jwalo wa diaparo mara o thola ka mefuta yohle ba go kwemese di jacket di coat di ntho tsohle mari for maria le ka sama o gona di thola
4: jolo ka ha o tsho hore ke masela a bobebenyana dibakatsa phumulo ha di tshwane ngwane so na le ba thellisang le hlweng bo di elseng kwana ona le go na ba batla mo letsatsi le dulang le tshabile teng ka nnete di a fapana jwa lo ya ka hore na ho motho ya kae
3: di a fapana ntse re ke tsa mahlala hona le mofuta one o kereng e kareng jumpsuit kapa o kareng overall o do fumana o tla fumana ka elong e material a teng batla o stretcher kapa elong o ntse ka batla ka material ka ngo ka o batla bo tracksuit mara ha o e sheba mofuta o jwa lo o wa seaparo o batla o hile o dutse hantle o sa ka o tisa o khalani fela ke aba go tsoetsa jalo tso tsa o tsamaya le matswa teng a batla le maholonyana nthongwe lengwe ya teng ihle ba tla ihle e jalo o tsoetsa fela na o ya kae re ke re no tshana na ebe o ya vacationing o ka gona wa apara ono yo ne ntse ke bua ka yona e le jam sutuma of mana o yentse ka tsela e leng ho ha yo tse ha holo mara o fumana go tlo gona ho futhumala go bana ho batla ho batla ha ebe ile sama e tlo ba yane leng hore ho sebedise le tsela e leng ke la certain ka pala silk o tlo gona hore ebe e gona am la temperature
2: eo ya sama haholo. Are ba opotse haholo ke di apara bohlomong ha re ya kae ke di aparela mesebetsi e jwang kapa mekete jwang.
3: Ha re lo ga vacationeng re tswile re ke re he ebe o lo robala monono mo tlabele teng ke tsa mohlala ha ngata tsa fumana ho ba bodebene re ntshitse ebe ke di group di tswile kapa ke di company di tswile di le monono le o mawateng bo kae kapa di resortong kapa le ho tsa my high be ile go lo flyer ke mo aparo ile go ka gona le o sebedisa ho tlo kena flighting one ke ya pazwa tla ndi hle di relaxitse ha holo mmeleng di le comfortable ha holo di etse ditse ha holo batho ba sagateng di aparo elong hore ha ba gatle diaparo tse ba tisang kapa tse ba tshwereng haholo ha se go diapara fela moo le ha ebe o theohela o ka kgona go diaparo ntse o theohela mara e le go o thabela re ke reketse mohlala le nna mosebetsi o le o sebetsang ga o batle diaparo tse tlabedi o tisa haholo nenne o ka kgona go theohela ka tsona o bore sneakers tsa gago nenne ore le o fase o bore botsenyana ke diaparo tse e leng gore tle diapare ya gotlhe mara gagologolo di etseditse di-resorteng ga jwalo ngwaneso
4: aa re le ba wena ngwana eso o ntse o fumane ya taga mo le ha ile go la hledi
3: tsaisa wa di gat ya to la la ngwana eso no mo ngwana ne ntse le tse ba itse gotile
4: oh
3: eya e WhatsApp nya teng se thola hala ke le ka dilukisa ka nnete le ka fana ka mohala wa teng
4: ore
3: 083-423-8683
4: Hulu kile wena ngwaneso amalakiseno go tshwagela wena ngwaneso ne re thusa mo bona sna
3: mmwe
4: ke le buile tsa tle monate
3: thank you
4: khotsa chepat
3: bye
0: tipo pa le serie fe la dicia patcha
5: mamiri wa tsebele tsa le serie FM morong ha go le bo DJ go le bo comrade Jonito le the disco dancer mamiri ba tshwana ke ba le serie FM har ka le pele re di thagole ka tsa papadi ena ya rugby ya mafelo a beke mo le ka jeno tlhopha sa ne sa cheta se tla be se botsana dipotso le sharks 15 papadi ena e bapala center city pereng yo so singa ga ta Bloemfontein o ka tla sa se khale sena sa karika a dika mkabelo kana le papadi tepe di ke mo lions e tla isana di mo le tla se le pumas ere papadi engwe thapa mamane e be yona ya krikwa se le blow belly Erga sonta Boland Cavillas e botsa le dipotso le Stormers. Ke tsona tsena tsa Karikapo mamedi wa ka. Ei, ya se qadile tsena jwa le ke monate he ho gona batho ba papadi ya rugby ho re be e sentse ba pala. Ho tsana le ha liki qadile he ke monate fela ba ho di overrate ba papadi ya bolo. Ha re tswela ha re tloa ho tseno ke wele ka mona ka ho taba tse se monate. Ke fumana hore mafelo ngana beke he o tla patwa se ba parisane sa mamelo sa Sundowns Jaden Adams me botsebeletso ya tla qala metsotsong e mashoma mararo ka morao ra ya le shome mamedi kamane ka Kutzenberg Center ke sports center se kamane ka Stellenbosch me o tla lo phomotswa mane mabitleng a Jamestown Cemetery ona ka monuka Cape Town ntse lo bona mono go fumana hore ka jeno ka hora ya botshelela mantsibua ke moteng he Al Hilal e tla be isano di mole tlase le tlhophasane sa Mamelodi Sundowns ho pola hore tsena ke dipapadi tsa ho itukisetsa selemo se secha sa dipapadi mme a re tsebe rona e be dihlopha ka bobeka ka ofela tsona tsentse di lukise re itukisa ntse di bona ntho tsa bona di hlile di tsamaya ya ka meralo ya bona o tla ho pola hore Orlando Pirates le yona mamedi tswile ka rona ha e tle hona ka mane ka Spain ba ntse ba le ka hore ba bona rona e be ba lotomanya dintho tsa bona jwang ba ba re ke di combination le Kaizer Chiefs le yona itswile mamedi ba ile ba ga le gona kgetlo le na go re keretswe re tshwana le tlhopha tseding le bona bana le hlele di papadi tse ntsha bana le mokotlisi a motsha mme ba tswile go ba le ka go ba le go bona gona ntho tsa bona ditlahle ba di lotomanya jwang har kwala seno re tla re le kola ka mona ka papadi ya cricket cricket betway sa 20 mamedi se tla sa yona sa bohlano se tla ho tsebisitswe gore se tla simolla jalo ha go di a pheregong e tla be tlhola matsatsi a le shumene la le metso e supileng e tla be le papadi ya pele e tla be le ka mana ka St George's Park ho la Qabega jwale magaola gang a papadi tsena tsa sa 20 a tla be le ka mana ka motka Newlands Stadium ha go di a tlhakola tla ba tlhola matsatsi a mashomo a mabedi a na le motso le mong ka Cape Town jwale he ha ebe lo go motho a tlileng a latelang papadi ena cricket ditikete ke gola sentse di fumane ya mamedi wa ka bona papadi ya pele e tla be le ka mane ka Qabega ke Sunrisers Eastern Cape e tla be botsana jwale dipotso le Pretoria Capitals gonne etse bonnete ba go fumana dintlha tseno gona le gong ho le tona Mackenzie a ileng a bua mamedi ho go thatsang haholo ke la ka utlwa go tlameha go ne le tsona o seng ha ka jeno
6: Everybody that feel oppressed, that feel sad, that feel they can't anymore. I want to say to you that tomorrow will always be better than today, I can promise you. Speak to someone, get help, and I'm promising you, no matter how dark it seems, there's always light at the end of the tunnel. Hold on, hold out, and just know that tomorrow will always be better than today.
5: ka tsho jo le nna ke a khutla ke wala di pops tsa ga Auckland Park.
7: Major League birthday ya Shoprite. Mere kitika ka o subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolo tse jwalo ka di 2kg tsa pedi tsa tsukiri e Sunsweet Brown ya Hewlett ka 85 ranta. Le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake with Flour ka 29.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
4: So ke le sedi mamere metso tso idula hantle le shumela metso ro bong pele ora ya bo supa na ke nako ya hore rutwe hore maimal hodimo ebe a me jwang re tsebo kena di maspalentse tharo re utwe phallo ya sephetipheti hore yona e tsa ma jwang re sheba jwalo ka mona ka mangau re sheba le ka mona ka ekuruleni ere mamere tso metso tso FM pele re kena o tsona re otle ro feditaba kitse
2: kina kwa la botlano wa jackpot ya powerball la botlano na ona le bongetla ho hapa jackpot ya powerball ile kanye ditsong jalo ho 55 million rand ka ofela ena ke chalete ka fetola mbophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ke tsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloho la botlano ona ka ora ya borobo mantsibu ya ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e wena lutho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le lemo tse le shomana motse go bedi ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya
4: dimilione tse
2: kae faith and fifta
4: 55 million
2: 55 faith and fifta
4: nka ka ka theohela ke ganya
2: oh
4: gateo hela
2: oh
4: aba tsa bana tso ya le sedi butle rutle ka exina re maimalo ho di mona a joang ka jeno o ntso ba metse thago wa breakfast show ke la botlhano polahle re tlo thabela ho utlwa hore wena di ntlhagolo ho wena bile di fe baking ena me o ka romela di voice note 0797585066 ka peter 0797585066 o ka hla wa etsa jwalo me re tlahle re tlo di wotla kwano tsebeletsong ya le Sedia FM summary ka le hetla ya ke summary wa le hetla o teng ka jeno o ska ba fetwa mamela tsebeletsa ya le Sedia FM exinia dumela wena ngwa ne sura a mela thago wa breakfast show king ne lena load shedding maobane na o shap
8: Dibela tsa e mo ba ke ne re tsena botlhakatsi.
4: Ja tsho. Ja tsho. Ke batho ba load reduction le ba. Go tsisa tsa masipala.
8: Ke go kudile di tsama le so mo ho le ba tsikana le ba mamedi ba le se ye. Em ha re tsaba tsa ka jeno tsa buli per kala ka mana ka province ya Gauteng teng ho podile ne ho ntse ho hlakile le Jeno Pretoria le Johannesburg di ka dula mane ho mashina a mabedi le metsemeraro ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho podile Mbombela le Emalahleni di ka dula mane ho mashina a mabedi le metsemedi profenseng ya le boya bophirima le teng ho hlakile mme ho podile Flagstaff le Potchefstroom di ka dula mane ho mashina a mabedi ka mona ka Fraserville teng ho hlakile mme ho tla bata ka jeno Bloemfontein tsa la mane ho le shume le metse tsupileng ha ile welcome di tsa la mane ho ma shume a mabedi professional ya KwaZulu-Natal ke ho hlakile mme ho khodile Durban le Richards Bay di tsa la mane ho ma shume a mabedi le motso mo ha re fetela ka professional ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho khodile Appleton le Kimberley di tsa la mane ho ma shume a mabedi ke se sa bile pina me ya ke le boe tsa tsela tsukala
2: ara le boya ho lo hlega itseli ya ka ke exinia o tla khutla sa khutla hape ka mantaha mafelo ba ke ya monate wena exinia ke le shoma ba tsetsa le sefela ba tsetsa go le bile tshwara ka super the biggest one drive at a whole breakfast show etsa jalo go le tsetsa re batla utla fela ba ke ya tsa maila joan di ntla golo tsa hao tsa bekena e bile difeng o ko go le tsetsa 086 003084 086 003084 tell us go nako rutlo go spedi pete same joan re khona o tlong ka mehala o hao ka pa mohala wa hao 086 003084 busa maruma o teng manga metro municipality are fetsona tsa pele tsa sepedipete house buseng re go rubedisa ga itira ka ke la bohlano ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro di eme jwang ka jeno
9: a tlo le go ba tsikara tsi dumedisele Golden Highway le Union ka mo Eldorado Park rena le M1 North maharenga College le Grainston ka mo N1 North maharenga Malibongwe le Winnie Mandela Drive hanti ka mo Golden Highway go go N1 rena le kole e se nyehile le tibile tsela Smith Street le M1 North on ramp di robota di sebetse go ba bagane ba tlokomele yang Smart Avenue le Lancaster Avenue ka mo Craigwell ka mo Main Road le Brown Newlands Smith Street le M1 off ramp ka mo Johannesburg hape le Main Reef Main Road and Brown Road ka mo Newlands go feta mo tsohle di tsamaya hantle re leboe JPD le GRA ka tlala ho ena
2: a re leboe gaitsedi ya ka re fetele e kuruleni re utlwa go teng di tsamaya jwa ntare mogeseng ke tsapele tsa sepedipedi ka o dibedisa le go alaka ka mono ka e kuruleni ka bane ka difofane re utlwa re di eme jwang ka jeno ke tsapele tsa sepedipedi o thakgoa breakfast show se re utlwile manga o metro se re utlwile le ka mane ka City of Joburg a ke tsebe Jonito jwale o santsane a le ka ntate mogeseng fela ha re bofumane ntare mogeseng tsa go dibedisa le go alaka di eme jwang ka jeno
10: re le bo ha le go ala ka le go bana ba so ke dumetse mo ifo wa lona le ba mamedi tsa le go ena ya sepetipeti le itse tswa ka go tlwa tswa se police ntsa masepala wa motse mogolo e kuruleni mothati mo ba le taso ithutse dikolo imane se ba ke ntsa re gere park mona ke tsile nya commissioner pa ke ntsa old elf le leon ferreira tlokomela mogani mo mo bo ha la ulana sepedipeta tsileng taolong e ba le tshola o MIBLA a re fane ntse ba ka a re khuteng ka marana go sa fetse mbelo
2: 086 000 0804

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
2: Ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.

0: Lesha bala bese bahlala phela bese so rifa le tsora ya bo super the biggest morning drive one name wa CKM Leo M Paco G Beno B Lizo la pina ke ngwanenwa Roma khatlo ngo bobedi wa the biggest morning drive at Takwa breakfast show ho le seria fam station in summer chow chi Zegela tela nyo yena ya ntate e khet matlala ei a ke tsebe ka nnete hore hey e ka re ditlatshosa ntho tsena hore ba thube dipaki ba nna dinthong tsena ke shebile ntate enwa wa ho ya ka bo ba mophunya masoba ka teng a se yena mokusuwa ke paki enwa wa security mono a nna ke bona ka re tlatshosa batho ba bangata hore be dipaki thwase
1: o jo fela a ke re wa tseba hore ha ona boikgethelo
0: hai ba mophunya masoba ma
1: wa tseba ke re hore ho rubitswe ha ona boikgethelo re ntsha lengolo
0: jo
1: jole se o belang ho otle o tswa raba di
0: se ka re yena o bua maka ona le nthotsa di patana
1: kada ha o ka bua nnete nna ke satho ke re ha o ka bua nnete
0: eh
1: ha ona taba masoba e wa ba phunyana o buile nnete botata ke lo re ntwe o bua ha se nnete kada masoba a phunyana
0: ha ke le paki ke bua ntwe ke boneng ke nnete ya ka yena
1: bothata bobong ha ona nnete ya ha hona le nnete e teng
0: yena ke nnete ya ka ke nna na le mong
1: ha nnete ya ha
0: le ne le le siko ke ka o ke le mpaki ke nnete ya ka
1: thata ha o ha dikopane o keke wa re ya ba ke a yema ke tla malegapa empa o no o gwetse dipushing
0: kai ma
1: o le botswa o no ya kwena ga ba kada wa yema wa matha eh o no gwetseng
0: ke batho ba tla tsa ba dipaki
1: ne ke gwetse dipushing o fela o la wa pele mang eh a ke kgile ka hata le gap lai
0: e o ba no le dipushing
1: o ba no no gwetse dipushing ha ne ke sa tla mama gapo a di butse
0: kai khaitse ya ka nna
1: o la tswa neng o dipushing wa gwala di butse o no matha ha se o phunya masoba khaitse ya
0: ka
1: o ba ne nnete ya hao Marapona ha kopane hantle le dipushini tse
0: o
1: buile.
0: O lata letsatsi la bone. O paka letse ya re ka ofela.
1: Eh, ntlhatsa ha o di ha di ka di kana.
0: Eh.
1: Nete gaitse di aka. Nete ntlhatsa teng di a nyalana.
0: Jwale maqwetha a le ha o ka bua nete, ho bane ba lwanela motho yona wa bona. Ba tloetsa ka re nete ene ha o ka re ya thekese.
1: E ka ba o botsa dipotso ke wena ka ga botsa hao di thekese li sambo pa ke bona ba
0: man a re tla tshaba jwale jo
1: o tshaba
0: o la tsa tsila bo ke ona ntweno ha ke a etsa leto ke paki fela botsa le fete
1: ho inwa ya ele gwewe
0: ai tatane ba mo petetsa thwasa ke ba tlojwe tsa ma fa le se ka re hona le nthotsa dipatang e se ka re
1: ha ona motho a ikhwaditlang ho sina ntho mono ma ikhwaditlang teng
0: ai mamedi ya ke tsebe na utso elatella nyewe ena bo ntate cat batlala jwale nna ke a bona ba maqwetha bo cat ka pa ba tswaruwa ba baqusiwa ba ka ofela ba lwanela batho ba bona jwale ba tla le ka o bontsha ka mona le ka bona hore ditaba tsa motho eno a di a kopana ka pa di kopana ke le shebana ba tsoro ba di metsa tsoro fa le tsoro ba super central city se ka ngata Bloemfontein di busa ba remoteng a re fe etsa manga o metro ru tletsa majwa ga se buseng ho re nye manga o metro ri tsa majwa ga itse ri aka
2: ha ke bua le kre wa khara ke re se ba mamedi ba ka khwa breakfast so se pedi pedi tsana ka mana ka manga o tsara le se pedi pedi se matla ka mane ka aliwal o ka aliwal le zastron Harry Smith Milner York Hamoli Wivali o fete la ka ntlane ka Wilcox ke di tsipa la ka matla ka mona le go ba khadi ba rona a se nisa ne mo a tsaya ke di phetela le go ba we ba bontate ba masole ba ke ba tlo loetsa e tsireng ke ba yetsang ka bona ka la jansini e ba ka tshitisa ka lonya rena se pikipiki tsela ya re go ba tlo loetsa ntho ba ne ka ba ka kotse ke le wa khara se masela be ke mo nate
0: mafelo be ke mo nate wana gaitsela ka mamedi a re kobe re gutla
3: Afrika borwa lentsela ha o le bohlokwa Komishene e kemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Soi ba fumane ho ekeditswe mo bebe ya boxa. Reka Kellogg's instant noodles multi-pack 5 pakana tse pedi ka 56 rand. Cool baked beans 400 grams tse tletseng ka 84 rand. Reka ka 1500 rand o fumane 3 gig boxa com data mahala ha boxa.
0: Ba shopa ba pedi metsotso arfaletse ora ya busupa e re utlwe ore kamane ka City of Joburg ore tsa ba jwa bo sa ba khale mauteng a sposa ore nya di tsama jwa City of Joburg.
5: But Karaki Medice Hapoba Mamedi Baba Chaba City FM, Haratro Pertan Spec, Rabona Spit, Pitese, Pitesane Haholo, who N1 North Maharinga Malibong or Limini Mandela Drive, Kamo N1 enters Dictus Interchange, Susan Petesani, Main Reef Road, Maharinga China Mall, Dragon City, Rinalis Pit, Pitese Maja Hapele Kamo M2 West, Heidelberg Road, where Hu Crown Interchange. Mani Fell and Haukatafeta 14th Avenue, Naliku, Yakulu, Kopavakani Bakomele, Kamo M1 South Greenstein le mo hape di tshilane di koloi re na le kotse engwe hape ya koloi ho N1 South Brakfontein mane ka mo Midrand hantle di robotse tsona mane Conrad Drive le Samnen Avenue ka mo Blackberry ha di sebetse Conrad Drive le Geneva Road hona Blackberry hape re na le Nickderrick Boulevard Parkura Road le Dickie Street ka mo Velgeyeva ka mo Main Road le Miller Street le mo hape ha di sebetse hape ka mo Main Road on Beckers Plateau le 13th Avenue ka mo Newlands. Go feta mo tshetso tle di tsamaya hantle re lebo JMPT le JRA ka tla le ho ena.
1: Mafela be ka monate wena setloholo sa Morena King Charles. Hey Musa. Hey, aun katile baobat. Amara tsamela tsa FM butla re fetela ka bona aka ekurulene re utlwa gore se palla Joan Sepetpete. La buhlanu jena. Eo santsa le teng ko bene mogeseng. Ko bene gaitse di aka gotso hla re boela re wa moela o thagwa breakfast show. Ho renge wetsalang ka moka ekurulene.
6: Ke a le bua gaitse di aka. Mothati wa gwa di kolo di thulana mane se bakeng sa Harriet Dale mona ke tseleng ya lebelo le phaming and re o lebile le boya mmileng o kgelelang M2 leng ba vumile vilakase re bua ka Helden Aid Interchange athi ka mane ka Springs di thulane tseleng ya Otenikwa ke mane se dika di kweng sa se phetipetse hlokomela moganneng o bula ntle mo mabone a laolang se phetipetse a tsuleng taolong e ba letshwala o MIBA a re fanang sebaka e bana mafela beke a monate a tlhokang tshitiso re leboga EMPD ka tlaleko ena
1: re lebile gaitsedi ya ka tsatsi le monate gantlentle mafela beke haebe a monate thagoa breakfast show twasa lekane a shuma mabedi a na le metshomeraro metsotso ka morora ya bosupa nana bophelong bopaki ba gao ntate tshwantshe borotomane a tsa gao dikopane ba tlasa mare yana bana sa utlwa ntlha tsa e dikopane na

0: So akale tsora ya busupa ibile sele ba shwa mararo ka mararo busupa a con flavor motwaka dance with me Sierra the Tiger radio utenga kwano summary wali heta je letsa maswai swai wo hola u supporta solus
1: na bolo ne
2: wa sene un pasela wa sene tse mahungi mwana
1: Then kaya ko company ngeng ba ne ba itsa ha ke sa plumbing as in business ha wa CEO ire
2: o so le betse o no le mo mo ba
1: ba kya construction but thank you, we have made 2.4 billion. Thank you for being with us. So as you can see, we have hit our mark.
2: The strategy of the inside.
1: Merry Christmas, you want that?
0: Funny guy, eh?
2: I got a guy, I don't want to a new invoice.
1: Yes, I got it.
2: I get out here, but here, that's a thing.
1: Maraza, Mau patela ka shimo.
2: Wa tsiba bohloko.
1: Ha o ya kwa. O ya kwa ka attitude. O ya kwa ka ka mogomongwe mobe.
2: E ka ba. E ka re ba o kubele.
0: Utswa hantle
2: tsho. Ka nakwe wena Samari. Ne ba shebile taba ya hore 50,000. Ke bo Samari
0: mo. Yeah.
2: 50,000.
0: Ba
2: 2026.
0: Yeah.
2: How sheba a future value of money?
0: Yeah.
2: E khona o reka nthotsenga taka jeno ho feta le mosetlang. Bona le ba re ba o yetsetsa molemo o tla e be.
0: Eh. Jale ha ba o jetsa
1: ka se khone ngwanese.
0: Ba etse bo 2 billion. O sheba go ba ba le 5 rand. A lutlo
1: wa ngongore. Kuru ke mo o fitla o ya kontlwaneng.
0: Yeah.
1: We sheba siponing o re mara batukara king king ga o tshabang o
0: wa nyatsa
1: o tshabang o re batla 100,000 o tshabang man o tshabang
0: go itsa o kena fela ba re se swaswise
1: ah ke bone fela go parking
0: yeah
1: right man why ke sare ke batla 2 million
0: yeah
1: go parking a ke re tla
0: o be wa pele fela comedy ya pele ba batla 2 million
2: botata ha o soka ba we batla go bona le ha o e kopa hore o le shano
1: wa bona ala rao
2: wa tsamela o thuthumela tla
1: o rao se ifutse ha o se ba ke
0: a se thotsa haitse
2: bona le a o se monne ba lo mokopa a ke a bona ba habo ba jwetsa ba habo a mutiwa ha ngwana gona a tsamae ka e ka tlasa 100,000 a ba ba muti ba ga gona bothata re kopa le re bontshe ya lona pele
1: yo.
2: Hey, I be mola pen 100,000 ke tshelete tsa motse tlaileile. Re bontse mfela balance ya emong ya 100. re tsebe ho lefa ya rona
0: a e be sebetsa jwa
2: e seng le totala ka ho e bona ka rona le ibitsa fela le
1: moye moye
2: le ibitsa fela ga ngwane moye
0: a e be sebetsa jwa
2: le
1: a ke bare o tswa skolong o tswa skolong
0: sa markere
2: a e
0: be sebetsa jwa
2: ya ya skolo e ka
0: a e be sebetsa jwa a e be sebetsa jwa
2: a go
0: re tlotla me a re lo batlang change o ba bangata go bane batho ba bangata ntate Repatate.
1: A ke re
2: bo buka eso 100
0: ah
2: ka dan
1: ka tena ah 100 bana beso
2: ena go
1: khone wile answer million
2: yes
0: bana ba papala ona mo tsaka million ona mo tsaka tsalo bona
2: ba ba butieo ba ha bo khune ha ba mpitse
0: ha bana ba papala
2: ha ba mpitse
1: o ne o tla khale male watse
2: ne ke tore botlhata ha bo ya gona ke ena le botlhala gona ke
0: tsela wa e gola jo ya kuno na ntse lobola
1: mme ho ntate
2: di chepati wa itse ba chepati
0: ai
2: ai ke na ha itse ya ka
0: million
3: ai ke papa le seria fe la di chepati ka cha
4: go le boe disco dance go le boe comrade Johnny to lwana khetsira motho DJ Thwa sa mamedi ha ke batlo sinya nako ke batla tle ke mathele ka mona account te matuba kwa ho pala mabane ile ga bua ka tabena ya marumo galanse hore marumo ke mona e bonala e hle e se sa tlo bapala kwa no province ya Free State that matuba go khotsa le ka jeng e
5: tlile ka ndo ke ka tsha le mamedi ba lesedi FM
4: ka mo ha o tlentate then motho ba go ntle le ho sinya nako a hle go wela o tsona re bone di ntlentse dintse marumo e faneng ka tsona lengolong le ila ngolla lona ine la ba supa re nenneng kae kae hona le di papadi tse dintse no ha ba gone di bapalla mane Dr. Molemela me ho bapalla Free State Stadium o batla ho tura haholo ho tloa mona ba ile ba jwale ne motho ono ipotsa hore na ebe ha e le hore ha ba gone ho bapalla Dr. Molemela ka di papadi tse ding ho no sna mo gore ba ka ya mo hlomong Gobel Park
5: nka ke ka tsaka nnete eno ka se notifatse empa se re tsebang gore ka baka la maemo a Dr. Mlemela ga ba gone ba pala le yona taba ya Toyota Stadium le teng ka baka le ditšhelete tse hodimo ga ba gone jwale ena go go paka ka hai ga ka ina hana haholo empa ba bontshitse gore ha e kona ntho tse tsena le thonyana tse ngata se tlo ba tsitsa gore ba ke di ntse ba buang ka tsona ke tsa difofane ntate ka tsa ba go ikare di papa di tsa bona bohono le tsa mensho ba ye tse tswa ga o teng jwale ha ba le ka kwa ke mathata fela di tshelete ya o dimo le ba di ba ke ntse di ka ka ba ka difofane se ka kwa no ka Bloemfontein
4: e mpa tema to ba kolona le safa mangongwe la gore le qeteletse le ke nne taona se o le ka la sietsa empa na ile ka le ka la le ka ba fa mohlomo jola ka ke bua ka Gobel Park ntwa di fofane ke nana ke re bele ka thoko ba hanyana ha batla mo batlile ba santsa ba tsiba
5: ho tsala no ntate ka jotse ha ba tlo se ba nkile qeto tse a le khoe ha o se nkile qeto
4: e
5: le tsile ba kwa tlile ho rena ntwe re ratile ha ba nyamela fela empa o tla ho rona ba se ba ya bona mathata a tlo bolela sa ntse ke tlo thata re ka ba o ka e fetula empa ba bontsha botho re ba tle ba tlo bolela re kopane le bona ba bolela mathata a bona empa ha u ha ma nti no bona ra e ka re mona ha ona ntho ba tlo ba tla e thola ka kwano ka Bloemfontein
4: le mo tlo ka ha go le bo ya ho luka bakala na ko moholo ka tla ne re bua mo hlomong re bona gore na kgetloletlang ha o ka etsala nthwetjena lona le safa le ka le ka go ba eletsa jwang hore ba gone go ba dule kwa no province empa le bo etsena kwa ha ntate gore ha go ba tla kana go tsohle re ne go fumana
5: tanke le
4: wandetse kacha mo mbikiana tate matuba kwa he ka mona ka safa mangaung ke ba bang ba bana ba ile go batsa maisa bolo ba hle ba tshwere ka thata me he ke thabela ntho gore ha u ile wa mo batla tate matuba kwa le mo ba bana u ile ntse tsa mona khutlo no mpatla ntse ke le jiming jwale le ona ke re ke te ke khokela we ha re le go le mamedi re president ya CAF Dr. Patrice Motsepe o re ha nako ya ha ya ho ba president ya CAF e fitla pheletsong ka 2029 o tobe ya me ja fatse ka hana tabatabelo ya re be mo presidente le kgatlo la boraro o boetsa toboketsa maikemisetso a hae ka papadi ya bolo continenteng yena ya Africa
6: within CAF and within football not just in the continent but also as vice president of FIFA will come to an end shortly because you know I've made my humble contribution and have had enormous support from the leadership on the continent and the leadership worldwide. And the objective was to make sure that all of us working together, we significantly improve the quality of African football, the competitiveness, and to make sure that club football, national team football on the continent is as good as the best in the world.
4: Ke ka mogo Dr. Patrice ile di bia ka temo ba ne mamiri wa tshebeletswa le Serie FM me a hlalosa tsa dikhalusi ha na le yona tabatabelo ga e ghetlo la boraro ile bo president wa CAF me re tla utlwa rena tabeng ena hore o batla mo president e ntse hla mona le mane hore o batla mo president wa FIFA teng o reng ka ho tshwela ntumela ke nyamela ke hlae di pops ntse ga tswa Auckland Park
0: ba shoma ba beri fela ba tsotso ga le bile tsholo re ga bo beri ga le bo e chepa to tla khutla sa khutla ka sa o qetela metsotso nyane e mashuma a mabedi a metsotso hlano pele ho ra ya bo beri a o sentse re qetela taba tsa rona le samari beke sa ba ri o tsama itse jwang ha golo o bone ke defending tlhatso o di bone mo hlomong tse itsetse tsa maileng du makatsa tsa beke di tlhagolo
1: ha mara e ke bone ke neng ke mabane
0: yeah
1: ke a ntate pitso
0: ke bo di frog jump tsela tse di di watch tsa tsena ha ntse re tla re
2: ho dada
0: betsa frog jump o ba ba
2: etsa
1: masapo a so ti hantle
0: masapo a so ti
2: ke batla coach a ga na etsa ge hlwe mo
0: yeah
2: mo e pa wa ne o ya parliament eng kwa kwa yang sa tsebe ho sina bolo ho sina wa tseba ho matters continuing ka di cox
1: ka di cox continuing
2: ka di cox
0: tlo thusa ntwana ntate
1: ya no letswa hole mona
0: tlo thusa
1: letswa hole o simonono
2: le jwale ke baballetswe ke mogene ke gola ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba le mata kaila
0: o bua nnete sa mari tlo thusa ntwana bana bana jwalo coach bana ba under 8 wa bapadisa le bala ka ofela
2: le le ka
0: ba bang ba qetella ba botswa mo a sa itshwara le tshwara
1: le bala la batho ba baholo
2: ka ai ba
0: amtsa mata fela
1: le bala la batho ba baholo dipalo ke semane engwe kyane ka nkane le rona batho ba baholo ha o matha ba re yo he mara pa pa pa pa lwane ho
2: fela ke ntwana 5 society le monate le batho ba baholo wa ba pala masters le bala kile le le ka only potaka
0: ale fa bana ntate under 9 bolo ke ena la wa itsiba mikasi ba file bana mikasi
1: ke ka hore rena le di consige ne raba lo
0: e o tsitse pitso msimane
2: ha we lwane
1: o bona ha ka sheba musoma watle bana ba mani ba ba palang di tsopotsa le bo Barcelona di academy tsa bona le bala la bona nka re ke la kikila le kila nla di five side le le nyane mara o bapalwa professional ba ba hurisa bana ba teng ha le hola sentongwe kana ka reng o lo disa
0: le bala le hola le hlola rona ke le
1: ba le hlotho ba ho
0: o thaba ke ntse bana ba under 10 mono no ntate ba tla matha ngwana o khutla sa sa batle bolo khutla alla ha fita ha e tshwara le hangwe
1: alla wena mntwa ke bene ore wate fa ollela tia ate a ngwana ha e khwatha lo
0: ya maobane mo ngwana mmamedi pitso mosimane khile jalo ka lentse re hona le nthwatlo a tlo e phatlalatsa maobane o ntshitse manual o na launcher manual e o ba kotlisi batla o sebedisa nna ke a le khothaletsa lo sebedise ha holo shebile bona bana ba banyane ba ntseng batla ba hola lo sebedise batho ba bangata bana le tsona dihlopha tsa bana ba banyane empa ba kotlisi hantle
2: le ba senang tsona bana le thaselo ya dikala ke buka tse tsena tse o thusang re o bone o qala kae ha se ntwe thata
0: bana ba ba ra imikase wa itse ba
1: mikase ene hona ho ba bang ba neng ba iraha
0: mikase ha se
2: ntwe ke ba mo tsho ke ne ke ba tla mo letsetsa ba bana re ba o ntso mata ka di cox parliament e re matile ka dikopo gana jale tsenana dieta tse mathans contribute ke boma 1 pong mamma 3000 go thwe ntho e sireletsa maqaqailana e sireletsa mangwe gona ne ba re betsa fela
1: nta
2: yo lo wa ka diko
1: ne re o tlakala mohlomi ngwane
0: rock jump ntate
1: ne re o tlakala mohlomi ne re matha ka ka bon ke ka ho ka jene ha bona ha ka bona minwana ya ma 70s 80s ya ma utu ya ma 70s 80s
2: ba na skatjwa
1: ba ma yo yo a ti papa o ne o hataka mama o no hataka ya
2: ba tshwa lo se mona
1: ha
2: ke na le mona no mongwe ka re super wa no monya
0: ya la men tempa la men
2: o re hala
0: o sa le ba parliament mwepa
1: ha ka bona me no ana ya ma 70s le ma 80s le ma 90s nyane
0: le frog jam
2: le frog jam
0: le frog jam
2: ke na ke kopa ba li o ska ba le motho a nshe ba mmeno ha
1: o mulo monga are
2: o se ba ne ma so
1: o se ba ne ma so di taba di ma so
0: Sabari ba fela ba ke bona tipo so ka le.
1: Ke ba o mina ha.
0: Ayo po.
1: Thank you.
0: DJ Twasa. In the mix.

0: lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka sephehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 3 kg Sunlight 5-in-1 Hand Wash Powder ka R79.99, o boloka 20 rand. Kapa 50 ml Rexona Shield Roll-On Deodorant. Dife kapa dife tse pedi ka 42 rand. O boloka 14 rand. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: MaAfrika Borwa a ka kgona ho ngodisetsa dikgetho ka tshebediso ya mahala ya marangrang a dikgokahano ka netweke tse fapaneng. Ingodise kapa o ntjhafatse dintlha tsa hao ka ho etela www.registervote.org.za ka nako tsohle 24/7. Hopola ho ingodisetsa moo o dulang le ho kgethela teng. Potlaka o lo ingodisetsa dikgetho tsa local government tse tla tshwarwa ka la 4 November 2026 pele boingodiso ba tsona bo kwalwa. Ema, iponahatse, kgetha.

0: Sona tso ke le se dia FM Tahoa breakfast show metso tsungena le shumela metso mitano ka mara ho ra ya brobedi. Don't forget to pray. O ska bale bala o rapela Berita Empe le mono ar masango. Labuhlanu eke o rutse le twasa le batho ka da mang kgwedi ena o di mo tlhalomatsa tsa mashuma mabedi ana le metso mine. Ke rantse ke tsho kwano ke re batho ba di 25 ba eme hantle ba ntse ke bua le Ace Moloi mona ntse ke ba batho ba lo ka batho ba di 25. Stress sa bona ka je. Ne ska ba stressa pe. Sa ba stressa. Ya no, Ace Moloi bile o bua tjena. Tse ke bua le kgaitsedi ya ka ke Thabiso Musi ya le ena re ha e thwa sa le khada ntse re le tsile mona e batho ba ya o dimo le tlase mamedi batho ba etsa mesebetsi e fapaneng di bakeng tse fapaneng me re wa le har fitaneng hantle tsile mona re tlhomphaneng re ganne hantle re fihle re bolokeile mo riyanteng ne ke thutse ke shebile khada melao ena e metsha e tla laola bogani mogwa o bagani ba gannang ka ona Arto gale o ibua mona and tena ya Arto tshwantse ke re tloetseng kolla hantle mmamedi a tla tseba hore ntwana e tla nyena e tlo mo amajwang jwalo ka mogani empa nga thaba hape le ka letlhakoreng le leng ke kutlwe hore na ho matlafatsa ba palami ho ikobela molao mafapha a ikarabellang a tloetsa eng ke nnete motho wa kwetliswa re fumane license ke ntwentle ka nnete na fela nentse ke bua taba hore wa tseba ha motho ntso o hola ke sa tswa fumana license ke a hopola bona le matshwao a reng keep left pass right ditseleng mona ha o lotseleng tsena tse golo keep left pass right ba utla ke letshwao le bonolo jwa empa ke le lora ke sa le bona letshwao leng hona le matshwao a mmalwanyane seng ke sa bone ka nako nngwe ha o tlo kena motseng o tsamaya ha holo ka ditsela tsena tse ka harametse o fumana hore lebelo la mono ke 120 la tsela e bulegile ha e qala ya tamela motse le a theoa le 100 le theowe le re 80 le theowe le re 60 o soka lebella o bona dikgomo o bona diphofo hona le dibakatseleng hore ha ona matshwa o jwetsang hore lebelo le tshwantse le theowele kae ha re papa batho ke bana ba tshe
1: e tla batla re tlo buisana le bona kgaitsedi ya ka le re hlokomedise le mamedi ka dikotlo tse kentsweng mohlomo motho tsa ma o sna license we libetse mohlomo ngwe screen ya kolo e jwang o tshwara o nwele ke bona ona le di points tse nkuang hona le chalete e leng ro tlatlamaya we lefe tse dingwe tlatlamaya lo hlajwa lo kgotlella dinyewe ke dintho tse ngata tse ngotswe mono ha o sa tshwara license o tla patala bokana ha o sina yona o tla patala bokana mohlomo ngwe screen jwang o tla patala bokana ba ufumana o nwele dintho tse tshwanang le tseno ba tla re tlo e sheba le mo mamedi a tsebe hore ho lebelletswe eng ke a bona ba batla ho tisa letsoho ka nnete kapa ho tisa molao hore ehlile batho ba iketsetsa ka moo ba ratang ka teng re tla bona ka nnete fela he ho hlahisitswe hore ho lebelletswe eng ho bakganni ba dumeletseng ho kganna semolao leshome la botshwarobedi metsotso o faletse ora ya borobedi ke la bohlano ka jeno re tlo ba le junior sa o tlo re etela ka kwano junior sa ba bangata ba motseba fela he o bile ditabe morao tjena ha re utlwa ho thwe o signe jwalo le Kabza the Small o tla hopola hore Kabza o na ntse a tshwere jwalo record company kapa record label ena e bitswang jwalo Piano Hub mme ba hle ba ntsha dibini tse ngata ka mona ka Piano Hub tsa mmino wa piano jwale re utlwile hore o butsie nngwe hape e bitswang Tech Hub me junior sa ke se bini sa pele se leng gore ba se tekenne ho Tech Hub ena e tsamaisang jalo ke Kabza the Small me re tla re tlotla le yena rutlo re Tech Hub re lebelleng ho tswa Tech Hub yona ebile e ka re ke a mmino ona o ratuwang ke bo Chimza mmino ona o tsamaisang batho bo Ibiza kwana mose o mawatle Afrotech yona e ka re tla shebana jalo le dibini tse etsang jalo Afrotech jalo ka piano hape ene shebane le dibini tse etsang jalo amapiano fela he e tla ba ena moito wa rona ka jeno go tla utlwa ditaba tsa ga tshwaretseng tsona junior sa ha re kota re utlwa gore dintho di tsamajwang ke leshoba le botshelo bo fela betsetse go faletse ora ya borobedi mokgatlhela kwa boraro wa the biggest sport drive Tahoa breakfast show o le sedi FM ke farase ke la bahlano jalo ka re thulo re ba bang o sane ke mesebetsi ke mapato ba bang ba tla o jwetsa ba re ke dipati ba bang ke bo sonta kwana ke a tseba le Thabiso Mokotla ka qoqwa ka moo tla ba etsa pati ya ye kgolo sonta sena mo a ketekang dilemo tse 50 mathabi a o monna tse ngata dilemo hle mona bona tse ding tse ngata o feta tse
2: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Lolife, full cream, low-fat kapa fat-free milk, ntle le lactose free ka 92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka 79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: Again, Junior SA. Mona na ke Dark tsa majolo le Junior SA le Musa. Yeah, ke Dark Junior SA le Musa. Ari. Se baba bega botsa bo pela botsa tsere fa le tsora ya bro medikela mo etwa rona. What the biggest morning drop.

0: Easy Friday, happy Friday. Dumela hle mmamedi wa tsebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng tsebeletso yena o le teng ho seng ha ka jeno ke a o dumedisa e bile ko amohela ka letsoho le mofuthu na neng la hao le o le ratang la itlabolle metsebeletso ke ya lesedi le bitso la ka ke sibongile sonopo me ke tsamaya le DJ Lovers minong a re be mmoho re o re nya le tshumele metsemedi ya re tlhophiseditseng lenaneo ke maletsatsi sejake e robong metsotso ka morahora ya borobong e re mamedi ke mabenkeleng ga nga ke kgutla mabenkeleng ke tlabe ke tlo nkela pina e tla ka Enko batsama le Jezil Brothers bare ke rata wena pele o mona mamedi ke o buletse ka pina e monate e tlang ka Eve as a re satisfaction kiatla
1: e bangunana o ruke ke wa kgona o lefella leqwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Di shelofu tsa di supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapalaka. Lesedi le dijo tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e kare ka be rena le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Rena le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa di-label tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saina boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.
3: Swaiba o fumane ho ekeditsweng ho birthday ya Boxer. Reka Rama Original Brick 500 grams tse 4 ka 99 randa. Brooks Oros 2 litre tse 3 ka 99 randa. Reka ka 1500 randa o fumane 3 gig Boxercom data mahala ha Boxer.
4: Labo Shah!

0: mamedi ne kongetse pina e monate ya imagination just an illusion ke metsotso ya leshumele metse robong ka mora hora ya borobong ere ke mabengeleng ha ke khutla ke tlo forna re tlo tsa majwa mogahleleng ona wa rona wa pele wa lenane wola itlhabolle
1: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Na wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hlogo ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi di kopano mba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus ba proba to shame o dula ha o feel speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi bana ha me se bitse ba tuba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetu he matla 10 pain into power fumana grandpa se fodi sa mahlaba se potlaka Grandpa, the fast effective pain relief.
3: Ditaso, masasi a Maria a magutswanyane. Mmese o sebolela hore hangata le tsamaya le fifing. Hai baba khanni ba sa khone ho le bona, maphelo a lona a bakotsing. Aparang di aparo tse mebale e ganyang, ka patse bona hatsang khanya, eketsa ka methalo e bona hatsang khanya mekotleng ya lona sekolo. Mme le sebedise toche ha le tsamaya bosiu. Ha ho khoneha, tsamayang le sehlopha. Ho bona hala ha se kgetho fela ke tshireletso ya hao bona hala mme o buluke bophelo ba hao mariheng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la nahala dipalangwang
4: Dumelang ke nna Karabo bantse ba ska Isaiah go di social media platforms go TikTok ke ngwanyana o ratang ditaba o tla reng e tla ke qoqeleng mpapaza ya taba Today ke na le Sbosh rakhadi wa ma 2000 go le City FM 88.4 go le nane hong la itlhabolle.
0: Ha se mohe mamedi ke tla ra re fitla mane metsosong ya mashome a mararo ka mora hora ya borobong. Re tla be re tlo fumana senwelo sa tumelo o teng he moruti Serima Fojane ke moruti wa style o tla ofa tshebeletso ena e be he metsosong e mashome a mabedi na le metso e mehlano pele re fitla ho renya le shome. Mamedi ke mo teng re tla fumanang nako yane ya rona e monate e o re ratang haholo mo re lekang ho nahana ka pelenyana. Mme ka jeno mamedi ke tlo ofa modumo wena o njwetse rona modumo o onahana ke wa eng ke yona heta ba ya rona ka jeno tshapa ka modumo wena o njwetse ra ikutlwe ka modumo ono ku wa koloi ikutlwe ka modumo ono ku wa phone ka pokwae wena o tla njwetsa ko fa modumo mme ka mesotswana fela mabedi e ke kopa o bo so mphile taba tsa ka rona modumo o ke tlo fa ngwana wo na ko wa eng mme mabedi ena papadi ka pa game ena e bitswa guess the sound ebe marifika mane Mese zonye le shume le mese mehlano pele re fitla ho renya le shume mamedi tlebe re fumana ragadi wa bana ragadi pulane maselwa a re fe lenaneo le ratwang la bana la tsohang kwano tsebelisong ya lesedi e mashume a mabedi yana le meso e meraro ka mora hora ya borobong mamedi ke nako ya hore re tlo suthela yena moruti wa style a ke moruti o kinywa ka sefela Ee moruti re ya re memela ka sefela rona re tlo etse ile jwalo taba yena me ke tlo ya hema medi ho yena empapile ke o fa sefela seo nna le wena re tlo se fa moruti ba keng sa hore re tle re mo emise a kontumele fela ke etse tshe
5: Kgweding ena ya mohale ntate go le hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwa bohloko ho ba hatelletsweng Emalele se di FM ke molelwa
0: ke ke nka Nozipho Phiri are o ya halalela.

mamedi ke a utumedisa le ho mema ke na le natshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mohole na le ntshola modimo le hore le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a jobo kgaolo ke a bosupa mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya pele mme yona ga re fumane ka thuso ya modimo e baleya ka tsela ke ena bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa matsatsi a hae a tswale ka matsatsi a motho ya thotsweng lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen mamedi ke boela ko gopotsa gore re la bohlanong la pone la kgwedi ya puku mme ntse re tsamaya le monna enwa ya tswang naheng ya utse eo lebitso la gae e leng jobo ya seng a fetogile tsohle tseo a neng a na le tsona di fedile leruo la gae le bana ba gae metswalle ya gae e emetse thoko e mo kenela o boela a ikarabella go bona a ba gopotsa gore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa e momamedi ya rategang e ka jobo ore go metswalle ena ya gae e meraro e leng elifase le bildade le tsofare ore ga e baneng ga le tsebe gore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa shebanang le nna le bone gore tseo ke neng ke na le tsona ga di sa leyo go bontsha gore bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa e momamedi ya rategang jobo ga bue ka ntwa ya matsogo ga bue ka ntwa eo batho ba emeng ba lwantshanang ka yona ore bophelong bona re a lwana go teng ntwa eo batho ba sa e tsebeng eo ba sa e boneng tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le ka ra ntwa ya bophelo eo batho ba sa e tsebeng ba sa e boneng ga o tlaoseng ba o bona o le motho empa bosio o letse o sa robala o lwana ntwa o sena dijo ka ro lelapa o sena mosebetsi o sena tšhelete o le ka ra dikoloto bophelo ke ntwa ba motho empa jobo o re ntwa ena ke e monate ya gore o teng motho ya ka o lwanelang ntwa ena ya bophelo e le modimo bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa e ngwana weso e teng ntwa eo e lwanang eo batho ba sa e boneng eo ba sa e tsebeng ba bona fela go tsoa ga ba tsebe a ra bosio o letse o lwana ntwa ena e ngwana weso ba bangwe ba rona ntwa tse re di lwanang ke tsa kgatelelo tsa maikutlo re batlang ka maphelo a rona re batla go iphedisa empa ngwana weso tseba gore bophelo bona ke ntwa empa o teng motho ya ka o jarelang bona eo mopesaleme ga a bua ka ena a re jarisa Jehova phatlho tsa gago o tla o tsheetsa ee ngwana weso bophelo bona bo e le ntwa bo tla fela ga bone o dula ruri kara bophelo ba gago o tla fela e tle re a bose bo fedile o tla re dira go nna dikgalane ke tloletswe ke modimo a mogau wa modena wa rona jesu kreste le rate kopana le maatla matshiso a mo galelelang dibelo wena ka kreste modena wa rona amen.

0: Ela ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana baka.
1: Dumela mme Matshepo.
0: Dumela le lona metswalle hohle mo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Ke a le amohela mona lenaneong la rona. Pale ya rona ya kajeno e monate haholo.
2: Sehlo sa yona ke se reng eng mme Matshepo?
1: Mme Matshepo, ke se ke tatetse utlwa pale ena.
0: Pale ya rona ya kajeno e bitswa modumo o monate ka ho fetisisa lefatsheng. Bana baka. Mamelang pale ena ka hloko hoba e ya qala. Bonolo o ne a hloname ha mme yena a ntse a hlwekisa ntlo. Mme o ile a bua le Bonolo a re.
1: Bonolo, ke hobaneng ha sa tsamaye le Masawana le ke le otlole maoto le hona ho hahlwa ke moya?
0: Ya ba ntja e bitswang Masawana e latela Bonolo ho leba ka ntle. Mme ya fihla ya dula haufi le yena mane tselaneng ya maoto, haufi le mmila. Bonolo a hula moya hole. Mme a utlwa moya o phodileng ha monatjana o ntse o foka. Ho bua nnete, o ne o sa nkge ha monate. O ne o nkga hampe ka baka la sephethephethe. Koloi e nngwe ya feta. Ha feta e nngwe hape. Ha feta sethuthuthu. Ha feta lori e nyane ya kgale. E rusitseng ka mabidi a yona a fedileng. Jwale Bonolo ke ha qala ho bala medumo e mengata e mo potapotileng. E ne se le medumo e mene ka palo. Ha feta lori e lukisang mmila. Masawana a bohola lori ena e lukisang mmila.
2: Mme Masepe.
1: Yes, Omi.
2: Le ntjha ka e rata ho bohola dikoloi tse fetang mmileng. Ka nako nngwe. Ebile ya di lelekisa.
0: Hlonise o seetswa ke boholo ba dintja. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale. Ha o tlohala modumo wa mmino o letseditsweng hodimo wa tekesi. Ha feta morwetsana ya neng a buela hodimo ka mohala wa hae wa thekeng. Ha o tlohala modumo wa dieta tsa yena morwetsana yane ha ntse a tsamaya mmileng. Ha utlwahala modumo wa motho ya mathang a feta hona mona pela Bonolo. Masawana ya bohola motho enwa ya fetang a matha.
1: Jo, ke a ipotsa hore na ha ya molelekisa jwalo ka ha ne a matha. Dintja ha di rate batho ba fetang ba matha pela tsona. Ke a ipotsa hore seo se bakwa ke eng mme Matshepo. Kapa mohlomong di nana hore ke phoofolo e tsongwang.
0: Jo kana lelo ahle o bulelang ha o tshozwa lo ngwanake mohlomong le o kilona le baka he ha re tse ha re tswele mpile ka pale ya rona mosanyana le yena a feta a ntse a letsa molodi a palame baesekele
1: jele ke medumo e le shume le metso e mmedi
0: empa jwalo medumo ena e ne etsa hore Bonolo a tsekile yaba o lesa go bala a bua le Masawana a re
1: Tlo Masawana, ha re kele ka mane ka seratswaneng mo teng ho na le nkgutso.
0: Ka seratswaneng modumo wa sephethephethe o ne o utlwahala o le hole haholo. Ba ne ba kgona ho utlwa dinonyana ha di ntse di bina ha monatjana. Bonolo o ile a kwala mahlo a hae mme a qala ho pholla Masawana. Ya ba bobedi bo a qhoma ha bo utlwa. Modumo o mong o monate o utlwahala o hlaha ka hankgono. Ka mora le bona. Ka opanya ha lihlo Bonolo a matha ho ya bolella mme wa hae seo a qetang ho se utlwa.
1: Mme! Mme! Bonolo! Ho na le medumo e sa tlwaelehang e mebe e hlahang ka mane ka hankgono.
0: Bonolo o ne a bua a hoeleditse ka hara modumohadi wa vacuum cleaner. Mme o ile a itima.

0: ke utlwa letho. Mamela mme.
1: Ya ba mme utlwa motho.
0: Ke ngone, potlaka. Re lokela ho ya bana hore na molati ke eng.
1: Mme bonolo le masawana. Ba potlaka ho theosa ka mmila, ha ba nka mothinya hukung, ba potlaka le ho feta. Ho leba hangone. Ba ile ba fumana ngone a ntse a butswela letsoho la hae.
2: Ichu. Ichu. Ke jile letso. Letso la ka le bohloko. Ke se se tswe ke pitsa e tshisang.
1: Mme ha ka hlola a senya nako. O ile gutlela hae ka potlako a lata le bokoso le lenyane le leswewu la thuso ya pele. Le nna le sefapano se sefubedu se kwaelo sa lona. E seneng ke ha se a gutlile. O ile a tlotsa nkgono ka moriana letsohong, mme a mo fasa ka bandage.
0: Nkgono, o ke ke wa pheha ka letsoho lena le bohloko.
2: Jale ke etse jwang o batla ke bolawa ke tlala.
0: Wena mmoho le ba lelapa la hao, le tlatla ho ja dijo tsa mantsiboya mmoho le rona kajeno.
1: E se neng ke ha mme a se a kgutletse lapeng hape.
2: A leboha. Nka pisa henu e tenang ya dinawa ho eketsa dijo tsa rona tsa mantsibuya.
1: Ka nako ya dijo tsa mantsibuya nkgono le ba lelapa la hae ba fihla. Ona e ne e le modumo o bohle ba neng ba o etsa ha ba nkgella dijo tse monate tse apeilweng ka senoko sa kere ke mme wa bonolo. A sebedisitse le dinawa tsa nkgono. Masawana le yona e ne e tshelletse dijo tsa yona sekotlolwaneng sa yona. Masawana ile ya ja dijo tsa yona kaofela ha e qeta ya nwa metsi. Nkgono o ile a re
2: ka nnete ke thabile ha e le mona le ile la nkutlwa ha ke ne ke hweleditse ke kopa thuso.
0: Ke ne ntse ke phata ntse ke o bala medumo e mpotapotileng nkgono.
2: Helang manyeo. Ho na le o mong hee bakeng sa hao.
1: Ya ba bonolo o fumana kako e kgolo lerameng ho tswa ho nkgono. Jwale bonolo o ne a lebetse hore na o se a batlile medumo e mekae. Empa ona o ne a tseba hore ona wa nkgono ke modumo o e fetang kaofela.
0: Modumo ona ke thatohatsi ya ka.
1: Ka nako ya ho robala. Mme o ile a botsa bonolo a re.
0: Na wa tseba hore na ke rata modumo ofe? Tjhe mme, ha ke tsebe.
1: Mme o ile a bua jwalo e le ha se a tsikinyetsa bonolo. Ya ba yena o tshela hodimo. Ee, ho tsheha ke modumo o monate e le ka nnete. Ke modumo o monate ka ho fetisisa lefatsheng ka bophara. Wena o nahana jwang? Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlohong. Ke mang ya neng a mametse medumo e fapaneng?
0: Ke ngwananyana ya bitswang bonolo mme Matshepe.
1: Ke hobaneng ha ne a mametse medumo e?
3: Ke hobane o ne a bonahala a hlorile ha mme wa hae a ntse a hlokisa ka tlung mme Matshepe.
1: Bolela medumo eo bonolo a ileng a utlwa.
0: O ile a utlwa modumo wa lore e lokisang mmila. A utlwa ngwananyana ya neng a tsamaya mmileng. A utlwa wa ngwananyana ya neng a hweleditse a bua ka mohala mmileng.
3: A boela utlwa wa baesekele e tsamaya mmileng. A utlwa modumo e tswang ke dinonyana. A utlwa moshanyana ya neng a letsa molodi a palame baesekele ya hae. A utlwa wa nkgono ha a ne a hweleditse a kopa thuso.
1: Ke lebokose la mofuta ofe leo mme a ileng a le lata lapeng.
0: Ke la thuso ya pele mme Matshepe.
4: Ke a leboha metswalle.
1: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM.

0: o batho ba buang ka sona ka teng. Ya ba le wena sehlaiswa sena o a sereka. Empa wena ha o fihla o se sebedisa ka ba mohlomong o fihla o se beya lapeng ho wena ka tlung ka pa o se tshwara ya ba wa phoqea. Mana batho ba bua ka ntho mane ha go wa kena le bo marangrang mona he ntho ke yena e tlosa eng e o fumane hore man mang le mang le mang o bua ka yona ntho yena. Kapa eng yetsa eng eng eng yetsa eng batho ba bue ka yona ha monnate ka tsela e makatsang mo o bonang hore lwena o qetella o sireka sehlaiswa sena hore o fumane thuso e tshwana le ya batho ba bang empaneng ha o ruwa se sebedisa wena e be wa phoqea empa mamedi mo ke kopa re skera bua ka mabitso a dihlaiswa re skera sebedisang di brand re bue fela on plan le ha e bengane ke sehlaiswa se etsa moriri ntwetse hore o no rekile cream ya moriri e mang le mang ana bontsha hore cream eo ya moriri ha o re ha o ha o yentse moriri moriri wa ha o tla ba bo ma touch my what what wa bona e be ha e sebetse ka mogwao ha e be mohlomong e le sehlaiswa sa sefahleho tla ntwetse hore o no rekile sehlaiswa so thweng se gantsa sefahleho empaneng wena se ya o sebeletsa jalo ka batho ba bang o tlo ntetsa 086,003084 njo tsa hlaiswa seno ma medisi o ile ngwa sireka ya ba se ya o phoqa metso tso nyema shoma mararo ka mora hora ya le shome ho pula ma medikitse re tlokena mo mane mo re fumanang se khutlwana sa rona sa bophelo kwa no sebeletsong ya lesedi meta ba kholo ma medie e o re tlo buang ka yona ha re kena se khutlwaneng seo sa rona sa bophelo sa tsing la ka jeno akere wa tsebo re la mohlanu le leng ma medie re kena ho tsena tsa bophelo tshebeletso ya lesedi mme le teng he ka jeno re tlo bua ka ente ena ya HPV ke yone re tlo buang ka yona ka jeno ke ka mogomo gatlhelong wa rona wa bobedi o tla tsamayang ka teng he mwa medi ke a leboga gore ebe o ntse o mametse tshebeletso ena ya lesedi e re keng ke phoka ya borwa o tsamaya le sannere mokgoba
1: a tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
2: o tsamaya ka ska ntshosa
1: ska tsoma mogotsi a se ntho e tshosang o so tla bona bekeng e

rata ba go tla ka tlhoko go kgomela ke fela pelo mo ngala o ke tatise go bona o nyanyana nyana go ntlo mata tate.

0: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi, le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
2: Ya makatsa taba eo hoba bokamoso ba bona bo itshetlehile ka hore ho le hantle. Re tshwareng ka matsoho. Ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
3: Eitla bolle ka la bohlano le se bongile sonopo.

0: A big Zulu o tsamaya le Casper your vest ba ne ba re ndukwentle ere mame dikihlekeng ke di WhatsApp tsa hao jo loka ha ke ile ka re re ke re tlo shebisana hore na ke se feng se hlaisa sena se ukileng wa se reka o bona ho sina motho a sa se baba seng le fatseng batho bohla ba re ba bua fela ntse ba re hela bona go go motho mong mame di ba hlaya le motle o fumane tlalo lena le benya le etsa tjena a le motla sa beya le makeup hey ho to hey ntwe motho a rompona ke tse ke ntwene o tsama yo lo ireka o si ebe wena ha o fitla ka pa buti wa phoqea ke se feng se hlaiswa seo
1: I'm disabona ke re mana ke tshile di tshuwa ba mahlongwe ba bolela ntho ba e bolela ya hlama ganga bona mataka kere ka bese ke ya kere ka nthwane ke tshasa mme ke bona mantho ma kodikodi ya ntsa sela sela seboshi tjhelete ntse sela ha gona thuso itse kere seboshi ha kere ka fumane jwale e ka ekare di shube di sitse di shuba ba tsone ya ka di setseletsane tse ne ntse di saletse kere ntho ya mphoqa wa utlwa dangos
2: seboshi le ke ya ere teng yo a bua tseo tsone yo ga se gale ke qeta go reka setlhaiso se seng go thwe se tlosa bonkgone mo matlong bo umama wena e nna se mpela ke le lae le nix ntse ke le jalo ga ona le ga e le nix cream yo ya sefatlhego ke ntse ke le jalo fela sbos kena ka mokgone ba bua ka ena ka teng yona
1: Sure, boys, just got trouble. I say, what's like you want to say, sir? Also, Valley, go out that it's a morrow, also to anything. Hey, how you bloody hell, and let it give it a shay. Second matter, kill me, Rekalina. I'll come back with the shell house in Cabole Mutuli Urape. Morwa, how? Yaya, Quiddy, Tava Pedi, Tava Taro, Tava Selela. Selema sa re bu ya go ntse o tshwana ka re jwa ba ga ntse sana la a ke wa tsaba ya so re kile ba re ha ntse sana na ga ke re wa tsa me re ha tshwana ka ga mpale nthau tile wa se bo shi a hle ai ke didi thank you
3: na go ntse ta hlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Eka bolile ho le sedi FM
5: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo yeo keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
6: tshepela ho Capitec cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melao na le dipelo
7: Wedding ena re ketika ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa
0: ha se mo hema medi e mashoma mabedi na le meso medi le sekoto ka mora ho raya le shome ntse re le mmoho ke batla utlwa mabedi hey di hlaiswa tsena tse re phoqileng empa batho bana ba bua ka tsona hantle ka tsela e makatsang ke go bone le wena motho mmone mana re yane ay ay ay ay e se bedi tsentweni
8: Dumela bongi wa phela sibongile mgadi wa ntate tsone pe moholo sibongile ke khalenyana dilemo ntse morao kwa nine ke sale me ya mahare mane ke sale motla se ke bona mogi wa mkhotsi wa ka o le motle ke motsa ke ga mkhotsi wena le go nudula ha o keng mkhotsi ya ka re o nole dipidisi tsa dintja o ka dipidisi tsa dintja o nga tsona ke se ke lo di reka le nna sibongile empa di fitlha mo pelo aka e se thothomela sibongile ga ke sa di rata se kutlwa ga di no nthwara gantle pelo aka e se ke se monate ka se ka baka dinwa bongi ka di latlha empa mokgotsi aka itse ena o nwa dipidisi tseo tsa dintšha ke ka goo moriri wa gae o leng motlakana ke nna motlhoka lebitso bonki bye bye
9: Dumelang, dumelang, mamane bongi. Iyo, nna ebile ne se ke re ke na le bothata vele gobane ke mmila monyana kere ke bo ausi ba ba otileng ga botlhoko ngwaneso kapara ke tsebe ke re 26 ee yona 26 eo ya leketla ka re ai ke tse dintho tsa o nona ngwana lelapa kore ke di jele dipilisi ka nwa di-powder ka etsang ka etsang ka etsang ka etsang ya ba go agana ebile ke dingadile le dingala se ke tse ke tla nontshwa ke medimo as ke motlhoka lebitso
0: ao lerato laka fela ba bona mmamedi gore bophelo bo jwang rona bo mantinya re batla go slima kore ga o ne o the fela dintho di a etsagala tšhomi ke ne ke tla re nka tšhomi o nka dime tšhomi wa bona na e tlo ba ntho e monate jwang gobane rona re batla mmele oo ke ya o lakatsa ko gore ke ya o lakatsa ke batla go bua maaka empaneng ae mamele ona ntho ke sa e lekang lefatshe mo ga ona ntho ke sa e lekang jale ga e ne ba o notho fela le kgona go dula fatshe le motho gore le buisane ga e be contraka ya saenwa e saenwe gore a tšhimanye o mphe ke ofe ke itshalele ka wa gago o intle le ona waka oeban le sedi e femelo
10: Hi, boss.
0: I'm not Likai.
10: I'm not a Kaizidia.
0: Hey, I said, Yamut.
10: Yo, well, and that will be a boss come over Western area.
0: Hey, and that will see.
10: Hey, as boss, and like a poke again with the analysis, Dimona in a low fire, keeping a double pillow. Oh, what? The analysis, Dimona, Banalo, what about Babat and Tatink and the eye? Ke tsongwa ke maoto sboshe ka se ke ka dinwa dibotlolo sboshe ka dinwa dibotlolo ka botlolo ya ba ga gona le le sboshe ka tlo ithusetsa ke nthongwe e leng gore ile ya qeteletse e recommendiwe ke doctor ya ka a sebedisa ntho itseng fela o taba kaete ka baka ee ke sa dira ka dibotlolo motho wa teng ene ke ya go ena ntsa ka bona lata e nngwe botlolo ke soa no ke ba ke bona tsantsane ke ne la madi o tla lo ka sboshi ka
0: ya ka ke nna ke na madi le hona jwale
10: so fa pa no sboshi nna ke rata fela go batho ithute mmelo wa hao o le motho gona mmelo wa hao wena as motho a le mong o hloka eng o tshwanelwa ke eng o ska ba ya ka taba ya batho ba mmelo ya gona a e sebetse ka o tshwana le go amela ditho wena sboshi
0: ke dire ka ke le buile utlwa
10: Mule bwana ba ke le mna ta ke re sposi.
0: Asimo he. Le se di FM le.
11: Until guys boys.
0: Ha monate.
11: So re ndeng ze ne ga Bramford ke re nang ke le ka se hlaisa sa mahlo. Ke tle ze re nya na swa ke go bua ka le bitse. Ke bona e tsa ba tantle e tsa di shuba ba plastic na le tsona ja wa tsiba.
0: A o ndeng zi.
11: That is much more tiba. One thing, I'm not even too much. I am not a man.
0: So, no matter what yellow bone.
11: Ah, I think you want to say Shubaba.
0: I'm not talking about Shubaba.
11: My man. Hey. Then you said, I said, you know, you got. Ah, ah, ah. You're going to tell me. I'm going to tell you.
0: So le mosadi ya legoa lwala ke sa o tseba
12: mamela mme ke laka ya chemistika ga lampanesela lampanthe e tlang gotlhiletsang bonne a ke tabata nexus watch ke ikalela
0: Denzi wa yellow bone mogosi ke lebile o ke o nahana
12: yellow bone to die na go nyane o ke tswetse
0: a mogosi ke leboa tle ke gola o tswile dinthong tsena tse o thing di a thusa
12: ke tsama ka nkile ja lo bona le sticker se mo no share se bo se fa ke o bona stop scali
0: ke lebile hle mogosi
12: thank you
0: so much mama di dumela
13: Hi, Swash, bonjour.
0: O sa pu hozo ngwanetsa?
13: Eh, ka mo ha o re a phela, o tshwere mafafa kana ma hadi Frankfurt.
0: Eh, ya mafafa.
13: Bona Swash ka re se thola se hlaiswa se seng, ho thuka nete so yetsa swahlo se be se tla ke rena ke motshwananyana.
0: Mm.
13: Bo se ke nka se hlaiswa se na ke itlotsa mahlong ka deke ke ha ke le moso utwa.
0: Ah, a mafafa o reng ho nna.
13: Bona itseng tato ha ka ha sihla rola ke PC ya rihela so as cream ana ke ile ka itlola ka nako le mpoto. Bo se pila ka se botloko le hali.
0: Kana ko motho o gatile o le mantsho ha sa khutla mo sebetsi o fumana o le yellow bold. O re ma.
13: Kana ko yo ke le tshwana sike ya ntena ka deke se bo se ke ha ke le mso utwa ka re bona ke amoetse bophelo ba ka nna.
0: Ah. Tlwela ntho tsenga tona mgozi iphulela ka bo mantsho ba hao.
13: Boss, boss, what is the high tea? Hey, now, so you have mana. Boss. Ya be kara ke tsebo tata mani. Yo, boss. Pelo ya ka se botlhoko le gale ka e hutisa ka re bana mona a u sekere ke le mwana ha ke ba tso ko pile yona mahala.
0: A o mogotsi, ke le bua se mafa.
13: Ke ite bo hela setsa tsile mnate.
0: A se mo he. Mama di ke ne ke re bua ka dihlaiswa tsena tse o ri direkang. Re bona batho ba bua ka tsona hore di a thusa ebe wena ha o fitla ho wena mona wa phoqea o tlile ba medi batho mana le mathata mangata rwang ba ba ne ba batla ho nona ba bang ba batla ho fokotseha bona le mme mona re o ke motho a mosesane wa para 628 le tsidiso e mme re ha ona ntho sa enwang a batla fela ho sli o nona le ne ke re ha ile ba ho etsa hala Ne sa ntse ba re dula fatshe nna le ena re signa contract ke mo fa nna. Yena a mphe yena. Empe bentho e fedileng ga re signile fatshe contract ya bophelo ka ofela ga as boshe ena ke ya bophelo ka ofela itulele le slender nna o mphe bo mantinya bone ke letsa jalo ka legatolwa. Ke le ha o etsa hali ha ona taba. Mame di hlaiswa tseding. Di a tsepahala. Tseding ha di tsepahale empa mamedi o lokela hore o etse dipatlisiso tse keneletseng pele o sebedisa sehlaiswa ho ba kana ko tseding o sebedisa sehlaiswa sena ebe o yentse ntho thing damage ya bophelo ka ofela e ka ba sefahlong sa hao e ka ba mmeleng wa hao e ka ba letlalo la hao e ka ba moriring wa hao ka pa dintho ntse dintse itseng jole ha e se sa khutli hona o bolela hore tlo phela ka ntho ya bophelo ba hao ka ofela o bo witshole bophelo ba hao ka ofela rona ne ke batlang dintho ntse santlamang ke mo here fellang teng ka sehlosa rona ka jeno mme re tlo kena helena neng la rona la bophelo tshebelisong ya lesedi mme mamedi pele re kena ditabeng tsa rona tsa bophelo ka jeno a ko ntumelle fela ke nke pina etla ka Shekhaina are suited

0: Mamedi ke metso e mashoma mabedi yana le metso e tsheletse mpela re fitla ho reng ya le shomele motsomong re kena segutlwaneng sa rona sa bophelo hopola mamedi hore nane o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Lives Enriching Minds kwa no holisedi FM me mo hlaisi wa lona ke tshidiso ramatsi
1: Tikanta de Nelson Mandela hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Mamedi ka la mashomo mabedi yana le metso e robedi kgweding ya lwetse dinaha tsohle tse ikamahanyang le maano a mokgatlo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO o tla kena he mohatong wa bobedi wa letsholo le kgothaletsang batswadi hore ba nehelane ka tumellano ya bona hore bana ba bona ba dilemong tse leshome le metso mmedi ho fumantshwa e thibelo ya mofetshe wa molomo wa popelo. Mme mamedi tsena tso ke tsa hore tlo di buang ka jeno rena le moeti wa rona ya tla hlanga re fa dintla tsena tsa bohlokwa di feletse ke buisana kwano le mong hadi tsipane mphuti yena mo medi wi karabella di tabentsa sekolo ho tsa bophelo me o tswa thabo mofutsanyane ke buisana le yena o tenka kwano ka dipapusing tsa gaso ndati mphuti re o amohela tshebeletsong ya lesedi dumela hle ntate
2: ne se botshe ke a leboa e re ke dumedise hape ba mamedi ba le CDFM ka kakariso ke a leboa ho ba kwano
0: re lebuile ha ho re thabile hore ka nnete o tlile ka kwano ho tlo buisana le ba mamedi ba le CDFM ha re shebe ntate mphuti ha re bua ka HPV re bua ka eng a ho hlalosetsa motho ya satsebeng ka yona
2: ke a leboa Ms. Bosch re nke ke hlalose mofuta ona wa ke mofuta wa kankere. Right. Mofuta ona wa kankere o fumanwa haholo dithontsa tsa mmele. Mohlala ra tlo fumana molomong wa popelo e leng ntho e bitswang ka hore ke cervical cancer. Re be re fumana dithontsa sesadi tse ding ka kakaretso jwalo. Empa ke batla ho hlalosa hape taba ena ya ha re ka bua ka taba ya HPV fela e sena V e nngwe e re bitsang ka gore ke vaccine mona mo re fumanang ente e thibelang virus ena kapa mofuta ona wa kankere. Now re tlo ba letsholong haufinyana jwalo ka ha se o hlalositse letsholo la teng le qala ka la tharo kgweding ya Phato ho tswela pele jwalo o fihlela kgweding ya Lwetse. So ga tla be re fana ka ente ena dikolong.
0: All right. Ha re shebe he motho e re reng o kgonahalong e kgolo ya hore a be le mofetse ona ke motho ofe.
2: Ho e toba haholo mona re tlo fumana ke motho wa mme. Ke tlo bua ka mefuta yena ho tswa hore ke mofuteng ofe. Empa now yena e re sebetsang haholo ka yona. Re bua ka kankere e fumanang e leng karolo ya 16 le karolo ya 18 ke mefuta eo. Then re shebile motho wa mme. Motho wa mme ke yena ho tloha dilemong tse ka bang 30 ho ya hodimo. Hangata ha o ntso mametse mane kapa batho ba bo mme ha o fihla ditliniki mane ba eletswa hore ka mora dilemo tse 30 a naye jwalo kgafetsa tliniking a na lo checka. Ba ba hlalosetsa hore ha o na le bothata bo itseng ga ke tsebe kapa go a tlhokagala gore ke bue mathata na mara ha o na le bothata bo itseng e ka ba 3 years ha o sena bothata ke ka mora lemo tse 5 kapa dilemo tse leshome o ka buela gape wa ya wa lo sheba gore ha o na mofuta ona wa kankere na
0: ke gutlela yona tabeng eno e o neng o re na o ka hlalosa e matshwao re a batla matshwao ao a o ka ona re reng jwale se re bona mohlomo motho yono ha a tsotelele o dula le yena ka tlong ke motho wa mme ka ba motswadi wa gago e ka ba nkgono wa gago e ka ba mamalome jwalo wena motho ya kgonang go bona ke eng dintho tse o ka di bonang kapa yena tse o ka di bonang mmeleng wa gaetse re reng mare mona jwale se re bona matshwao.
2: Thank you. Ms. Bosch e re ke hlalose ka mokgwa o jenang mothong wa mme ha holo ha sa bona matshwao ana a re e ga bitsang ka gore kankere ena ha se re ya re e tshwere motho re se re bitsa ka gore ke cervical cancer. Now ke nako yeo motho eno a seng a kula re bona gala ka go ya matsatsi a sa feleng gore ka mantswe a mang ga ke le ka o ga se ntho e tlwaeleileng o ya matsatsing a sa tlwaeleyang. Re fumana gape a bana le ntho ene re bitsang ka gore ke discharge go bana le bothata bono bo karang bono then a bana le peine gape ka nako tsena tsa thobalano. Then a ba bana le peine gape motho enwa ka mokokotlong. Re fumana bothata bo jalo kapa mona karolong tsena tse re bitsang ka gore ke pelvic. Matshwao a mang ao re a fumanang gape e re ke re batho boholo ba bona ha o phela nako e telele a sena matshwao ano a jalo. Now ha phela nako e telele a sena matshwao ano a jalo ha a tlhokomele motho eno ga ka bana le bothata bone bo jalo. Mme go na le bana le legopo dithong tsa gae tsa botsheadi. Hona le ntho e nngwe ga ke tsebe gore nka e beya ka mokgwa o jwang re bana le legopo le na le kareng ke cauliflower ga ke tsebe ba e bitsa eng ka sesotho ga ke na lentswe le letle. Then re be re bana le gore legopo lena le ba botsikinyana le o tlhokisa
0: botsikeekareng
2: kgabišhenyana
0: lelomonyana
2: lena le letlenyana cauliflower ke a gola batho ba bangata ba e bona cauliflower ga re reka mane shopong ntho e jalo. Then legopo la teng le botsikinyana le tlhokisa botsitso gagolo ga ke tsebe kapa ke arabile potso ya
0: gantle ntate waka jale motlhomong ga re ke re shebege gena batho ba bangata ba ka nagana gore mofuta ona wa mofetshe motho o fumana ka tsela ya thobalano nnete tabeng eo yo kae
2: ga se ka thobalano fela gape ke ka thobalano ke ntho tse pedi ga se ka thobalano fela. Now ke rata gore ga ke araba potso eo ke re no go tswa gore ke mofuta ofe wa kankere ke batla go etsa motlhala re na le mefuta e ka bang legolo kapa e fetang legolo ya HPV kapa virus ena. Now e ka ba teng e etsa diwatse matsohong maotong le sefatlhegong empa ena e re buang ka yona eng e wela mefuteng e tete di-strains tsa teng di ama haholo dikarolo tsena tsa botona kapa botsheadi. Re ke etse mohlala ke tlo bua ka cervical cancer e leng yena e re sebetsang ka yona haholo cervical cancer ke yone re thibelang re na le e nngwe e bitswang ka gore ke vaginal cancer re be re bana le penile cancer then ke botoneng ba bontate mona mo re bitsang cancer of the penis ke botoneng ba bontate e ka ama gape dikarolo tse ka reng marao jwalo empa e re tlileng ka yona ke e tlhalosa gantle he ke ena e re reng ke karolo ya molomo wa popelo e leng cervical cancer.
0: Mamedi ke tseohe ditaba ke metsotso e leshome le metso e supileng pele re fitlha goreng ya leshome le motsomong. Mamedi ntse ke na le moeti wa kakakwano ke buisana le ntate Tsipane Mphuthi. Na mamedi go na le potso yo o batlang go e botsa ntate Mphuthi ka kwano ha e ba e teng potso e jwano mabapi le setlhogo sena sa rona o ka re letsetsa nomorong ya 086-000-3084 kapa wa re romelela molaetsa ka tsela ya WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 079-758-5066 mme mametlha ke kopa o kene tabeng hantle o skaetsa voice note e telele goba nako ya rona e gutswane gagolo. Ha re tswela pele ntate Mphuthi o na le mafu a mang a e ba mohlomong re ka amahanya le HPV
2: right. ke ya le bua mes boshaka ka potso yeo tseding ke se ke di hlalositse ke buile ka cervical cancer ka bua ka vaginal cancer ka bua ka penile cancer e leng ya bontate yeo then le ena e hlandi ka golong tsa tsa marao mona ha holo ho ebe ke tla be handle ho ke le ke ho ebe handle fela ho bontate ba bana ba ba bana le di amano di di kamano le bo ntate ba ba ha ke tsebe ke be ile handle taba e ke se ke be ka fosa sesotho ka iphumana ke se ke tla di ya ke ya le bo me wa ka ke yona taba e o hape
0: ere ke etse tsena ka moramona re tlotsela pele 0860303804 08 0797585066 mamedi ke mo tla re fumanang teng ke kopatlhe o tlo botse potso yo tsotlhetse o batlang go di botsa ntate Mphuthi a sa le teng ka kwano o seka sala o botsa nna goba nna ga ke na tseba goba ke setsebi sa ditaba tsena jale a sa le teng ka kwano ke ya kopatlhe mamedi re letsetse 0797585066 romela molaetsa 0860303804 ke mo tla re letsetsang teng
1: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela Kwele toki akure, ri emelele se di FM retuse batla sa khatel. Kimu lelo.
0: Uile wa bua pejana, ntate Mphuthi wa re, hona le batho ba bang ba kgonang ho phela nako e telele ba sa bone matshwao. Jwale, na bomme bana ba phela nako e telele matshwao a teng a sa bona hale ba kotsing ya mofuta ofeng.
2: Mesposhe batsema kotsi ya yona e kgolo gore nako yela a lo yelellwa matshwao ana e se ba taba ya gore jwale o sa le stage se hodimo ke ka hona re ba gothaletsa gore yang le nne le check kliniki ha holo joang ho bana ba sakang ba thola ente wa hopela ga ente na kwa na e fihlileng ka 2014 now ho batho ba ne ba sakang ba thola ente na re ya ba gothaletsa ka nnete ka mogale le motsetete ya le nne le shebe mane kliniki mane then ho tla itswa ntwe bitswang ka go ke pap smear then pap smear ye ne ke yona e ka gona ngwa motho la sna matshwao e gone ho ntsha hore mothino ha kuli kapa mothinwa o ya kula ebe ba bo doctor he ba se ba acta ka pelinyana le clinic se acta ka pelinyana ka yona taba ye hore motho wa mofuta o jwalo kapa mme wa mofuta o jwalo a gone go thusa
0: eh ntate
2: ke le bona
0: re tlotlorna ebe ba mamedi ba rona ba reng he ka taba ena o bakitse ba tle ba re romelle melaetsa ba botse dipotso tsohle tse o ba batlang go di botsa tse amanang le sehloho sena sa rona mamedi ga e ba o botsitse potso tlhe a ko mamele o kgone go utlwa rona ebe ntate Mphuthi ko araba ka tsela e jwang ntate Mphuthi ke kopa fela re tlong ka di-voice note motlhomontse tharo o tlo otemetse pene ya gago gaufinyana o kgone go ngwala dipotso e tle re ga re araba re arabe dipotso tse tharo ka ofela
3: motho a ile a thu o tshwere ke yona cancer yeo ya popelo e ntshitswe empa hona jwalo o ntse a kula haholo go ne go mantlana a sa itswela fela ma sa tshwanelang go tswa teng jwale ga ke tsebe nna gona jwalo go e tsala jwang ke ngwana ngwaneso o kula haholo empa popelo e la ntshuwa gore na jwalo go ne go ba kua keng
4: Dumelang Sbosh le doctor. Ke motshidisi le losa. Sbosh ne kopa o botsa doctor hore ke na le 40 ne, ke 10 ne 40 ka May. But before then, ne ke na le ha ke tshimula, ke be le pain mo on the lower abdomen. Ko sighting la left. E ka ba etswa ke eng ene se ile nako e telele jwa le hangata ha ke nka re ke ya tshimula fela. Ke ba le pain so ne ke kompositse doctor re ba kwa ke English bosh ke le bo wa ke tla mamela sele moyeng
5: Alos bosh le tebele machacha ke bitjolaka ke ntse ke mametse mono tabatsa ha o le moetu wa ha o mono a ka nte ke tabatsentle ha o le bosh ka nete ke tabatsentle tsenta tya di hlalosa mono a tshile nna ke batla ke na le tsebonyana ka le ha ise ka lo ka setso mofetse ka nnete ke a o phekola, ke a o phekola seboshe, ke a o phekola ka tsela efeng kapa efeng, e ka ba wa botona kapo wa botsheading bo mme kapo wa nthonyana tse ngata. Go ka tsela tsohle ke a o phekola seboshe, ka nnete ke a o phekola.
6: Mme seboshe le kae? Ausiwaka re teng re petse ka mahao. Ke kopa tlhakisetso go ntate mono. Ke na le molekane e ke dulang le ena. Jwale bothata ke gore ya ntshosa jela ga e qala e bakena, e ka ba kotsi yaka ka gobane yena ga e sale a ntse a ya matsatsing, o ya matsatsing every day and o ya abnormal. I think it was last week o ne a ntsha matlhwele. So ke batla go tseba gore a ka thusala jwang, and ebe e ka ba ke yona mofuta o wa cancer na.
0: Ke lebohile gagolo ngwaneso. Ntate Mphuthi, ke a tshepa o bangwetse kao fela ba mantsi ba gona.
2: Ke a leboa gape le ba mamedi ga ba ntse ba botsa dipotso. E re ke tlhalose taba e nngwe. Ntate Mphuthi ke mooki ya sebetsang dikolong, ya entang bana ba bona re thibela kankere ena. Ke ne ke kopa fela re tle re e tlhakise mono. Ke a utlwa ba mamedi ba
0: go na le ntho e tla etsagang
2: e
0: re tshwantseng re amogele.
2: Ke a leboa ke tlhonolofatso taba eo. Mme o tlhalositse gore o sa entse operation e bitswang ka gore ke hysterectomy, ka mantswe a mangwe o santshitse popelo, empa o ntse ba na le bothata ka morago go moo. Wa tseba mme ke kopa gobane jwale ntate Mphuthi ga gona jwale jena ga tlo tseba gore e be go etsagalang ka mme go sole ga kae fela mane mo a entseng operation teng go na le bongaka moo. Ga a fitlha moo o fitlha a botsa doctor, maara bothata bane bo ntse bo tswela pele. Ke se ke entse kena maara ke ntse ke na le mathata, ebile mathata gae go ya ka mokgwa ke ba metseng ga se ntho monate, ke ntho e botlhoko wa tseba gore a ba qetelele e be ba o sa bile fela go dintho di ntse di tswela jalo fela. Ke kopa mme a tla boele kola ngakeng, mane ngakeng ngaka o tla kgona wa ga ba dipotso tsa gae gore go ile ga e tsagalang ka mora operation ena gore re tla go kgona go thola a fumane thuso. Ke kopa go ya go momamedi wa bobedi. O itse o na le dilemo tse 40, ka mantswe a mang ga a na le dilemo tse 40 o bana le peini ga gohlola kapa a thimola. Ke kopa mme le yena a ka ye ngakeng kapa a ye tleliniking ba ke ba lo check-a gore lebaka ke le etsang jalo. Wa tseba gore ga re re motho o na le kankere ena re soka re etsa di-studies tsa rona hantle, re tlhoka a tlhatlhojwe, then ga keta go tlhatlhojwa go etswe dipatlisiso re re kgona gore jwale jena mofuta ona o teng wa kankere, then re tlo treat-ela kankere ena. Ke a leboa mme waka. Go na le ntate o itse o treat-a kapa yena wa kgona go phekola mofetsi ona ka tsela efe kapa efe botoneng. Ke kopa ke seke ka kena gagolo bane jale ka nako e nngwe ga re ya ya dikarolong tsena tse ding gagolo ga re ya tabeng tsa Sesotho ga ke yo lefapheng lena, ke lefapheng lena la booki fela. Ntate mosebetsi wa gae o tla o etsa gantle, ke kopa nna tswele pele a etse mosebetsi wa gae. Go na le ntate ya tlhalositseng ka gore o na le molekane and-e o sale wa rete gagolo o bana le taba ena ya gore ntate mme o ya matsatsi nako e telele. Ke kopa le ena gobane ke tlhalositse gore ga re re e se le kankere, re soka re e sheba, o tlhoka lo tlhatlhojwa gantle a ye bo sister banka di-pap smear mane tleliniki mane kapa ka ya ngakeng ya gae ya fitlha etsa diteko tseno ba nako nngwe ba fitlha ba mokeng ya sone ba kgona go sheka gore gantle-gantle go ntse le gantle na bothata e ka be bo kae. Ke a leboa mme wa
0: e utlwaetse gantle ntate wa ka. Ga re phethela ditaba tsa rona, ke dilemong difeng moo rona re leng batswadi re lokelang go ela tlhoko gore ngwana wa ngwanana gagolo o lokela go fumana diente tsa mofuta o e tsamaya ka dilemo difeng?
2: O fitlhile mane mo ke ratang teng haholo ke bana ba rona ke future ya naha yena ka mantswe a mang re keke rare bokamoso ba naha yena re nka ngwana re mo behella ka thoko ka mantswe a mang ngwana yo re mo hloka me re ba rata haholo ngwana ya nan le dilemo tse 9 ho ya hodimo ke ngwana re mo fang ente yena empa magajwa le mofuta wo wa ngwana go fumana kae ka pa mofuta wo wa ngwanana go fumana kae go fumana ka grade 5 ha re ne re tsala pele ka 2014 re ne re go fumana ka grade 4 empa ha di le modin tse di ya ga fumana go hona le bana ba bang bao campaign e be felela go bana e national e be felela ngwana no ha so thole ente ya hae di le motsa hae ha di soka di fihla ke le ka gore la ha sa letso ke be ke fela ha re mofe re metse go ngwana no a bena le 9 years hantle now bana ba nana le 9 years ha di mo se re ba fumana ka grade 5 re ba fumana ka grade 5 public schools re a enter campaign e ba teng ka selemo mani khwedingela e qalang ya February March re ke hlalose hantle ka hlakola le hlakubele then re bana le campaign ya bobedi ka khwedi ya phato le lwetse khwedi ya bobedi ya nyo ka go lwene ya bobedi yena ka pa campaign ya bobedi ka phato le lwetse re fa di private school tsane tse qalang tsela re di fa di public school
0: jole batswadi batle ba hlokomela bana ba fumane mangolo saina batswadi ho baneng ha o sa saina ngwana ho wa keke a fumantswa ente motswadi a sa saina akere ntate mputi
2: thank you mwaka ke le bo ha ho lo bane taba yena o se hlalosa ibile mina ta ha hlalosa ko yena ho ba really na ko ye ngwa ha ke ntse ke kopa batswadi re kopa le re sainele hle ha hona hore re ka gona ho enta bana ba lona le sa re fa tumello kapa tokomane kapa lengolo lena la tumellano hore jwale re kena tshebetsong ho ba ha ke ile sekolong bana ba rona ba batla ho enta jwale magamane o thola ho motswadi mane yona service e kapa ente re tlileng ka yona letsatsi leo ke yona ya sa ithikang hantle mane o itse no ho yona jwale a ke kgone gore ke fe ngwana
0: service
2: jwalo ka nnete a ke re ke hlalosetsena ha ke le sekolong ke tlhoka consent form ya motswadi ke tswana di-consent form tsena tse dikolo di fang bana ba di isa hae motswadi a e sign empa ha o le tliliniking ha re tlhoke consent form gore ngwana a ka thola ente a ke re motswadi o mo tlisitse ha re tlhoke consent form ke tliliniki mane ee mara mola sekolong ntane mphuthu o tswile lefapheng a ya sekolong a lo sebeletsa teng then ke kopa tumelelano go motswadi gore motswadi ke kopa ka nnete consent form ke ntho ya botlhokwa re tlhoka consent form o tlhokomela ngwana
0: ntane mphuthu ke lebohile ga o lo buisana le wena ke le bodikeletso tse o re fileng tsona re le batswadi re le setšhaba ka kakaretso mme e se kale ka sebetsa gantle bana ba rona re a ba tlhoka jale e nngwe ya dintho tse ke ntseng ke o mametse ga o bua mona o na le pelo e bonolo ga ke o mametse ga o bua motho a nang le pelo e bonolo gagolo mme o re ebe bana ba rona ba na le baoki ba tshwanang le wena jale re a lebo
2: Ms. Bush ke le bua haholo wa tseba ka taba eo ye o tetang o e bua eo ke tlhonolofatso mme godima dintho tsotlhe ke tla re ntate modimo a leetse gantle le sedi a le phamise le sebeletsa setšhaba ka mokgwa o motle modimo a leetse gantle tlena mogauko mme
0: waamen mamedi re ne re tshwere taba ena he mamedi ya ente ena e isiwang dikolong baneng ba banana ba nang le dilemo tse 9 mme re ne re buisana le moeti wa rona e leng ntate mphuthi mamedi yena ke ena a ikarabelelang he dikolong bakeng sa o tlisetsa bana ba lona diente yena o ka monaka ke lejo le putso
2: Thabo mofutsanyane
0: lebuya haholo nane o lena no tsitswe ka motlotlo ke SABC Education kwano ho le sedi FM mme motlhaisi wa lona e le tsidiso rabatsi
1: e tla boile la bohlano

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka 92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka 79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.

0: Pops Mlangene a tsheriso ke Steve Kekana pina ke monate ba re bakae ba ne ba o ke hotseng le bona ke ne ke tloetse ba pala mantlwane le bona bononi bo mampi bo ditshabako bo ganya ke bua ka masganyane ke bua ka bona le mauthiane a o ke neng ke tswa le ona re ya monateng ge lo ja lotho ba kae ba o botlhe ke ba lakaletsa sentle tse molemo le bane ba o ke keneng sekolo le bona ke a tshepa tsotlhe ntse di tsamaya ka thelelo mathaka yesu bana beso ke a tshepa ntho tsotlhe di tsamaya thekeng la tshwene ba bangwe ke kopane le bona bekeng e fetileng mane Fanuokong ya sekolo sa lephola o monate o mokalo mosebetsi o motle ka tsela e kgetheileng motho o motle o neng o tlhophisitswe ke baithuti ba metlheng ba sekolo sa lephola ga ke moo mo ke leng teng ke mona lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm motho o motle diteng tse mmalwa tse o ko o tshwaretseng tsona tse ke sa rateng ho hang ga o ka ba fetwa ke tsona naneng lena la gago ngaka ge tlo o bua le yona metsotsong e sa fediseng pelo mme ka jono ge na le puo e ikgethang re na le puo ikgethang le ba Metropolitan taba e teng ya bohlokwa e ba re tshwaretseng yona e ke sa rateng ho hang ha e ka ba o feta mongwamedi e motle ke taba e tlotla e tlisa diphetoho bophelong ba gago go wena ya sebetsang mosebetsi wa nakwana wena ya sa sebetseng ya dutseng lapeng wena ya sebetsang le wena a re o kwalle ka ntle taba tsa Metropolitan di a tlamatseha e ketsetse molemo o se ka ba fetwa ke tsona gobane ba rekile nako mme ba lakatsa gore ba bue le wena ka setlhaiswa sa bona se se cha se ka ba fetwa ha setse o fela wena motho e motle dimmalwa tse ding ke tse agang le maemo a ditšhelete e leng setlhogo seo ke lakatsang gore nna le wena ka jeno re ke re se shebe mmogo ka jeno go na le tšhelete e kenang kgwedi le kgwedi lapeng la gago mohlodi wa tšhelete ga o ka etsagala gore ka letsatsi le leng mohlodi ona wa tšhelete o seke wa tlhola o ba teng o tlo o tswa le jwang ke botsa tjena gobane kgwedi ena e re leng go yona momamedi e motle ya July ke kgwedi e tlhwailweng go kgothaletsa le tlhokomedisa setšhaba ka go boloka tšhelete botsa ka ke gorena ga o ka etsala motlhodi wa tšhelete o be siko lapeng la gago o tlo etsa jwang ga golo wena a sa kang a itlwaetsa le go ithuta go boloka tšhelete e re ke ke utlwe tlhagiso ya gago wena momamedi e motle lentswe la gago goduma taba ena ke lakatsa fela go utlwa gore na ga o ka etsala motlhodi wa tšhelete o besiko ke eng se o tlotla o sietsa bakeng sa o tswela pele ka bophelo dula le nna tshebeletsong e ratwang le sedi fm ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke a gutla
1: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya morumo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bone
2: tsa taba eo goba bokamoso ba bone bo itshetlegile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo e nang ke nako ya o bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
3: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho o le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bone ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
4: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB ka jeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mamede motle ke a tseba hle hore ka re o ditekesi tsa rona ke bua le lona bakganni ba dibese ke bua le lona bakganni ba dinthorontoro re ke re kopane le bapalami ba rona ba nang le mafu a tshwanang le di-asthma mafu ana matshwafo ha e le hantle e re ka jeno re ke re tlotse ba haholwanyana rona re ba thusa jwang batho ba jwalo ka hare ho dikoloi tsa rona le wena lapeng mono motho ya phelang ka lefu la matshwafo re mo thusa jwang nakong eo a tlhaselwang ke lona dula le nna o se ka ba sutha ngaka e teng ere ke la tengaka ka pine monati a lion on reach do it to me.

0: Yani ya despedida de soltiero ya selo masase ke dimakholo a robong ma shume a robong le metse mmedi bua ka ka ka pa hlela no reach it to me. Hey what am I saying, do it to me. Sebeletsonye ratwang ke wena le sedi FM le shume le metse meraro metsotso le sekoto pele ho hora ya pele ke na le ngaka jolo ka kile ka hlalosa motho e motle o na le nna diphaposing tsa gaso ka jeno re tlo bua ka mafu a amanang le matshwafo. Ngaka dumela.
1: Go tsone matlhoko.
0: Ke a phela, o phetse hantle.
1: Phetse hantle.
0: Ke a leboga tle, ebile ke a amogela gape ka jeno nanong lena la jwale ke nako.
1: Ke lebogile.
0: Ke a leboga gabaneso. Ngaka, ka nako tse dingwe re batho ba ratang go ya menateng. Ke batla re bue le bana ba bo rona ba yang menateng mafelong a na beke. Ba bangwe ba lo dula pela batho ba tsubang di-bubbly ke
1: di-hawker pipe
0: tsona ntho tse ditse kotsikotsi tseno. Ke motho a sa tsebeng gore hei ke na le bothata ba matshwafo, ke na le mathata ka sefubeng. A ke re mofekeletse o tlo tseba jwang gore mo ke na le bothata mme ke lokela ko o sesefa o sebedisa ntho tse kapa go dula pela batho ba sebedisa ntho tseno.
1: Wa tseba e nngwe e leng seso sa matshwafo a senyegang ke go tsuba kapa mosi o wa motho a tsubang ene ga tseba batho ba tsubang ha be bible kapa hoka pipe ba ntsha mosi o mongata haholo ene ba tsuba nako e telele. So ntho e ka baka tshenyeho ga nako e ntse ya tshenyeho ya matshwafo mo re bonang dipeipi tsena tse tsamaisang moya di tla ba sesane kapa mekotlana ena e menyane botebong ba matshwafo bo tla senyeha mo re bona motho o tla bana le bothata ka matshwafo a hae. Jwale ha e bontse o bona gore wa gotlhola nako e kgolo le nyane, nako engwe o tswa segotlhola se se tala kapa se brown kapa nako engwe o se na le madinyana a it means persuading matshwafong a hao kapa o hema ka thata gologolo ga o tsa mosebetsinyana e menyanenyana ga gone lo palama di-stepise o se o hemesela it means matshwafong ga o jang ga o hante kapa nako ngwe ga o hemana le molodi o tswang re bitsa wheezing ga gologolo batho ba tsubang ka segatlha golo ba na le COPD yes wheezing kapa batho ba asthma ba tsa gore ga ba ka ba wheeze ba tswa molodinyana o it means ba tlo kwalana pepi tsena tsa tsamaisa moya di tlo kwalana it means o na phetha matshwafong a hae kapa ga e bodula o gathetse nako ngwe ga ebe moya se kgone go kene gantle matshwafong a gago re ipona ntse o gathela it means ee matshwafong a gago go na le phosonyana e tsagalang ande ga tseba gore batho ba tsubang ka segatlha gagolo ba kotsing e kgolo gore ba ka ntho kereng ba na le tshenyego ya matshwafo.
0: Di-perfume di ntlisa monate enkonyana ena na e na le segatlha se seng se itseng.
1: Wa tseba ga o tlwa go di-perfume ga tseba ke di-chemical akere go na batho ba bangwe ba na ntho kereng ke asthma mo kereng di-perfume tse itseng tsa na di-chemical tse itseng di kgona go letswe kereng ke asthmatic attack go na ntho kereng ke di-trigger ka menko e itseng kapa di-chemical tse teng di-perfume tse itseng tsona motho a tenga remana ga ke nkgalwa ke monko wa perfume e itseng ke tseba ke motho wa asthma ke tlo kwalana kapa ke bana ntho kereng ke asthmatic attack. So wa itse motho a teng gona gona le menko e mengwe e mo tlholang e le motho wa asthma.
0: Mpa mme metsotso e le shume le motso le mompele ho hora ya pele a ko ntumelele ke hlae ka mona ka mmarakeng ha ke gutla ge qetela taba tsa rona le ngaka dula le nna ska ba suta
2: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Major League Birthday ya Shoprite. Mme re keteka ka ho subsidize ditheko tsa ditlhoko tsa mantlha. Ka disolo tse jwalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka R109.99. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka R129.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Nano kila hao jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM ke la bohlano motho e motle ke ne ke re ya rolela netse bo lo wena ngaka e saleteng getsebe ho ithlokomela ngaka ke ne ke botsa ka perfume ke ne ke le mabenkeleng kae kae ka mona ka Joburg ka fumana motho a sa fetuwa le tshobotsi se fetu a qala pele ka ho ithimula ka re jwale ho etsa bo mamma ba re re mo fometsi ka re motlele metsi ya ke tla loka a thi motho tsa fa o sebedisa new yena
2: pompo ena ya ya asthma yes but bona le asthma ho ntse nka tse ba hlolang di perfume tse itseng ka pa le roele ka pa mo kireng ha ba dira e ka kwala ka ka maru a kwala na tjena ho ntse kireng di tlo trigger asthmatic attack tla bana ba se ba kwala na ba tla pele ka ho ithimula and then motho ba sentse a kwala na ho tswa molodi bona ho o na le asthmatic attack because ona ntho e tsa hetseng e lenya trigger ho aba ntho kireng ke asthmatic attack so ba tsela ho na ntho tse fetse tsa ba di qobe ho se ke bana ntho kireng ke asthmatic attack
1: ke mafu a ka phekole hang ka pa a laolwa ka nepo
2: wa tsa boholo ba mafona sa fuleng a matshwafo ke a reng a laoleha like bo asthma kapa COPD ga tsa batho ba tsubang haholo bontate ba ntho kireng ke chronic obstructive pulmonary disease eleng yona COPD kapa nako ngwe habe o ntse dula o na le TB lefula TB matshwafo nako e kgolo le nyane gona go bona le tshenyego mo matshwafong a hao mo sona le bo boladunyana ka go lontse itseng tsa hao tsa matshwafo because o na le gore ga ntse ka ke TB ngata a ntse a senyego gore a ntse a jeya matshwafo a gago nako e ntseya kapa haebe o sebetsa bo mining kapa defecting difemeng tse itseng mo hatlhamelwang ke dichemicale o kgona go ga nako e ntseya matshwafo a gao lona a senyege so go na le ntho kereng ke meriana kapa yona dipeipi tse fafapaneng tse kgona go di laole mafunana a matshwafo a batho ba nang le ona so tla di ne rona ona le lefu lefeng ga tseba for TB treatment ya TB e teng e kgona go nke at least 6 months ka bo tshepele ba gabane go o fokotse kapa o bone go o phekole TB ya hao mara ha e bona le motho kereng ke COPD kapa asthma ona ntho kereng ke di baby tso kgona go sebedisa go o bule di baby tsena tsa tsa matshwafo ha lo holo ha e bona ntho kereng ke inflammation kapa go rua matshwafong ona le dipidisi tse thosang go rua ona ka matshwafo go kgona go o heme hantlana go ntse e
1: ke tsireletsa joang ha go le batho bana ba tsubang nna ke sa tsubi ke dutsi pela bona kapa ke dutsi kae kae ke itjelletse monakaladi wa ke bolelwa ka nnete ke bona ke bana ba tsuba
2: bona ba ha ba kotseng kgolo ke bona ba tsubang botse ba habi bible ka papa tsuba bo bibi ka paska ka tota ba batho ba bang ba tsuba mbohlaso go go tsuba credit tsa 20 ka letsatsi ena go etelele so hana go ntse di eketse le montse di palamana ga tsa go batho ba kotseng kgolo ba nna ntho ke reng ke COPD ka ba ona mafuna a sa foleng a asthma so nete fatse go o fokotsa ho tsuba ka ba o emisa ho tsuba ke a pele ho o tlhona go o qobe ka bana le mafuna a matshwafo a sa foleng ha ibona le matshwafo a TB le bonke wa hohlola ka pa hohla sa hosana le madinyana o ntse o fokola melemo wa fufulelo na le motshiso busio wa fufulelo ya nete fa tsaka kliniking lo tutswa gona hohla sa hosana le TB na ka pa jwang ha ibe le motho a phehang ka bo diparafine ka pa dipatsi nete fa tsaka ka tlunya hao o bile di festere go moya ona o fresh o ntse o kena ha e bona le motho ona le TB ka tlo ha lo maqalong ne di fatse go festere ya buleha ka pa le kenya mask go skela bona le tshwetsa na ka funa la TB ha bo se betsa di mining ka pa di factoring ne di fatse go na tokereng ke protective gear di mask tse o kwalang go skela bona wa hahlamela ke di chemical ka pa dusty eo e ka mo go tinka mo because hana go ntse ya re bona tshenyo ya matshwafo botho se betsa di mining ka pa di factoring
1: khabane so ke a leboa ke le boitsena kwa ho ka jeno
2: ke le bohile ntate
1: a simo he ke nga ka motho e motle Dr. Oscar Mabele ke yena moiti wa rona ye wanga nga gafa tsebo ka mafu a amanang le matshwafo e mehlano metsotso pele ho hora ya pele o mametse le ratwang ke wena lena ke la haula jwale ke nako tshebeletsong ye ratwang le Sedi FM ere ke tsa mailo wena a ke kai motho e motle ke a ho renya pele ge tlo balwa tsa ho ra pele tla re hang ka morao ho tsona Hutlaba Munati, Night Shift, The Commodores.

Ena pina ya night shift ila ba engwa dipina tseo ba feletsang ka kapa tswana le Marvin Gaye Molly Jackie Wilson ka yona motho emotle ka selomo sane sa 1980.

0: e fihlile e sa hane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ketano kgaolo ke a dikete tse tharolo makgolo a supileng a motse o mong natefelwa
1: wa e bona hempe o ileng kgale ke o kgalemelela yona ka motswalenwa wa gaompo
2: Edit, boso o tatile jwale o bua ka eng motho wa baga
1: o tseba ntle o tseba ke ka botlalo ona ke bua kang a ke wena o dula o tonetse founu ya o matlo o shebile ntho tse e tsalang mona marangrang
3: ke eo he molekong wa ngwanana o tlontolola mejaka wa motse
2: Edit ka nnete empa nna le wena re dumelelane dedi
1: re dumelane kae
2: re dumelelane gore re ka se tlotse re bua ka modiei ka gare ntlo ena yaka o bone wa kore o se o qale le o qala bona sentse a re qabanya a nke re bule gore modiei wa re qabanya lebitso la modiei ga le sa dumeletswe ka gare ntlo e nna ga ke tsebe o mpolelelang ka ntho tse e tswang ke modiei kapa tse ngolwang ke modiei koang teng kwa mosebetsing a ke tsebe dedi nna ke ituletse ka tlong ka mona o atsho ke itšhebetse founu
1: ke a tseba gore ile ganka qeto ya mofuta ono empa he ga ke mona ngwane no a etsa dintho tse tse nontshang kore ga ke kgone boitshwakampo ko utlwa ke tlhwatshwa fela ga magafing ka mona ke ipotsa go banna padime o ka tswatse ke ngwane mokananyana pelo ya ka e batla ke o gopotse gore nna kgale ke mmone ngwanana eno gore ke lenyala la satane marabe
2: dedi
1: sebete sa ngwane eno ngwanaka ke sa o beya tau setswetse wa kutlwa nana lesea leno le tlo tshaisa ka fane e ga ra batho fane ya tsabua je ka ga motse wa surprise vid gotlhe mo a kenang teng batho ba tsitsipana ba bona fane
2: ga ke na mantswe ebile ke thabile gore ga ke na ona obane ga ke batle bo tshwaela tabeng eno
1: ke batla ompe o ntshepise gore ngwanana eno ka nnete a ka se o tshwele ditšhefo eno le lemeng la gage a se ka ba le ka o tshwaetsa ka lepega oa tlo ngwaela ka tlong ka mona oa tshwana o ntshwaetsa le nna
2: nna le modie gale re phedisana gale re le metswalle ga go motlhang modie a kileng nna a nkese sa ntho tse fosagetseng ya be ke nna yola le modie ra bulana re tsa ntho tse tsweleng tseleng ae modie gape o tseba gantle gore nna ke mosadi a nyetsweng oa tseba gore ke a go rata ke tlhalositse taba e go yena kore ka etsa gore a e utlwisitse gore lelapa laka le tla pele o e tseba gantle taba eo a ke e ka nte ka nna
1: a utlwa motlhongwela ngwana ga o bona ke thotsetse ke ntse ke tibisa maikutlo ka puino o ntse o qatang go ketsa yone ba tseba wa bua gantle jalo ka ngwetsi e laueng po wa bua jalo ka mosadi wa mosotho tsetetsete wa nkutlwa ka baka utlwa ntho e theng wa maetleng wa tseba a ka e fitla e re sitlha fatshe mona wa tseba ka baka imoo
2: bonyane he ga e le moo go na le ntho e tlogileng maetleng empa ipetise mona monaka jale ga ntate ga bofane e se e le moo e le setshesa sa motse ke re a tshewa le ke tsepa segole nna o santse a tlo batla go tswela pele go
1: ba e semfane o ke mo tsebang ga a tlo batla go tlolela fela epang le nna ga ompona ke le jena ke se ke rapela gore a mpe a lwane go ya go ile gobane ga nnete nna le wampona le nna ga ya kgona ga ke a ke malalala otswe o iphumana ke etelela pele ee kilo qodisana letlhokwa le mogale nkapa ka itshelela wa bona botsamaisi ba mogale ngwaneno ga a ka tlola bone ke re ompate le a letsatsi dipenne ompate
2: ke a utlwa dedi a kere le nna ke botsetsa tabeng yona eo ke a tshaba gore ga ntate a bofane a ka tloga le nna ke tlo latlhaelwa gagolo
1: loama e ngwe jale taba le wena jale
2: ke yona ntho e ntshosang eo de
1: ee
2: ya gore motho e mong le e mong a fitlhang o batlaletsa dintho ka tsela ya gae a shebise molomo wa ketlele ka go yena mme wena la boti mogale ke lona bana ga le utlwane o ntse go ke o patetsa tse letšhabile ke tla sala le mang ga o ka kena yena
1: wa tseba nna ke na bothata le mogale ga kalo wa tseba ke mpa fela ke shehenelola fela gobane ke na le tshedisano mo e ntle le ya bofane wa kutlwa
2: dedi mara ha ile mo o tlusisa go dipolitiki tsena tsa lona di sebetsa jwa go ba nengwe na o sa itse ntwe pa hetse go hangwe fela o etse ntwe tsene pa hetse go go ntho di loke di office tsa lona
3: ba ka o fela ntse ke etsa mo ke mo ka se la ne tse ke etsa he ntwe ne pa itse ke fine a tle tse ke etsa na go ka o fela ngwana to a go nge tse ke etsa
2: a ka ke lwa ni de
3: a ke go lwa ma hona le tlhapa mo hona le tlhapa e tsa manka tlatsa pueno ha o ile go re ga nna tse ke iketsa di twerre fela mo
4: a komplele ntate potlaki na batho ba rona ka ofela ba ingodiseditse o kgetha
5: ha se batho ka ofela ntate mohala go teng metwaela e so ka ingodisa
4: o tsanda ntate potlaki go bohlokwa go ruta batho ka metsha e fapaneng ya go ingodisetsa o kgetha
5: go bua
4: le hore na ke manya lokelang go ingodisa le bohlokwa ba go ingodisa
5: o bua taba ya bohlokwa monna heso ke nahana ke tle ke ngole fatshe ke tle ke tsebe go araba dipotso tsohle tse nka kopanang le tsone
4: ntate potlaki le wena gore ntate wa gola wa ba moka o tsosa tse ditaba tsetse kanakana ebile a ise e dula etsa matsholo a go ruta batho ka taba tsena metlhae
5: tlogela o senya nako ntate mohala bua ke tsebe go ngola dintlha tseo tsose
4: bona he ntate waka motho a ka ingodisa gape marangrang
5: ee
4: o ka ya ho register to vote.elections.org.za ke a tshapa o itshwere kapa ke ephetapeta register to vote.elections.org.za mme ga o fitlha mo wa netefatsa gore na o ka kgona go ingodisa na kenya nomoro ya gago ya boitsebiso lebitso le fane mme o netefatse ka nomoro e batla go romelela yona mogaleng wa gago gore e o fela o ka ingodisa e be he o tlatsa address e be o maneha snepe sa buka ya gago ya boitsebiso karete ya boitsebiso kapa setlankana sa boitsebiso sa nakwana o tla fumana molaetsa o tsebisang gore o ingodisitse nakong ya dihora tse 24 ntate wa ka
5: o a tla wa tiba monna heso fela o etsa gantle gobane ga se batho kao fela ba tsebang gore na ba ka ingodisa jwang gagolo marangrang
4: o gopole gore ke maAforika Borwa fela a ka kgonang go kgetha le bona ba tlameya gore ba be le e le nngwe ya ditokomane tsena tseo ke seng ke di boletse ntata ke batho ba dilemo tse 16 go ya godimo ba ka ingodisang empa le bona ga ba tlo kgona go kgetha motho o tla kgona go kgetha ga fela a sana le dilemo tse 18.
5: Ya utlwaga.
4: Ee. O ingodisa mo o dulang teng mme o tla kgetha gona mo o ingodisitseng teng mme ntlha botlhokwa ke ena go fana ka address e fosaetseng ke tlolo ya molao ntate
5: o buile go tlala seatla monna heso e re ke wele teneng.

0: wa tsamaya mokwane ke lemogile gore go tshepa motho ke o phaphathanoga
1: eya mema mokwena go ka ba jwang go wena ga motho o mo buletse sefuba sa gago o mo boleletse dintho tsa gago tse mahlonoko e be ena o busy wa tsamaya o lo di bolelela motho yo mongwe
2: wa seba kiletlhakana ke ile ka e nagana tabene ya gore o seletsa le mogaleng e tlontlisetsa ditaa fela le gara batho ke ne ke sa lebelela wena wena phuleng ore o ka bitsa nna noga ngwana towe
0: mema mokwena wa seba le nna ke motho ke tlhoka go tshepagalelwa jalo ka ga ke tshepagalela ba bangwe ko gore ke a ipotsa gore na makonuti wa ka a bolokeile ga e le mone o se o qeta nako le motho e le goreng ke sega saka
2: ona wa dula go bampinela gore o motho o motho ke mangwe leng a re o phoofolo
0: elang
2: basadi a kompotse ke o bolelele nnake o tlwaela go ntlela ka dipelaelo tse senang motheo e reng ke ko o jetse o sa e tsebe nna fuba sena sa ka ga se a rraua ke phoko
0: o
2: ga ke no jala nnake o bolela jala phatlha makonutu dike ga ka bobeile le le memo ga ke seo ka be ke bobeya le ka motlhale o badimeng
0: wa sea mema mokwena go bua go bonolo gobane ga se wena a robelang a tonne matlho a ipotsa gore na o bua eng le mogale nna ke le siko
2: ke nna ke itseng o robala o tonne matlho ene nna bona mong nna le mogale ga re se o qabane nna ke ile ka thetsebe ka utlwa ga mosheshe a re o sekebe wa ipakela dira tse ngata tlase lefatshe ga o le motho ela bolelela ba bangwe se nna nna le mogale a re dira ebile ga ke tloetsa mogale ore be se ra nna ga ba o batla ko o jetse
0: aotlwe
2: mo neng ke re ko o jetse ne ke re ke arolela ditaba o se ka nna o batsa mo ntse o mphara ka dira tsa gago gore dira tsa gago be dira tsaka a ko ntlwele ke phele ka kgotsotlhe oc
0: mamkone o tsa itse batho ba go botshepei go tshepa
2: ke ka goo o ntse ngwe mpona ke sebetsa le mogale ka bolokolui ga ke kolote mang kapa mantlhaloso o se ka ba wa leka wa kenya sekolo sa botshepei go nna wena wena ka wena o itshepagalele mose wa tseba gone o itshepalela jalo ka ga o batla gore batho ba bangwe ba o tshepagalele e kebe se wene ya mmathang goseng mose a re mantsi o a tlakoreng la mogale o bo palamele kolo ya tšhelete ya
0: gage ke wena ya bua le nna
2: jaosie ke ikutlwa gantle seo ke se buang nna ke a se one ba
0: gayaneeaka ba wena a le mao dintlha dipedi
2: e wa tseba go bua ka motho yeo e leng motabang lemao le ntlha pedi le tlhabang kobo le moruti go bolelo wena o ne o keke watla mona o tlilong kemelela ka menotwanyana o mpolela ka mogale empa wena o ja tafoleng e lengwe le mogale sekotlolong se le se le mogale hela ga o robale o sa bona
0: mogalemokwena ko jetsitse taba tsa ka gobane ko o tshepile jalo ka motho wa mogolo o kile jalo ka mme waka
2: puleng ke engwe lee ke jang o sa itshepale
0: o bolele jwa me mamokwena
2: sekeleme se se kana sa ngwananyana e nenko o eletsa ngwana naka jalo o ne o re nna ke sa lekeka ka tsatse lefika wena o ne o theose o nyolose le mogalone e rate e fedile a isa e rata
0: nnaela
2: ka bona ga o roba sefubeng sa gae gore o ntse o mo rata
0: a itsen ke gobala sefubeng sa mogale ke mange wa tsaya ke a ipotsa gore mogale o file bokae kapa o tshepisitse bokae mme mamokwena
2: e re ko o jetse heta batsa gao tse o sa ditsebeng ga ke re o di batlile mogale a ke re o ntse a lwana le wena go ya ka mokgwa o wena o bolelang ka mokgontso tsamaya o nneta ka bobimatlhong ke wena ya neng a tlamegile o bapalela go lekwana le makumana a wantafoleng ya mogale empa ke mang ya atametseng ya kgabara mogale ya mo tshwarang ka letheka ya ntseng a mo
0: phaphathaeaela
2: tlogelela go nna o ithetsa puleng ga go letho le o kampolelan ona ka mogale ga mmogo le wena
0: mamokwena ga se nna ko jetsitseng gore ke a tseba ntho ke etsang ka mogale
2: wa seba ga ke ne ke rata go bolelela mogale nkebe ke motsitse motlhangwana a ntshopileng ka sethumi gore na gantlentle o motho ya jwang empa ka ga ke a o rata ngwana naka ga nka baka re letho o ne ona gore a ke tse gore na ditokomane tsa mogale di tswile jwang ka
0: tloga
2: ke ratanka
0: moeago feta molomo o mphoqile wankutlo
2: o iphoqile ngwana naka o iphoqile baby. dear darling, my sweetheart. Leba sadi ngwana na yo. Hela. Wa tsamo no ke morata ke lo ka ngwana ka magong ke tsa tse. Sei.
3: La tsamo mamedi e bang o fitile ke engwe re gaolo tsa monyaka ka pa ba tla ho ipheta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamela yona hona mo
4: ke monyaka ka jono ne re ofa gaolo ya ketetse tharo magolo a supileng le motso o le mong tshebeletso nye ratwang ke wena le Lesedi FM motho motle ke lo balwa tsa horra ya bobedi fela pele ke ya ho tsona ditaba tsena tsa horra ya bobedi re go bapalle pina ke yena mtume juicy fruit.

0: ka mo yona o hlabahlabang ke utlwile o seng a letsatsi le namane e o na le moyenyane o tlabang tlabang mpebe o apere gantletle bua se le sona a se fitlhile se fitlhile ai o na le ngwene ke e palame e bontate wa tseba ke maria le maoto a nne ge gopoleng go a tlhatswa yo he ne ke e palame ka baka botsa mokganni ge se mmata wa koloi ye aga ngwaneso mmata ona wa koloi o hantle ka nnete o tlhatsitswe wa omiswa hantle ena e nkgang ena he a re tlhatsweng maototlhe bathong le dieta ge se ke ga dipheta gafetsa-gafetsa di sa ka tsa fumana moya owe ele mamedire ke bue e le motho motho a ke buisanang le ena motsotsong wa jwale ke a itatlhetseng ka setotswana kgwebong gobaneng kgwebo ya mofuta o che o tlatlhe a tlhakise taba tsa gae gopolatlhe re kena go tsena
1: e senang se ka jang

Ah, binena tla ya fela ka pelinyana ena. Harrison Crump but sebele sonye ratwanga. No no no no. Yang hopotsana Brenda Fassie. No no no no no no no no no. Ane ke khona o binane ke tla o binela yona. Mamedigentse ho lekane ka jeno, ho lena le ratwang ke wena. Lena ne o lao la jole ke nako ho le sedi FM. Ha ke fura lena tshepi ba tembana be isu ke bua ka Thabo Mokoni moho le lebo mawela topi topi batla o pepa bana bana be suba be ho renya botshelela ba hlophisitse ka jeno bo hlophising ba KG ka khisho sibudi me ha ba tsamae ba lebanga bongani chabalala o teng o haufi haufi le bona ho etsa bonnete ba hore o ga hlaba malotsana ka tsetsa halanga sidika dikwenga sa tsa dipapadi manane wa tshebeletswena a itlhomme pele ha wena o dutsi kana go tsohle o le haufi le rona re tla o jesa tse monate ho ya kwana le kwana kifumane molaetsa wa hao wena makae mahlanza ke motswalle wa ka kifumane molaetsa wa hao wena Teboho le Phaka ke a leboha Tebza ngwana ke leboha Homena Hani ke motswalle wa Selumetsi Radile ya senanse ka ja maya tela ska tela fela tele motella ruri ke tshoche ho ba ne re kena mafelong a beke ha re ipolokehle moya ona wa hlaba ha re apare hantle lona ba tla tswa ba ya dibakeng tse fapafapaneng sebetsang hantle ba ya mafung ba ya meketing ka ho fapafapana e ba ne le leto le monate le hlokang tshitiso wa letho modimo ke eo.

dumela. Sepolesa se tlile ka tharollo ka mora hore baahi ba bang ba Afrika Borwa ba qwetsetsane le melata e nang le dikgwebo toropong ya Vereeniging ka borwa Johannesburg porofenseng ya Gauteng. Mogopi wa baahi ba Afrika Borwa o hlapantse hore o keke wa inehela go fitlhela melata e hata kosene toropong eo, mme e boela dinaheng tsa bo yona. Ba ile ba thiba mebila ka ditaere tse tukang ga mmogo le majwe, mme difestere tsa makoloi le mabenkele a melata e meng e tshwatlhuwe. Nakong ya qhobešano ditlhopha tse dingwe tse pedi di ile tsa ngatana ka majwe setsing sa toropo, mme Jabu Mahlangu ke mongwe wa baahi ba Afrika Borwa ba ntseng ba ipelaetsa. O bolela gore ba batla go bona melata e teng tikolong ya bona e gatile kosene.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Amadi e re ke o feta ba bohlokwa ke ena. Ke labohlano la jackpot ya Powerball. Mamedi labohlano lona lena. Ke monyetla wa hao wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 55 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lona lena ka hora ya borobo mantsibua ho SABC. O ka ba e bong wa borra dimilione ba batjha kwano Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Dimilione tse ngata. Hopola, di bapadi di lokela ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka semolao ke Sizekhaya.
0: Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelwa.
1: O kila fellwa wa iphumana ona le mathata o shota le selejile dibakeng tsa ho phumula mohlomong o no ntshitse motho.
2: He wa le tsona se di bitsa ona ba le
1: di. Tsa.
2: Le te mo bo feta mo fela motho. Ha o gore o no wena o no tsebe le 32 rand ha o go so pata 52 rand jwa ngane ke na 32 fela ne tlotsa le jwa.
1: Di a bitsa.
2: Jana ba bile ke batla u tlo wena go kile o hwile a tsala joang a tshaya ke so ke ipumana ba mo mbona
1: na go mo motswa di ntse bana ha wa ntsha motho o ntse bana ka nnete bana ba o ba thabe o ba bone ba ja ho le monnate ha o wa bala go kopanya dipalo a se ba o fa total man o fumana ha e kopa
2: le sa ba le ke mbele le ja
1: le tla
2: no la ke motho a bo o re o batla eng bye 25 wena o go batlang Russian roll 15 rand. Ah, ki jwalo ki mutho jwalo ki phela jwalo ki phela ka dipalo.
1: Bana ba fitla le bona o ba
2: thabisa.
1: O re ba bitsa ke go a tseba go tshwere wa mpom. Wa mpom wa tseba go bitsang bitsang ba bitsa bana. Ha tike ha o hlokomelo go se ba bitse ka hodima wa mpom ene o itshwere.
2: Bitsang o le kae? Ha o ka ba shopontse nthong o bitsang yena bithatampi.
1: Mm.
2: O re ntate bongani ndezwak.
3: Ah, ngwane so wa tseba nna check ya ikatela ha ke ya nthontse.
1: Ai ai ai.
3: E motho go ikatela.
2: Ke jama tot.
3: Ah, se le ka halka loka.
1: A ke botse jama.
3: A ke o ka se o ka se mo o tseba go hao hantle.
2: Wena go gatela nnete.
1: Ah, bona ko ngwe go batla fela o thabisa bana.
3: Wa ke o tlisisa
1: mona. Wa tia hakalo.
3: Fa tseba. A tseba eng we ke na gore e re ha o qetile nna ke le nyang ke tsalla check. Ke ya hore ke a tseba hore ka nnete ke kiloja. E tsa ke qetile ho ja. Jwa le ba se batlisa nthwana. Fumana ka re tiene ke tshwering. ke mofuto ona o mona wa karete eng ke keng ka ibitsa ba lokela ba rekena go batho ba. Ha e gone ho lefella sena. Yena e gona ho lefella ha ina chelete. Ha ke sheba phone ke re ke tlose chelete ena ka mona ke ise ka karete ya. Mathata a network. Ka nnete ho ile ha dula mo ka re empa le ya e bona ke ena ite. Ke aba bontsha ke ke ena ite chelete.
2: Ah, wa le ba le ba ke.
1: Ke le lemela network.
3: Mona rile ba ga lokela ho ya ho hengwe ya di ATM ha o finyana mona.
1: Ba botsa maisa le molebedi
3: feletswa ke mongwa ba bit.
2: Hey,
3: ene ya le mona botsa ke le ka le bua fela hore ne se le ka phirimana ka nnete ka shwalane.
2: Mm.
3: Ale ke go bona na botsa a ne le motse ya go bona ntse o pepe ya ka. Ne ne ke bomela mo re ATM.
1: O tsama a ATM mona ho hata gato fela mothane le na wa tagata ga ke ga o tshepe
3: ene o di ka ketsana tseding ha di gone a mo di sa gone o ke batla bolela ba ga a ka ketsana di sebetsa mona le mona fela ne nne mona ha e gone ha o ile mona lo re ka ho itsena e gone
1: o tla tlokela pale a we ka brang e mona tya o phoqea o no rontsitse motho ka bana ka pa o yintsitse wena wa fumana kopana le mathata a tshwana le ya bongane mo teng chelete ka mona ha e lefe ka mona ha o gone jwa lo sotonetswe mahlo so bitsetswa ka thoko so bitswa manager ga le so
2: ka pontsi tsela lapa
1: tuna we
2: o ga i do like tlo le bontsha go ke mang ke tlo le lebuwa
1: a ngwanese
2: a paga
1: ah a tu le betsi ntho o le betsi debit order yan e tlong ka mbo bo bonga
2: ka ba bua ka ma ere go bonga
3: fela pele fela re tsa monate go re mo ga o tsena di app tse se di gona go o re fela e o tle mono
2: o tsa tsabo haga ti di app o re fela e tsa itse le nike e pata o na re jwalo
1: le batla di app
2: ha o
0: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: pele ho lo bana be se mamadi wa tsebeletse ya lesedi ha re di tshagoletse na tsapeletse ya dipapadi ka tsema ba pele weight lifting mo atlete wa kwana Afrika Borwa e leng Will Swart o haufinyana le o phethatsa toro ya ha ya dilemo tse tharo jwalo ka hatlo ba le kabelo dipapading tsa Commonwealth man Scotland le kgetlo la pele monene ho mamadi ya dilemo tse mashoma mabedi yana le metsoro bedi ke karolo ya sohlopa sa Afrika Borwa se thiweng ka dipapadi tse ka bang tse le kgolo le shumele na le metsoro bedi ka ofela se lo bapala dipapading tseo mme o tshepa hatlo gona hore ya gutlele metale pele atol pele atlwa kwa no Afrika Borwa la penga ho le ba bana na nya Scotland Glasgow mo di papadi tsa Commonwealth di bapalwang teng Swart o boletse ha leto la ha le qadile ho CrossFit e le mo le rato la weightlifting li leng la qala hona teng ya ba o feta mo o ba le tabatabelo ya hore ka le leng o batla ho iphumana a hlodisana le maatlete a mang boemong bo phame ba machaba e leng se re bonang setloetsahala di papadi tsena tsa Commonwealth ntlalo ipe a tsa gatello ka nete Swart o se abile a shebile hore a tla be le kabelo dipapading tsa Olympic tse tlo tshwara ka selemo sa 2028 mane Los Angeles. Hara shaba tsa papadi ya netball fela re sa tlo se mahlwa rona ho tsona tsa Commonwealth Games tlhopha sa Afrika Borwa e leng the Spa Proteas se ke mse ditse o sebetsa hantle kgetlo lena he mane Glasgow ka mora hore se phethele selemo ya monga botshelela selemo sa 2022 hona dipapading tsa Commonwealth. Jolo ka ha se le ho pool A mo ho betse ngwe na le dihlopha tse kang sa Australia, sa England, sa Malawi le sa Tonga e ka tsena le sena sa Northern Ireland. Hlopha sena se kotlisiwang ke mokotlisi Jenny van Dijk se tlo bapala papadi ya sona ya pele kgahlano le hlopha sa Tonga. Se bapadi se bapalang jolo ka goal attack o wetu ngubani o dumetse hore ihle nakong e fetileng dipapading tsa selemo sa 2022 ha ba sebetsa ka mogono o lebelletswe ka teng empa o re le toto la dipapadi le o ba le hapileng kgahlano le hlopha sa England pejana selemo sena ka kgwedi ya Pherekgong le batsusitse molota the Spa Proteas ba bile le kampo ya nako e ka etsang beke mo ba ileng ba ba bapala papadi ya setswalle le sehlopha sa naha ya Uganda. Mingubane o dumela sehlopha se kopane ha jwale ebile se ikemiseditse ho bapala hantle dipapading tseo tsa Commonwealth tseo e leng hore ka o le leng se tlo di sebedisa bakeng sa ho itukisetsa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe e tlo bapalwa selemong se tlang. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo sehlopha sa Kaizer Chiefs se tlo beela sibula hape setediamo sa Royal Bafokeng Sports Palace ha se thulana le bompudi ba mane naheng ya Zimbabwe ba league e leng Scotland FC. Papading ya Toyota Cup e tlo bapala sontaeng sena seo reyang sona papading eo he e tlo bapala horeng ya boraro thapama e hlalosa gore le bana le celebrate le butsi hape ka mora gore le tlele kwalo ba keng sana kwe ka etsang dilemo tse tharo ka ofela e le halene le lukiswa me re a tseba ke le bala le letle ka tsile kgetheileng haholo jolo ka ha e bile le la tshwara dipapadi tsa mopo alfatshe tse leng tsa bapalelwa kwano Afrika Borwa ka selemo sa 2010 se tshaba sa bafukeng se netefaditse ha tso hledise di le motsheng he me si buletse ha ditukiso di ntso ya ka mogonong re duwe ka teng me se tshepa ha le bala le selele maemong a matle ho ka moela batsietsi le dihlopha ho ka bapalla ho lona batsietsi ba tle ba shebile papadi ena ya ka sonta ha ile o bona ha ratseding re be ditukiso ke di fingetse ntso le re le sele fetule jwang le bala lena la Royal Bafokeng me ke papadi ena he mamedi jolo ka kgile ya hlalosa maobane ke ya hlopha sa Kaizer Chiefs ya boitukisetsa sehlase sa 2026-2027 ke tlhodisano ya Toyota Cup e batlhobi ba pala jwalo le tlhopha sa Scotland FC se tswa mane naheng ya Zimbabwe dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi dimetsetsong ya mashome a mararo ka morao re ya bone bana baiso
4: ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand ha o kenela Spinner Zonke jackpot race betšha fela ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse hlwauweng tsa Habanero ka laboraro le leleng la bohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo lelekisa Gauta ka Hollywood Bets ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ha go le botibla moro na bongzi tuma mena re kena jalo ka monaka Atun 1 southbound ka how ya libile ka monaka Atun 3 binoni molo o bo hareng o kwetso ka mono gana ga kelo hlokohle hona le kotse ra fetse reka N1 southbound ka Linwood Road le phelo le tsela mmila le kwetso ka mono gana ga kelo hlokohle hona le koloi e emeng ka hare ho mmila Atun 1 northbound lufta jalo 4 tracker road le phelo le tsela mmila le kwetso ka mono gana ga kelo hloko hona le kotse ke re go tshwaretse ha kana ka Jeno a bile re ke fete mona mo mede out in 1 southbound ka mana ka Nel Mafia's drive le phelo le tuna bile le hetlala le phelo le tuna la mila le kwetse mo kana ka kelo hlokwe bang o sebedisa mila o ke ne go tshwaretse ha kana hore ngena e bona lotso di bona ga se di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawela1x #ratella traffic

0: These girls ain't loyal. Ke Chris Brown se majalo le Wayne le Tiger. Metsuke le shumele metso e mine ga re lebile horeng yane ya bone. Mo America tswara ho 0860003084 kapa 0797585066.
1: Arutla. Ore wena dikile tsa o etsalla. E ka rena le mathata ka WhatsApp.
2: Don't know way. Lebu divos hey lebu ga engwe lo tore re go fe story ka pele ntse ke ganna mona divos ke ga tla o se hankore nana bona wa tswa ke na le buthatanya nane ke ja la bala belo ke re tswe go lo ja man empa ke go pa mo okay re ya mo ba tla empa ke go pa onthe tse tete perite dinthe abite ngwe divos gani ye e tswana tsona tse tse ke tsenga dinthe yeses a go fitla mono e tibos ona magolo a supileng ke tshwe go ona ka lotso ngwana eso ke tshwe go ona a go fika kwa na ntate beke tenye le nngwe ba re double ntontone ba re ke 171 ai tibos ai ke ri tanta ke bona le mona tenyana ngwana a bitsa lena e so hey tibos hey le mwe mwe tatile Hai ka mga mo ngwana ntata wa tla ke ntho ba re ke mocktail nna ke mocktail ah ngwana wa ka di mocktail ba mna
0: ngwana mo tsasha putle
2: hai ke mo ngwana a bitsa ngwana e go re tsa di ka o bitsa ho le ja ngwana re ha hai dad a ke ha bitsa mo o sionza ka mo ka ka buke ya bona o ntsa fipo ke ba ka yin ke tsama di price ke la ema ke bo se tsi kwa a bela tsa kena tak hai yo go ga tsa kena ke bo se ka ngwana ntse ka ngwana ke tsara o se u feng o feng ke ne ke sebetsa le ena he kae ke ga kona mne ya ngumelle sketinyana mono dikatekate ya re ke tshwere ntho ke ena mo le ke mpontsa mehlolo a ya ngumelle a go ka mo se tatila mpe ke rena na o tla ka mere tsa mabele ke a opola go nna se tlhang ke lo itsa kae ka pele o sa ba ka o dula ka pele ke o dula o tlo tlo go ona hape a ka fa tsa tso tsa mo mone ya ba tsaba ka le tlo mo tlo le mo tsheo ya ba tatile ka re ho hang a e ke mo ka le bitso ke bo Hey askan jangwana.
1: Joe.
0: Aga ba kala mokteli fela zwe bile o thulisa mae.
1: Ebe ke buka mokteli bani.
0: Ah, ndo fela.
1: O tsho shebile go motho na tlo order ga juzinyana fela bo Granberry. Ao bana a yo tla e kopa ye. Asa ga mokteli.
0: Ao batho.
1: Mokteli le kana tsheltene witho yona fela.
0: Ene re go jose ha o tswa hangate o batla o ja ntho tsa ditlwaelang. Jwale ha ona go nka to order ga ntho e leng hore ke tlwaetse. Jo.
3: Ja, Lesedi FM ke molelwa. A ka o fela mo re llelang te. La kula tse re llela teng Lesedi FM. Le re eng fela bana bes. Tibu, Lipsa, Eshu, Aman, Lava Kisku, Baba Fit, Skode, Saba Fit, Kaptua Dozil Kopa. Le re eng fela bana bes. Bonjour.
1: O fole man, Kodesa, sa fuba se o fole man. Aw,
4: ele mutshwe tswe la bagaitso. La seng tiragale ganye bile ka seng tiragale. Ka tla go nna madi a ka sore, ka go raya dire tsa tswa go bolla ke tshoma dia. Ke tshoma di a le ka nne yo di tsa tse di dirang boka. O ha o re ka mo tse di lo fella mo go boka. La go ka tshintsha menu o go da wa da menu mo. Mara ha o ha o fitse mo madi a baka. Ha o tshe ho la fella ke go bolela di o sure di mo ga di tlo fella mo go boka. Fela mo tsamo.
1: Ke nna ka idea e sharp la ma 7 ya go ke hle ko jwetse gore khlo ja 1000 ke ha ntse order o bontso tsela gore re gephola kae
0: ai le le yo ya othola
1: o tla nya
0: a sentse ke tshwa ke re u yo di 200 a hle re lo re je go lo jang ka 200
5: ha tibo se lo na o slebe hey tibo so wa engwe topic e thata o e tibo se nang ke le ha ntlaela thata bo ke ntshite le gele re qala lo lutiana le na tibo hey ke a fisa wa mang ma bengele sa bona musi tibo
1: musi
5: a u ka rata muso na rke mrekele wona muso na tibo ene muso tshekwa ti ga ba ri 5000 tibo ene le nna ke tshe 5000 tibo a ne ke qala o phokela jwa lo tibo
0: ena
5: ke sheba ke le ja murata tibo hey ya be ko hlwe ha ka mrekela muso na tibo a ite u kwa mo a ntole tsa ka lena tibo sa di a ka tsatsa mahantle tibo
1: jo
5: hey
1: he monna mo swa 5000 le tala o kopana
0: ha o rata
1: re tala o kopana
0: ha o rata
1: o go ntate ona na 5000 a itshosa re ke batla motho a tlampatse ka 5000 ke batla ha re ke reng
0: ka re na ba o so hla mosulu kana le chalata e tshwere
1: 5 mose wa 5 abuti ha ithekela ntwe tu go yena ka ithekela ntwe ya 1 pom 2 pom a o susa re mose wa 5 ba tala jo jo
6: I was like, nyokwena jona ka ntjere ya go pakela teka ga tikoloi
1: ya be bui
6: ya ba kile ya ba kile tibus ya ba kile tsawa lo bitsa bitsola ga ke mfana ka mabita ka mo
1: fana ga mabita le bi woni arkano 0863084 now kila poka no ntse motho of mana ere decline ka paisana na chelte itswe
0: men khotsa
7: Hello, I'm going to go to the house. Ka di tsena ka hare ho fumantshala ke u kente ene ke motsebelo
1: ei
7: ka tsebe bo go ntho le ke kwate ka tsone ke le ya ke a le bua ta tsa go le le ke
1: mochini wa kwenya ka gete
7: ba kwenya ka gete le ntse
1: ha o tatwa
7: ka ntse wa ho kola ka dinga
1: ha o ntate hle
7: kwate ka tsene ya
1: au Oh, what's that? That's the only level fell off. Like when they leave Cape Town, we take a Saturday to our son. We want to mesmerize. We want to pay the medicare. We want to pay the
0: rent. We want to pay
1: the bank. We want to pay the house. But we need to pay the
0: Aki abusa fela. Aki
1: buta lene lene.
0: Buswa ka fela king. Umwe kota.
7: Eki blaka.
1: Tateliti.
0: Tateliti.
7: Yo. On tsagela di bla putsa ha in ke magae ke tla e bo le ne le tle le tsanyara li li motho mo ke motswalle di bla thati ra ya ga order di jo ka nete re fitle di nona ke lebeletse re tla order di class nyana o gile ba
1: ntse
7: ding ba o tle ya ga di ja botlo ha ke ke ya se ba botlo le na e khot ene di classes ke tsa ithuta go na board class ke bokae a la o ka thimo dina ke ba nwa khalase ka ba mfaile
1: a nne
7: ja di tsa fela ntshane di tsam botlolo ka ga o mo di mo di khotsa ka gelemet
1: eno tse botlolo di a bitsa mabenkeleng ana
7: jwale ya bitsa tibla thatse ya bitsa ka le tlonolo ka be se ke mathela he le nna mohaleng ana mo go tsenya ka tlase mo se ke hula le khaidi di a ga e ga o e khwena motho a se Wele a go mpoelwane motho ke eno lwa le mo.
1: Yo
7: o lana le nna motho. A ke ke ga jwa motho a teng o le di. Le nna he ka be se ke tsene ne o tsharisa mahala e ka bona le emergency ha ntse re thothome.
1: Go
7: ba ke bona motho eno ka mora botlo e bona le ntshong wa tlotla e di.
1: Tsonna.
7: Ka ga go bona motho la ga ene o itse se la ga le di o a nne. Ka ntse a tsebe ho ha.
1: Ho, tateletsi.
7: Ba bana ba go Leza ke go pa letle le a mmene lona a khone e re tsekile.
1: Ba tswa le thonyana.
7: Ha o ba tumba modimo, ke bla ba la o ka gae. tlela dipompong tse tsa mahala ke tla dipatala.
1: Thank you, Natalie.
7: Hey, Rama.
1: Hey, Rama. Hey, Rama.
7: Hey, Ro.
1: Ba munyane wa tsakeng. O go be ba o sibana o go tshware ho itseng re ha ka ba le mathata go itse tsela ha ka ba le mathata ke anyolo ke kwa
0: la ho bua ka tsaka he
1: wena
0: tho tsaka
1: wena
0: ntlile
1: o tlwa ke nna mo mo ga somo
8: re no motse
1: mo ga somo
0: a bo ke tsho go shapo mo
1: sa mme re nna go isa na tlo ka mathata challenge mo mani mo problems mo no ngwe dikanye re itse o ga le bo ke batla motho a tla mpatsena ka je. How one le bua bitsa di moye a bitsa di ding ding o ga
0: iko.
1: Chelte na fita, ntshosa di bitsa di fita chelte ke tsho.
0: Na can I please have a bottle of champagne? Why? Ha tsa o khone ntwa.
1: Ha?
0: Mm.
1: Yeah.
0: Tsala ke go tso go na onkile ma. Aw na o ka nkuka mo ka inola juice.
1: Wena. Ga le bala.
0: Re ga e.
1: The green box. Ma bo tsam tla ka se a tshuka nga ba. Kwena
0: ah le ke jos

0: Ke dumela ta ho ya Davido Jazzwell the GLCJ but I know who I be. I know who I be.
1: Look at you.
0: Be mo be direle bojolo mo se tsho ka tema tsa ga bona re ke no re nya bo be di ga tshela afternoon drive hore nya he gena le baeti etsa bana ba go o se fetwe ke puisano ena e matla ha holo jwang ha o le panzola
1: ha rata mochikona o bitswang ka sepantsula ka pa o rata moaparo wa teng hona le mogwa o itseng o gona ngo bona le pantsula ka ona ibile ke bua ka mapantsula ha ke bui ka tantse fela nthwana ke ba e bitsa a lifestyle ka thewa ka tsona bo Tredgville wa thewa ka tsona bo Pretoria wa kena bo Everton o tla bona mapantsula magrot bana mapantsula ka moaparo fela ka tsela ya puo ka tsela ya motsamao se re sa bui fela ka tantsi jwale ba enka hona le monne o kekeng wa bua ka motantsho ona wa spantsola o sa bui ka yena kgaitsedi ka buru Isaac Mohlabane buru Isaac Mohlabane ke e mongwe wa banna ba theowang ka mona ka East Rand ba e reng ha o bua ka sound morethetho wa spantsola o bua ka puo spantsola buru Mohlabane ke e mongwe wa di-pioneers tsa spantsola mme re tlo bua hanyane mo mamedi ka sepantsula hona le ntho le tsholo le teng ana jwa le bitswa ka pantsula my world jwale re go utlwa re pantsula my world ke eng ho batlwa mang ho etswang ho tweng pantsula my world
0: ke ga ho re bitsa mapantsula ka ofela
1: ha o le le pantsula o no batla ma iving ha o le le ivi o no batla mapantsuleng kutsukutsukutsumtum
0: Nelle pinella radio.
1: Ah, isin radio. Hai nella. Nella.
0: Radio.
1: Mm.
0: We say
1: how lele pantsula. Uno ba tlama. Eh nella we da ngwa.
0: Radio.
1: Eh da we da.
0: Mm.
1: Oh ho.
0: O nelle mino la kotse.
1: Oh ho. Yeah, de.
0: A ga re gaola gona.
1: Nelle tsa.
0: Gona?
1: Eh.
0: Ya gona di buri ne re gaola.
1: Le ga ta di khala te mo di le monate ke na wena wena well right where pa dot listen fm.co.za ya re khutla fara kwa rung a re tshobisana tsalo le baiti ba rona pantsola my world bitsa bana ba rata spantsola ho rata spantsola ska ba suti

0: ena re tabe re betsa Sontaga ka bana ka Rustenburg Royal Bafokeng Stadium amakho afikile amakhosi bana ka Sontaga ho dubeile ho le ho be ke mo hopwa ne ro ratang Toyota Cup
1: go jalo fela moamedi me o sontse utlwa hega itlhophisa ka ritlenyelo
0: ga
1: itlhophisa ka netra ka mono ka Rustenburg ka Sontaga me he re ke keng ga bua ka yona fela e le hore ha rena botshehetsi ba sehlopha ka pa e leng hore o tshweretsena tsa dikgokahano re bua jalo ka ntate Vina Maphosa
0: re ke ne ka rut kantoro tsa Kaizer Chiefs Vinzo
2: Hello.
0: Ungena ngevosho.
2: Lilizela umlilize.
0: Amakhosi.
2: Ololo.
0: Vina dyetsa hala ka Sontaga Toyota Cup Kaizer Chiefs re amohela sehlopha sa Scotland FC. Me o go re fedita ba makhosi a thabile re lebelletse ka thasolo e kgolo papadi ena. Ho etsala.
2: E ngwane so ho etsala mokete o motonna tonna mo Rustenburg. Ke mo tlo e leng hore kwa Toyota Cup e le Kaizer Chiefs e bapala le yona setlhopha sa Scotland FC sa o tswa ko Zimbabwe ho na le metseletsele e le mentsi le dintsanantsana tse di le menatenate e tsamaisanang le papadi e papadi e tla etsala ka Sontaga ka 3 o'clock ke kickoff ya papadi ya Kaizer Chiefs le Scotland FC and then Mikauberi ke bona di legends tsa Kaizer Chiefs ya akaretsa bo Itumeleng Khune ya akaretsa bona bo Dr. Khumalo Sipiwe Shabalala Teilwe Letsholanyana bo Mbesuma ba taba le teng ba katisa ke yena Thabo Moki a kopane le yena Lucas Adebe Motsa Mokatisi re tla be re bapala ka 12 o'clock e le Pula Madiboronga ne so re bapala le Josie FM e o na leng dibapadi tse ntsi e le tle e leng tsa maloba tsa setlhopha sa Orlando Pirates e tsa papadi eo e nne Soweto Dabinyana.
0: Vina re shebile papadi ena re lebeletse ka thasolo e kgolo haholoholo sehlopha jalo ka re bone ba tswa preseason o ba bona jwang bashimane ha o shebile preseason o shebile mokwetlisi ya motjha re shebile hore cup ena ya Toyota Cup ke cup e ka yona re bonang ka yona re le makhosi hore re ya kae selemonse o bona jwang
2: ngwaneso e thopiso ya akareditse lona loeto leo la Spain mo Renan Rika tisa teng ra nna le yona tšhono ya re ka bapala le tsona ditlhopha tse di itlhophileng mo maloba tse tonna e le Glasgow Rangers ya Scotland ra bapala Maleka 1-1 El Khalout ya Saudi Arabia ra bapala 1-1 ra tlholwa le Elche ya La Liga ya re otla ka dino tse pedi go le nngwe mokatisi a le mošwa e le ena Fernando da Cruz a tsamaya le bakatisi ba e leng gore ba mo thusa e le bashimane ba o tshwana le ena ore nkate wa tshwana le Dylan Shepherd ba le teng bo motlatsa mokatisi wa ntlha e le ena Mahmoud Abbas ba le teng bo Julian ke di-trainer ba le teng le mo katisi wa motshwara dino le ena o motšha and re tsabaile le dibapadi tse pedi fela tse ntšha e ne e le Thabo Moloisane wa tswa Stellenbosch le ena mosumano wa Rinaldo Lina wa tswang go setopeng sa sekhukhune re dirisitse yona kampo eo ka tlhakanya di-coach le dibapadi ra etsa le tsona le di-team building re tsamaile le ngaka ya rona ya menagano ba re ke na Dr. Yeneng na dirisa and I can appear high with the mental health
0: Vina.
2: The preparation.
0: A go refitise taba ena fela ka pele re khutlere tsone pele ka taba tsa rona. Refitise ena.
2: Aha.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa le patlo tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. ka clientela hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chalet ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tlhaho e tseba dijo tse monate. Ditamati tse butswitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana ho na le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela. E loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting. Mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality. Kgetha monate.
1: Mabrilo sa DFM metsotso ke ero bonga re lebile hore nyane ya botlhano re ntse re le puisanong le motlhanka wa lehokela o tswa ka mane ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke ntate Vina Maphosa. Ntate Vina, hona jwale tjena batshehetsi ba Kaizer Chiefs ba thabile haholo, mme ntho e leng hore le tshwanela le ba tshepise yona ke papadi e ntle. Ebe ha o sheba dibapadi tsa hao o re mmudu ho bona, ana ba itukisitse, ana ba hantle?
2: Ngwanaso, itukiso ya ka setse ke umakile e tsamaile hantle. E tsa etse ko Spain, as you all know by now. Ha jana mokatisi o itumetse ka ikatiso le seo a se boneng. So re lebeletse gore o tla dirisa papadi eo ka lebelela gore mo bekeng e latelang ha yona Betway Premiership e simolola re tla be re lokile ha kana kang.
0: Arabitse makhosi Vina, re abitse makhosi Sonta ha ba thewe ba ile o tlatsa Royal Bafokeng, ba jwetse di ticket ba di fumana kae ka bokae, ba thewe di branch di thewe ka ofela, di province di thewe ka ofela, ba bitse.
2: Ke tsang le inwele ka nkho bana beso. Ke papa di etona, ke papa di le ngor bal banti, ba tla itumela yona. Enta are ke ne motulong are ke ne fela ra kana le patelong ko pana le rona ko Pokemon hosane ka 12 o'clock. Ke mo re tla bo rena le yona road show re tsamaisana le batheki ba rona o kgona go thola di merchandise le ditekete jalo le jalo. Papadi yona e tla nna ka Sontaga, e tla tshoga ka 12 o'clock a re bapala le yona tsona di-legends e le tsa Kaizer Chiefs le Jose Masters. 3 o'clock Kaizer Chiefs e tlhakane le yona Scotland FC. Ga o rekile tekete ko Shoprite Checkers ko computer ke ka 100 rand le sesolo sa duelwa ngwaneso o tla nna le yona tšhono ya gore o ka tlhola mogope o motonnatonna Toyota Hilux o tla stadium o tsamaya ka taxi or ka koloi yao ya kgale o khutlela gape ka ntho e bidiwang gore ga se baki ke Hilux ngwaneso. Re a leboga e tlang ga uwe
0: o re hosane ka mokebelo 12 o'clock a makhosi tla be le Pokemon e le hona ho bapatsa le ho khothatsa makhosi hore atle stadium. Jwale re kopane hosane Pokemon motsheare makhosi re lo kopana le sehlopha sa rona sa Kaizer Chiefs. Ke re vine
2: jwale wana se 12 o'clock Pokemon ka hosane just tsebiso ke hore ticket di a tsela a ke ne ke check latest di ticket tse di a bofelong. So ke kopa batho ba tle ba ikatumetse go ntshe ticket le Shoprite Checkers ba reka ditikete o sa lehale gore ba sa misa papadi ena e tona. Re leboga SABC ke public broadcaster, re leboga Lesedi FM ka tshegetso le ka go rekisa papadi ena ka mokgwa o le ntse le sebedisana le rona ka metlha.
0: Vina re lebuile ya golo fela ke a utlwalela makhosi ba re seasoning ena we are cruising re tsama fela. Thank you Vina.
5: Your call has been placed on hold.
0: Aw bana. Babedi ke ena mohlanka le hokela wa Kaizer Chiefs Vina Maphosa he ana re jwetsa ka papadi ena ya Sontaha Toyota Cup kgatlhano le sehlopha Scotland FC. Le utlwile makhosi re ka di ticket, le utlwile le di price di teng go thwe go tla winwa baki. Jwalo ka nna wa ya o ya ka taxi wa gotla o se ganna.
1: Yo.
0: Ntwa hao ke metso wa dikolo yo tshietsang sehlopha sa Kaizer Chiefs ba letsa jwalo he makhosi a itlale Royal Bafokeng ha re thewe ngwaneso
1: ha ngwa le swa ge a ge a ge ge thowe tshile ge monoka sona
0: o taibile a re tse letho wa ukwa SABC itsietsa tlhodisano ena SABC sebetsa le Kaizer Chiefs ka tlhodisano e re tla nolofallwa ma
1: ha re
0: tso tsa rena di no ba thata
1: no ha re e getse da
0: no ha re
1: ha re mo
0: ha ba ko na ke a ya hle ba da na ke rata di ntho na ke rata di ntho ka wino ke nna tlo tai okay mantaka ga ke ke

Hola bile ho lo tsietsi mohala di ka ditaba tseo tsa karetsang tsa horra ya botshelela ho tla bola khutla to re nya busupa. Ho tla tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala ho tlong tsenne tsa lefatshe. Ke la botlhano ka jeno bekeng go di o di mo ya pupu. E tlhola jolo matsatsi a mashume a mabedi a metsemene. Mohlophiso le nane o ke rape o mokwena ke lebogile go mamatori. Ke ena a tshwereng kgaso e tsa bonnete ba gore tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa nayo ke tlang ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiehe ga ga tse dinyemamo ya diphirimaneng ya ka jeno le go tla le phameng la dinyewe la Western Cape le diile katlholo e dumelanang le kopo ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya o thumela komiti ya palamente e fuputsang boitshwaro ba gae go latela boshodu ba tšhelete bo ileng ba etsala polaseng ya gae ya phalaphala profenseng ya Limpopo. Re tla boela gape momedi re utlwele ka tse tlhalosang ga e mong wa borapolasi ba ntseng ba tla ba thuthua mane profenseng ya Northwest a tlhalosa ga a sebedisa ditonki bakeng sa temo le tlhagiso ya polasing ya gae. Re tla boela gape re utlwa le ka tseng tse di amana le tshebeletso ya bofifi e ileng ya tshwarwa bakeng sa sebapadi sa kalaneng le ditshwantshiso tsa thelebišene seputla sepogodi ya ileng a tlhokagala bekeng e fetile mmogo le ditlhophiso tsa tshebeletso ya gae ya lepato. Moga wa ACM go swadisitswe ke megato e lebisitseng go basebetsi ba mmasepala wa molwetsi a phofung ba se fumantshwe meputso ya bona ya kgwedi. Tse na le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka tlamelang go inamelela tsona ga di feleletse phirimaneng ena ya ka jeno. Ka o sentse ke re dula le rona gore o tla ithuele tsebo e sa feleng.

0: Mamadi motle wa tsamela tswa sedi FM ke a duve di tsatle la bo hlalo bekeng ho tsema betse ngone tenga su bona ha ke sa tsena sense ke wa mwela o tla lwana se wa tla sena selelekela o gao ke nako ya tsa di papadi la bo hlalo bekeng sebeletso nya ho ya mantla tsebeletso e ratanga tsebeletso ya le sedi ke le boile ba sebetse mo ke le go lela gaebane bana be so le sebeditse hle reng ka tsana di thapo o ga itse ya ka tsietse mo hala di re tla hle re mathele tsona ya mamedi hora e o re le bang ho yona ke ya borobedi ke sempetse ke o fete mafelong a beke dipapadi mona ha o bonate le gale mo mamedi ha ke se jalo ke wa mwana sense ke re nna la ka lebitso ke sebidi molefe ha ke tsamaye ke le bonketsa ba le dikeledi matikiteke le tsire ke mohlophisi wa lena la tsa dipapadi ne he le sumbona mamedi bona di satlile di bifile ha o monate mamedi go kenya mafelong a beke e ba moya wa ono nontso utlwa hanyane e ka o tsa ba ona le montso o nyamenyamela teng so sna le bonnete ba gore hantle ntle re kena weekend eng kapa jwang tse ba he o wetso rona se re kene tsena se ya le moe jwale re tempetso re e fela mafelo a beke e sentse liana go kenya ka hotle hotle mwamedi ne re qala ka tsona dipapadi ha ke se jwale mwamedi sentse ke se ka ba fetwa hle ba ne mbusu bona re tlo shebana le imijao ya makoloi Hungarian Grand Prix re tlo kena stopeng za Kaizer Chiefs Toyota Cup re tlo kena ntshetso pele Mandela Month ha o mwamedi ke sentse ke o fete ha o monate ha o monate ha o monate di Commonwealth le tsona ke tsena di Commonwealth Games mwamedi jo ho tsa o sesa haya ya ka bona ke tsa lo engwe tshusang hampe mo mamedi ntjwetse fela o tla backstroke re ha o re pa a tsho so fitle le boteng le tso le o tla yo mamedi bohloko bo bokalo fela ke ile ka go betere ha sesesi se sa ka sa thula ka hloho ntjwetse fela ke ka ho ha o sesa o tsiba o sesa ka nnete melao ya ho sesa e ehlenye o jwetse ho ya benyamela ya bohlokwa ka gore ha o le ka ga swimming pool ka pa o le kae ka pa kae ha o kala fela ho go etsa backstroke ho etsa butterfly ho etsa eng ba ehle ba o betse go matswa ha o ehlebe wona a ka pela hloho ho re ha o tshwara fela e o ska ba tlo iphumana o tlane ka hloho le leboteng la di swimming pool ka pa jwang empa ke wona monyaka wa tsadi papadi he mamedi re sentse re shebile tse go tshwaretseng tsona bo sumbona ha ke se jolo ke re ska ba fetwa re shapa pere hanka morao mabenkele dumela hle
1: ke tika major league bete ya rona le shoprite liquor shop fumana 750ml e ka pai fe ya golden gin kapa spirit aperitif ka 164.99 le 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria vintuk premium draft ka 195 randa Di fumane o fetela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa tsa bakata tsa dilema tse 18.
2: Ithobisa tsa 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka tshusana ya rona ya sitoto ya Season of Champions. Besha ta 50 rand ka pofita le bilong la dipera online. Ka pa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpuntso. Betha hona jwale. Wi tshwasetse gauta. Ho na le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha.

0: isama sa po hubeng.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Basotho mapara kobo a matle. E bang motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
2: Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng. Arto jwale e se qadile ho sebetsa le bomasepala ba 62 ho kenyelletswa dibakeng tsena tse latelang tsa bomasepala. Masepala wa lehae wa Matjhabeng, Masepala wa lehae wa Moqhaka, Masepala wa lehae Maluti a Phofung, Masepala wa lehae Masepala o Moholo toropong ya Mangaung. Arto ke lenaneo la naha la polokeho mebileng le reretsweng ho ntlafatsa boitshwaro ba basebedisi ba mebila. Jwalo ka RTIA, re ikemiseditse ho thusa ho rarolla tshebetso ya kahlolo ya ditlolo tsa hao tsa molao mebileng ha bonolo mme ka potlako. O se ke wa dieha, nka kgato pele o siwa ke nako. Bakeng sa dipotso tsohle tse mabapi le Arto, letsetsa 086-122-7861 kapa etela online.arto.gov.za. Ke online.arto.gov.za ho ikamahanya le ditlhoko tsa Arto bakeng sa ho kganna ka polokeho.
0: Toropo ya lebatuwana e Guruleni. Lesedi FM le fumaneha ha bonolo leqhubung la 88.3 kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
2: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 55 million. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme mohlodi e ka nna ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa bommadimilione le boradimilione ba Afrika Borwa ba latelang. Ee, wena! Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, menyetla ke e mengata, le dimilione di ngata fela. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
0: Basotho mapara kobo a matle.
3: Mosotho no.
0: E bang motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
4: Sadi papa di holi sedi FM.

0: Mabriyo mantle metsotso e dilo he mashuma mabedi le metsi robonga pele ho ra ya borobedi ne re tlamela ho buisana le Prince Ndweni ka mabaka a uri ke keng ra qoba he mo wa medi ha re satla gona ho buisana le yena fela ke shebile Hungarian Grand Prix ona mabedi tla tlebe monate re shebile le go tsatsi le na he e bile tsatsi la practice session ya bona pele ba ditutsa he ba sentse ba ditukise ba ditutsetsa mo ja o moholo tsatsi la sonta tse ba he hore Charles Leclerc o bile ka pele pele he tsatsi le na mona temo he uno sontso tutswa practice session ya pele Max Verstappen a tswa boemong ba bobedi ha Carlos Sainz a tswa boemong ba boraro bana ba Austin Martin ba ke ne ka Bispec mo mamedi ko lo ya bona ya spi ya Bispec ene le lekgetlo la pele he ba ikenya ba batla o itutsa le yona go ba bona go e o ka ke bone Ferrari le yona nyolwa ka makarena ba itse le pio lena la yona lena le le chachachacha e santsane e dumelana ka gore dikoloi tsena tse fapaneng ditutse di engine ditutse mele wa dikoloi jwa rojo ha mo nate le khale mamedi mafelong ana be ke me jaong ena makoloi weso ha itse ke bona go Ferrari nyolwa ma Karina Karauta Utsetse. Why it's all my Karina? Ha ke no re majenzi ha itse bi Mohamedi ba neng ke ke ba utlwa tswa bana ba bona ba gautse papa o gata le minwana wa gona wa khale ke ke bone ba pala mnati mana re ke house re ke gospel re ke eng ba gona o kena ke re yes ke mino mo fitlente Mabere motla e ga o le tsena he ke kopane le sechaba Pula Mile Foundation ri la na ga buisana le na gaetse di aka na go nya o feta mo mari ya ga jwetsa ka tournament ya bolo le netball ense nyihletswe la pele jwa letsa tsin lena ba itse gaetse ya motho mafelongana be ke re kwala godi ya ntate Mandela ho a phethelwa ho bapalwa magaolagang me sense ke na le mueli wa Pula Mile Foundation e lenga botse chaba ga ke mamuele hle go utlwa go maima di taba ke afe gaetse ya motho ke o Salomo la tsabeletsong ya lesedi le ga hla tshaba awo o gawile o bathong ya ba ke sa utlile le go ba le mahala o gawile ka mona mamedi o bana beso o gine le batso metsi nhle bo mamedi empa he re tlotla re dutlwa hantle ka botlalo tsena tsa Pula Mile Foundation Liana Abdis Chaba Liana Abdis Chaba tla boela re jwetsa gore na ebe ho tla nno sebediswe mabala ane o sa le bantse ba nyolo wa lona ka bana mo hlomong ebe dipheto di teng ha ile monana ho phethelwa mafelong ana beke jwale he ke tsenne tsa o qetelo ya ka mogokutlileng ka teng o tlo tla di hlakisa hantle mo mamedi what's a mosebetsi o motle manipule maile what's a mosebetsi o motle hlakogeng lena la dipapadi re a opola dipapadi ntsena tsa mohopo wa lefatshe nentse ke buisana le yena bakentse di-public viewing ke re hai e wa lwana ntate aga e seng baneng ba rona ngwaneso re batla bana ba tlo diterateng batjha ba ithaope ba kene dipapadi mona le bona re bone gore ka nnete re thusanang ho ya pele jwa oh ntho di monate jwale saba ke o dumedisa lo mala gaetse ya motho le kae ngwaneso re tswile gaitse ya ka sentse kwa motse tle tshebeletsong ya lesedi ho thwe ana mafelo a beke nonyana di tla dula batho ntate ha kwa go fedi taba mono go utlo re le tlhophisise di fingwa ne so ka mona ka machabe
1: ke le bua tle o se bidi re ke nke mo nyetsa ona ke dimeli se ba mamedi ba ha ba le sedi ya tsam na ha ka bo phaga le dina ha te mabapi ke le bua le mo nyetsa ona go fuwe nke ntate Pula Mile Foundation ke tlo hlabisa di tlhaketseng di papadi tsena na jwa le ka ho so hlalositse o swa di tsadi le go di nya batsha ne di di tsopatse mashome a mararo a metse medi ka ofela tsa bolo ya maoto e le tsheletse tsa netball jo ale re di petela go di nyena na ya ntate Mandela re di petela go sane stadium ke zo ka baloi se re setse ka tenne fela e to ba se ka magaola gang le magaola magaola le magaola gang o se se bitse
0: ai se diaka jana go tlo go jwetse ho re sa le dipapadi tsena di qala ho fihlela mona se tshaba batsha le bona eng mohlomong e fapaneng le nako e fitileng pelo ke yana go dinya batsha ho ya tswa mona mo re leng teng ha utlwa mohlomong hla go reng la phapang e weleng go dipapadi tsena di tlile ka yona
1: to au swa ka me wa ka dipapadi tsena na ka nnete di tsiste phapang yo go lo toroponya ya matshabe o bana di tlhopatsena ke tse ke buang ka tsona tse mashome a mararo a metso medi ne di tlhopatsene le machabeng ka kakagetso jwale e sale e le tshisego e le thaselo e le talente ena e ke sa batleng gore ke tsebe ke tla e kala kae gore ke e hlalosa di tlisitse morolo di phamisitse le maemo a dipapadi machabeng ka kakagetso ke ka ho re le mbatha ba le ba re ka nnete ntate Pule a ska emisa hona ka nako ena la a tswele pele ka tsona dipapadi tsena la le nako e tla
0: jwale hengwaneso re fe re utlwa re ditlakolokotshana jwang mafelongana be ke e tlakogang la bolo le netballo o bo sontse ore gopotsa mabala le dinako re tshebetso e tla qalaneng
1: ke le boe gapeng dipapadi di ko qala ka hora ya leshome stadium ke so ka baloi ke di-semifinale papading ya bolo ke tlhopha sa asias se tlo bopala le setlhopha sa silver ten se tlhayang ka mona ka melodin e be ba setlhopha sa asias se tlhaya ka mona ka Welkom and then e be ba setlhopha sa city rangers se tlhayang ka Welkom le sona se tlo mathisana gagolo le setlhopha sa gil rova se tlhayang ka mane ka kutlwanong odindalfres dipapadi di tala ka hora ya leshome mme go na le papadi ausi waka mme wa ka se tlo bapala e tlo kgathela di-finale e leng papadi ya bakwetlisi ba Welkom mona ba tlabeng ba bapala le di-masters tsa MML ke tsona tse tlogeng ga before di-finale di bapala go tla bo bapala tsona ditlhopheng tsa netballo di tlabe di kudukudisana le tsona dintlha tsa teng ne ke sena tsona gantle ka bopadi ne ke tshwere tsena tsa bolo ya maoto mare ke a tseba tsona go setse dihlopha tse kaban tse tsheletseng mme go tlabe re na le batlhodi go sane jwang kapa jwang le ba tla ba fumana di-price tsa bona ka go latelelana jwalo jwang
0: ga ise diaka ngwaneso a ko re joetsege gore o reng go batsheetsi barati ba dipapadi batswadi bana ka tsena tse e tsalang mafelong a beke ebile le phethela le kwala kgwedi ya ntate Mandela re tle re tsebe ore ka nnete o itempetse re tswe re ntse re shebile gore go sebetse ya jwang
1: wa tseba dipapadi tsena ka mogoli ding lesonono ka teng ke ka go ditshokere di tladile kgweding ya batšha ebile re di phetela le kgweding ena ya ntate Mandela ke go batho ka ofela Welkom le ditoropo tse mabapi ga re teng zoka baloi ke bua tenana ausi sebidi nne ke le mono zoka baloi re lokisa lebala re seya di-line re lokisa ko go tlabe le ntho nngwe e ntle ga kakang e tlabe e tsala zoka baloi o sale batswadi bana kore motho o molemolemolemo o amogeleile gore go sane a tlo phomola a tlo shebelela talente a tlo ba ko a tlo phodisa letsatsi le ga le tsamaye ga monate gobane tlabe le dipapadi ka mona le ka mona le ka mona
0: ta motho re lebuila go lena ngwaneso ga o sebetseng gantletle mme re ya leboa ka tshebetso e ntle e o le ntseng le etsa tšhabeng sa rona tswelang pele ka mosebetsi o wa o aga setšhaba ke lebuileng tate
1: a o lebuile nna mme ke leboa le sebaka sena se ke tshumane sa lesedi FM ke re le ka go sane ga o na le dipapadi nne nne ke tse tswela ka tsela yona yona la sonna
0: tanki ga itsela motho
1: ke a leboa
0: ha be khotso hle mamedi metsotso e dula hantle ho e kena ho e mashuma mabedi pele ho ra ya borobedi ho reng ya borobedi ha o santsa le malala la o tsuse o skunza ga fela ngwane so re shapa di get down so bona ke na bohlano mamedi ke tse re qala ka dipapadi ho kenya moyeng wa mafelo a beke wa utlwa lwana ka netho gae re kene jwale
2: ipe monyetleng wa ho hapa se ya bo sa 3 million rand ha o kenela spinner zonga jackpot race Fetcha fela ka 2 randa ka pofeta dipapading tse tlaweng. Sa habanero, ka laboraro le leleleng, labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30, ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa Birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
4: Tsadi papadi.
0: Mamedi e le shimane mo tsogo ba metsotso pele ho ra ya borobedi wa tseba ho jolo ka ile mona di fitle pheletsong dipapadi tsa mohopo wa lefatshe tla no hlelle ditaba tse ngata mo mamedi mabane mona ke le ka bona ho yeng ya dipatlisiso diphuputso tsa o thweng di kanna tsa etswa a ke jwa le mona le mana e bonontso le motho le bo magangang o nontso hlella di ntotseng ataka o hey ball wise snowba ke magnet hey as snowba ga o a sa ga net kana go tse ding ho hlolwa he o sa sa go mo medu ka ba bone ka go fatsile na ka nnete le gahlano le wena he di ntoding ata tse bueileng empa ne ke shebile letsatsinyana ke bala New York Times le bona hlakoreng lena la hore ka hona lo mo bileng le manyofonyofo a itseng e tlile ka ena le botsitso taba eo empa jwale he e tla isiwa lekgotleng le leholo la FIFA mo batla ke ba dule fatshe ba lekole le o shaba gore mohlomong e be taba ene ya gore go nna o thwe papadi tsa mohopo wa lefatshe o bile le manyofonyofo mo na le mane ke nnete go le o kae ga o soka o phethelwa moamedi ntlheng ya gore go fanwe ka qeto ore go tla etsiwa diphuputso kapa jwang empa go ne o bile go tse ding tsa dintho tseo thweng di tla fuputswa ka odimodimo go ne o beuwe red card yane ya zwane Ai ka bona ma Afrika bora ka rata ba ile. Oh bobedi, wa tsa bolo. Ai a usana, fela he. Ke se bile hona tsa tsinlena na ka mona ka California, California, CEO ya Google, Sundar Pichai. O tsibisitse re he mo Mamedi. Ha o ntse etsiwa dipatliso jwale o so phethelwa ka o hlotlo o shebuwa gore le bo di-shots dikgatiso tsena tse nyenyane tse ileng tsa shebellwa di-video nyana tsena tsa bo di-5 minutes tse ileng tsa shebellwa bo marangrang mona o so phethelwa ka o hlotlo gore e be mohlomong ke tse kae tse ileng tsa shebellwa o tsebisa gore he Mohamedi ke batho ba fetang 1.7 billion le fatseng ka bophaga ba ile ba shebella di video tse mabapi le FIFA World Cup mane YouTube 1.7 billion worldwide ya batho ba leng hore ba shebella di video tse fapane fela ne ba tlameile mamedi bo Aisha Speed ne ba se hona le mana sa lwana le ma Argentina hey ma Argentina le bona oh ba be ke boga ke bong kwa po man ba batse ke sa Aisha Speed o re o kentse Jezia ya Argentina ha Portugal se itswila ke ga tsebo go gata Cristiano Ronaldo jole ke ha ba motsekisa o kengedi tsenskipa Jezia ya Argentina ba no wena tsa mali Ronaldo kwa ke ga ano tse dintsa dinthoma nai ha di hloka le Mohamedi man di papa di tlameile di rekopanye di tlise monyaka ho be monate be jolo fela man fela ke a tseba he o nale ba ba dingkang ka pele utlo motho a o jetsa hore o gobetse a saja ke re ai ba bona e sele jwalo sele ya ha o wese gona re sa dikena gona re sa dikena e sele jwalo mamedi re ke tsa tsena hlagelukisetse o tlokopala le vina maphosa

0: wa e bona hempe o ile nkgale ke o kgalemelela yona ka motswadi nwa wa gaompo
1: a edit bo se o tadile jale o bua ka eng motho wa
0: baga o tseba ntle o tseba ntle ka botlalo ona ke bua kang a ke wena o dula o tonetse founu ya o matlo o shebile ntho tse e tsala mona marangrang ke ewe moleko onwa ngwanana o tlontolola mejaka wa motse tse
1: batho a edit a ka nnete empa nna le wena re dumelelane dedi
0: re dumelelane kae
1: re dumelelane gore re ka se tlotse re bua ka modiei ka gare ntlo ena yaka o bone wa bo kore o se o qale le o qala bona sentse a re qabanya a nkere re buile gore modiei wa re qabanya lebitso la modiei ga le sa dumeleletswe ka gare ntlo e nna ga ke tsebe o mpolelelang ka ntho tse e tswang ke modiei kapa tse ngolwang ke modiei kwang teng kwa mosebetsing a ke tsebe dedi nna ke ituletse ka tlong ka mona o atsho ke itšhebetse founu
0: ke a tseba gore ile ganka qeto ya mofuta ono empa he ga ke mona ngwane no a etsa dintho tse tsenontshang gore ga ke kgone boitshwakampo ko utlwa ke tlhwatswa tsela ga maafing ka mona ke ipotsa go banna padime o ka tswatse ke ngwane mokananyana pelo ya ka e batla ke o gopotsa gore nna kgale ke mmone ngwanana eno gore ke dinyala la satane marabe
1: dedi
0: sebete sa ngwane eno ngwanaka ke sa o beya tau setswetse wa nkutlwa nana lesea leno le tlo tshaisa ka fane ga ka batho fane ya tsabua je ka ga motse wa surprise vid gotlhe mo a kenang teng batho ba tsitsipana ba bona fane
1: ga ke na mantswe ebile ke thabile gore ga ke na ona obane ga ke batle bo tshwaela tabeng eno
0: ke batla ompe o ntshepise gore ngwanana eno ka nnete a ka se o tshwele ditšhefo eno le lemeng la gage a se ka ba le ka o tshwaetsa ka lepega oa tlo ngwaela ka tlong ka mona oa tshwana o ntshwaetsa le nna
1: nna le modie gale re phedisana gale re le metswalle ga go motlhang modie a kile nna a nkese sa ntho tse fosagetseng ya be ke nna yola le modie re a bulana re tsa ntho tse tsweleng tseleng ae modie gape o tseba gantle gore nna ke mosadi a nyetsweng oa tseba gore ke a go rata ke tlhalositse taba e go yena kore ka etsa gore a e utlwisise gore lelapa laka le tla pele o e tseba gantle taba eo a ke e ka nte ka nna
0: ka ntlhongwela ngwana ga o bona ke thotsetse ke ntse ke tibisa maikutlo ka puino ntse o qetang go ntsetsa yone ba tseba wa bua gantle jalo ka ngwetsi e e laueng po wa bua

0: e seng fane seng fane o ke mo tsebang ga tlo batla go tlogella fela mpan le nna ga o mpona ke le jina ke se ke rapela gore ampe a lwane go ya go ile gobane ga nnete nna le wampona le nna ga ya kgona ga ke a ke malalala o tso o iphumana ke etelela pele ee kilo qodisana letlhokwa le mogale nka paretshelela wa bona botsamaisi ba mogale o ngwaneno ga a ka tlola bone ke ompate le a letsatsi dipenne o mpate
1: ke a utlwa dedi a kere le nna ke botsetsa tabeng yona eo ke a tshaba gore ga ntata bofane a ka tloga le nna ke tlo latlhaelwa gagolo
0: loama engwe jwa letaba le wena jale
1: ke yona ntho e ntshosang eo day
0: ee
1: ya gore motho e mongwe le e mongwe a fitlhang o batlaletsa dintho ka tsela ya gae a shebise molomo wa ketlele ka go yena mme wena le abuti mogale ke lona bana ga le utlwane o ntse go ke o patetsa tse letšhabile ke tla sala le mang ga o ka kena yena
0: e wa tseba nna ke na bothata le mogale ga kalo wa tseba ke mpa fela ke shishenelola fela gobane ke na le tshebedisano mo e ntle le ya bofane wa kutlwa
1: dedi mara ga e le mo o utlwisisa gore dipolotiki tsena tsa lona di sebetsa jwang gobaneng wena o sa etse ntho e nepagetseng ko gangwe fela o etse ntho tse nepagetseng ko re ntho di loke di-officing tsa
0: lonaoe ka go fela ntse ke etsang mo ke mokaselane tse ke etsang he ntho e nepagetseng ke efeng a te tse ke etsang nako e ka go fela ngwana to a kontse ke etsang
1: a ke lwane te
0: ga ke a boa lwana mar go na le tlhapa mo go na le tlhapa e e tsamayng ka tlatsa pueno gao eno kore ka nna tse ke iketsetsa ditwerere fela mo
2: a ko mpolelele ntate potlaki na batho ba rona kao fela ba ingodiseditse o kgetha
3: ga se batho kao fela ntate mogale go teng methwaela e e sokang e ingodisa
2: o tsa ntate potlaki go botlhokwa go ruta batho ka metšha e fapaneng ya go ingodisetsa o
3: kgetha
2: le gore na ke mang ya lokelang go ingodisa le botlhokwa ba go ingodisa
3: o bua taba ya botlhokwa monna heso ke nagana ke tle ke ngole fatshe ke tle ke tsebe go araba dipo tseo tsotlhe tse o nka kopanang le
2: tsonatate potlaki le wena gore date wa gola wa ba mokao tse o sa tsebe taba tseetse kana-kana ebile a ise e dula etsa matsholo a go ruta batho ka taba tsena metlhae
3: tlogela o senya nako ntate mogale bua ke tsebe o ngola dintlha tseo tsotlhe
2: bona ge ntate waka motho a ka ingodisa gape marangrang
3: ee
2: o ka ya go register2vote.elections.org.za ke a tshapa o e
3: tshwereapa
2: ke ephete
3: apetaetshwere more
2: register2vote.elections.org.za mme ga go fitlha mo wa netefatsa gore na o ka kgona go ingodisa na kenya nomoro ya gago ya boitsebiso lebitso le fane mme o netefatse ka nomoro e batla go romelela yona mogaleng wa gago gore e o fela o ka ingodisa e be ge o tlatsa address e be o manega senepe sa buka ya gago ya boitsebiso karete ya boitsebiso kapa setlankana sa boitsebiso sa nakwana o tla fumana molaetsa o tsebisang gore o ingodisitse nakong ya dihora tse 24 ntate wa ka
3: o a tla wa teba monna heso fela o etsa gantle gobane ga se batho kao fela ba tsebang gore na ba ka ingodisa jwang gagolo marangrang
2: o gopole gore ke maAforika Borwa fela a ka kgonang goge le bona ba tlameya gore ba be le e le nngwe ya ditokomane tsena tseo ke seng ke di boletse ntata ke batho ba dilemo tse 16 go ya godimo ba ka ingodisang empa le bona ga ba tlo kgona go kgetha motho o tla kgona go kgetha ga fela a sana le dilemo tse 18 o ingodisa mo o dulang teng mme o tla kgetha gona mo o ingodisitseng teng mme ntlha botlhokwa ke ena go fana ka aterese e fosaetseng ke tlolo ya molao tate
3: o buile go tlala seatla monna heso e re ke wele temeng.

0: wa tsamaya mokwane ke lemogile gore go tshepa motho ke o phaphatha noga
1: eya mema mokwena go ka ba jwang go wena ga motho o mo buletse sefuba sa gago o mo boleletse dintho tsa gago tse matlhonoko e be ena o busy wa tsamaya o lo di bolelela motho yo mongwe
2: wa sebakiletlhakanana

0: nahana tabene ha hore o sebetsa le mohani e tlo ntlisetsa ditaba fela le hara batho ne ke sa lebella wena wena puleng o roka bitsa nna noha ngwana towe
1: mema mokwena wa tseba le nna ke motho ke tlhoka go tshepagalelwa jalo ka ga ke tshepagalela ba bangwe kore ke a ipotsa gore na makunutu wa ka a bolokeile ga e le mone o se o qeta nako le motho e le goreng ke sega saka
0: ngwana wa dula ampinela gore omotho o motho ke mangwe yang a re o phofolo
1: fela
0: basadi a kompotse ke o bolelele nnake o tlwaela go ntlela ka dipelaelo tse sena motheo e reng ke ko o jetse o sa e tsebe nna fuba sena sa ka ga se a rraua ke phoko
1: o
0: ga ke ne jala nnake o bolela jala phatlha makunutu dike a ka bo beile le lemimo ga ke seo ka be ke bobeya le ka motlhale o badimeng
1: wa sea mema mokwene go bua go bonolo bane ga se wena a robelang a tonne matlho a ipotsa gore na o bua eng le mogale nna ke le siko
0: ke nna ke itseng o robala o tonne matlho ene nna bona moo nna le mogale ga re se o qabane nna ke ile ka thetsebe ka utlwa ga mosheshe a re o sekebe wa ipakela dira tse ngata tlase lefatshe ga o le motho ela bolelela ba bangwe se nna nna le mogale a re dira ebile ga ke tloetsa mogale o re be se ra nna ga ba o batla ko o jetse
1: aotlwe
0: mo neng ke ko o jetse ne ke re ke arolela ditaba o se ka nna o batsa mo ntse o mphara ka dira tsa ga gore dira tsa ga be dira tsaka a ko ntlwele ke phele ka kgotsotlhe oc
1: mamkone o tsa itse batho ba go botshepei go tshepa
0: ke ka goo o ntse ng mpona ke sebetsa le mogale ka bolokolowi ga ke kolote mang kapa mantlhaloso o se ka ba wa leka wa kenya sekolo sa botshepei go nna wena ka bona o itshepagalele mose wa tseba gao ne o itshepalela jalo ka ga o batla gore batho ba bangwe ba o tshepagalele e kebe se wene ya mmathang goseng mose a re mantsiwe a sakoreng la mogale o bo palamele kolo ya tšhelete ya
1: gagweke wena ya buang le
0: nnaosie ke ikutlwa gantle seo ke se buang nna ke a seno ba gayane
1: ga ke dumeleore ka ba wena a lemao dintlha dipedi
0: wa tseba go bua ka motho yeo e leng motlabang lemao le ntlha pedi le tlabang kobo le moruki go bolelwa wena no ke ke watla mona o tlong kemelela ka menotwanyana o mpolela ka mogale empa wena o ja tafoleng e lengwe le mogale sekotlolong se le seng le mogale hela ga o robale o sa bona
1: mogalemamokwena ko jasitse taba tsa ka gobane ke o tshepile jalo ka motho wa mogolo o kile jalo ka mme waka
0: puleng ke engwe lee
1: ke jang
0: o sa itshepale
1: o bolela jwa me mamokwena
0: a ke itshepale sekeleme se se kana sa ngwananyana e nenko o eletsa ngwananaka jalo o ne o re nna ke sa leke ka katlatse lefika wena o ne o theose o nyolose le mogale one e rate e fedile a isa e rata
1: nnaela
0: ka bona ga o robe sefubeng sa gae gore o ntse o mo rata
1: a itseng ke gobala sefubeng sa mogale ke mange wa tsaya ke a ipotsa gore mogale o file bokae kapa o o tshepisitse bokae mme mamokwena
0: e re ko o jetse heta batsao tse o sa ditsebeng ga ke re o di batlile mogale a ke re o ntse a lwana le wena go ya ka mokgwa o wena o bolelang ka mokgontso tsamaya o nneta ka bobimatlhong ke wena ya neng a tlamegile o bapalela go lekwana le makumane a wantafoleng ya mogale empa ke mang ya atametseng ya khabara mogale ya motshwarang ka letheka ya ntseng a
1: mophaphathaeaa
0: tlogelela go nna o ithetsa puleng ga go letho le o ka mpolelela ona ka mogale ga mmogo le wena
1: mamokwena ga se nnako jetsitseng gore ke a tseba ntho ke etsang ka mogale
0: wa seba ga ke ne ke rata go bolelela mogale nkebe ke mo jetsitse motlhangwana a ntshopileng ka sethumi gore na gantlentle o motho ya jwang empa ka ga ke a o rata ngwananaka ga nka baka re letho o ne ona gore ga ke tsebe rona ditokomane tsa mogale di tswile jwang ka
1: tlong
0: ga ke ratanka
1: moeabilengka go feta molomo o mphoqile wankutlo
0: o iphoqile ngwananaka
1: so
0: o iphoqile baby dead darling my sweetheart le basadi ngwanana yo hela wa tshwangwane o ke mo rata kelo ka ngwana ka mago nketsa ke se
2: Thank you. dumela hle mo mamedi e bang o fitile ke engwe ya dikgaolo tsa monyaka ka pa o batla ho ipheta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamela yona hona mo

0: setso le puo ya Sesotho.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa la ka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.
4: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipesente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
5: Basotho mapara kobo a matle.
6: Mosotho no.
5: E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa. Ba ahi ba Katlehong theola meya. Lesedi FM le ho 88.4. Kapa kena ho SABC Plus app ke molelwa.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betjha feela ka 2 ranta kapa ho feta dipapading tse hlwauweng tsa Habanero ka laboraro le leng le leng la bohlano le moqo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Bomamputi ba abelana ntlha tse ngata, ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
8: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile, dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

hona le botone go tsama le korang go bare hela ntate wa ka konkelam dog horse kapsa de small tribute to poison bare peace and happiness me eno pina ba ile ba ntsha ka mara o tlo ngala ha poison se re botsa se fitileng me ke mongwe batho pheleng gore le hana voletjene ke ntse ke sa kgole gobane re ile ra buisana le ena gona kono hashtag party time poison jaleka di-DJ se e leng gore di letsa re thabisa go hashtag DJ booth mix ke gopola gantle selemo sane sa 2024 ebile ga e le gantle ga tsamaya jalo le ena re bua ka mmino wa gae leto la gae industry-ng ena ke mongwe dikakapa tse e tlhomphiwang ka tsela e e makatsang amele ma robetseng teng ke ya tshwetlhe ke re ga moya wa gae o robale ka kgotso ea hashtag DJ booth mix o la re saefisa re sa godimo letlase go tse ding tsa dikgwedi ha balee e ba monage ke mo e leng gore daka kgotso sama le kapsa de small le ba bang ba di-DJ ba ikopanya ba tlotla ka kapa ena ebile le tshutsumetse kgolo wa holo industry-ng ya morethetho wa mmino wa house ke bua ka ena poison tshebeletso ke ratenga lesedi babodisa ba metsotso ke leshome le metso e mehlano pele re kana goreng ya leshome ke le bohlano bekeng o ntse dutse le ngwanangwanana ke dikeledi magasene na lona re metso le o fitlhela gorenyane ya leshome le metso e medi busi mona makajeno re kene ka mone ka Rustenburg o santse o nana gore sore ka Rustenburg re kene ka moka Pretoria kore go tlo senyege ah wa senyega busi mbona weso re se re ngwana ngwanana ke 29 mindset ke le tsola la ka bona ka Rustenburg ka bona ka North West fela he ka bodulo ha jalo ka bona ka Pretoria jwale ke motho ya tla go ne ne o tla bona ka bona ka Pretoria sa go mona ka Pretoria motho wa ka mali ka Rustenburg re rata le busi mbona hashtag DJ booth mix o tlo re jae fisa a re se o dimo le tlase hashtag hey groove mix o se ba ke re bona ga sentse re le ka lo amohela kgwedi e tlang ye phatso kgwedi ya basadi ha ntho e tlang ka mone ke se kana ka letho mogotsi wa ka gore ke go ka ipe a hantle jole ke sentse go bulela le hana vale tsena gore metsetseng ma shuma mararo ke mora go raya le shume o tlo singa maqhubu ka khaso se beletse nga le sedi ka tsheno 29 mindset and the ones and twos o tla re tsa be simane pala he ke le boetse license nge kena hlele go ka hanong se fapaneng X Facebook Instagram @LadyFM @LadySoulsky lense nge kena ka mogwa wa WhatsApp gore dikele di tshepe tshebe le tsone se di re tsoga monate man ke yona he thwetsa mogwa le bosutjo na go pataka le be ke re just ya ka majone ke re ke yae dipuleng le dirameng melatse ka nyena he ha ke tla monate bo le ka manye pa di notes pele ba ngole seleng o se ke a se batle gore ntse o ganna handle ka kelo hloko o buluke hile le wena o tla night shift ke a se papa se betse ntse o tsama handle ka mono na re na re tsama letolo lena o fihlela gore nya o qetela gore nya le shumele meso e bedi.

0: la o tla bona tele go dilo lena ka boga ka bona go ha ke chase bona nikitse ke re hwa ba ta dikelete ayayayay a ke sa bona ke attack ensa ka hele
1: What's ba ha le re sa le banyane le ke na no re ho go patshwarelo ke ntwe ya ka potla go fela o tla re ntshwarele e mo nyena re
2: ha o pali ya se Africa e ka petwana go nya metsotswana e 30 ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time reka castlemilk.co.za eno ebe o scanner QR code e pakaneng ka pa o kena ho website ya rona South Africa be sharp ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: ke se bemetse se ke le shume pele re kana ho renga ya le shume ke ne ke re wa tse ba ke ba tshineilwe ke itshoka ay ay ay le khale khale majara ke re bula ho le khaitse dia ka pana mba sa go ntsa mametse se beletswa le sedi o di sele ntate tshali monyamana morakabi mpoi le siene ntlebi ya ga batho ba di 25 dimelang hello hi nna ke se batla lutu medisi Batu batu pula.

za abona semale Dr. Moruti Barasebe zamdase khaya eh mafelong ana beke ibile haile handle bo simbona ke tshe sa bona ke bele kae kae ka bona ka so wetho le mo kilo le jaifisa teng hona kae ka bona ka so wetho jale no hetle mkhotsi wa ka o ka nna ka pala le nna hana mona he zone unzena sa house ena metse se tsile se bile re ka re yele shuve a dikboku sa a tatotladi ha le botsa bentsa o qetela tsaletsa ba ga tonight.

0: Era, era vou ver Jesus, que Jesus nela. Ah, wa bata mwana mwana na wa bata o que dire. E como jogo no risco tu acho tu tua. Que mo gana ma kwedi. Ta DJ mono. Lo ga o bata jena Google ga ga weza o jibu fuje le jibu za bona ha o thaisa mwana na ke tsa tsa kwa. Ke a hola ba, mpa ba kana mba tampa. Go ya pe. Tango.
1: Yela, yela, yela, yela, le re soski. Motswako, motswako, motswako. My DJ. Ke mo fa le kgolo le malogolo. O ntse ra mona te ke paqama je ka mona ka kima le go jela ka 99.8 MHz. Ke mo rena rante ba. Tanke le re soski ga ge gore jela semelo metsi le medi.
2: Ladies, soski. Ba metsi muziko ha o phulile o mona. Ke mona mana la. Ke a lwana hore nya le shumile mphimeli ba le ka la thana le ndi ka mona ka winde ba ke le ke ka hoski
3: ah ke le bula ho le khaetsedi ya ka mabedi shebe metso tsuke le shebele metso e robedi a ga pre letse hore ya le shumele o motso le mong hashtag party time e no tsang re ja ifisa ke 29 mindset sa ri sa dumule hla se go re sikinya ha mona a timane o sa itle ke fetse ntso ya ka lotu o nne ke mahetla jwa le hlo yo se se mo ga wa kere utle

tsholo mo loe ka ba dikama tlakeng za Stone are a dikeledi DJ Opland are ke mo fomalo mo a hai man are a mo fomalo kholo di malo kholo ngwanana a go tike malakabe ke lo vila ho le beso o mo mo laetsa go dikeledi DJ o ntshwere ha monate o tabula dipikara mo be o re be a ke bula ho le sempo ka bona ka welcome makela bo haweso o mo di medise he o le di ka bona ke that's what sa no re di ke le dore ha a 086 7303084 ke nomoro mahala mo ka nkhwayanteng tsi bile mo laetsa wa ho ka bogwa wa WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 mona le bana re le banteng ke hore nyana le tshumele meso e medi o teng kha itse ka ponto wa selepe ke pitso tsumane ha di tla go hopa he tla ka ke di lahla hore nyana le tshumele meso e medi o di jaka ka mahetla a di jaka ka peta tsena o tla hore nyana bo be hashtag ha mamele

0: setso le puo ya Sesotho. Re utlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha o se mo Sesotho ke bohlasemba ha o bana.
0: Lesedi FM ke molemo.

0: Ya, ke la ga hlaka lengwetsa. O be le mo sena na banna. Ka michini ke ntse ke tsamaya le bashimane ba ka banna. O ga sibia le mushimane ba ga ke thoni ke wa poho. A couple tref.
1: Wa ra twa le sedi
2: bonto wa selebo.

0: 086-000-3084 ba ba tla no fela dumela le sedi.
1: Hello Pasha.
0: Re jeng le kae?
1: A re te.
0: A ke mang kae? Di ma radio e.
1: Ke
0: lo ba pala bolo ka patela sa pele nomi.
1: Ke lo ba pala bo Harry Smith ka patela sa pele
0: nomi.
1: Hospital.
0: Le mabetsi le tsamaya kang le tsamaya ka koloi jwa.
1: Le mabetsi dikoloi tsa tsenga jang ke tsa spatial.
0: A o tsamaya hantle mo no dumedisa ba sebetsi mo lwana utwa. Dumedisa ba sebetsi mo lwana. Dumelan. Dumelan. Le skabala ka le khosu mo. Skabala ke tsheisa ka batho skabala tla le hlotse. I'm going to go to the house.
2: O jwa mo ke moleko mo posisturu.
0: Hey.
2: Ke fetsa o ke mantate.
0: O tswa ka tswa mosebetsing ka pa o tswa ka yelo no kena.
2: Tswa mosebetsing ke tswa tima mo lomo o lo a mpentate wa bona he.
0: Mwana meria le bua ka ho tlisa poloke wa le tsatsile mona ja utlwa.
2: Na o lo a mpentate.
0: Mabetselo se di FM tume.
3: O rata wa le podcast.
0: Eh o rata ke nna wa utlwa.
3: Hey.
0: Bye. Let's see the
3: Sam.
0: All right. Let's see the moon.
3: That is
0: Sam. Hey, Kyota. Kill us, do it.
4: Surata.
0: Hey, who's what?
4: I'm talking.
0: Ke ho ai ko mutwa re nga hanja ga ho ntso ya e ya man ke
4: ho ya ho ya ntla ho ya ya ka lo no tsobo le
0: ho re tsho bona me ke mang ka
4: se tabi so mo koela o petana ri
0: oh e ya bona me o ka o la penga ba mo sebetsi
4: ai ntse ja dizili ntse ja dizili ntse ja dizili ntse ja dizili
0: all right tsa sile mona tsantwa
4: ai ha ha te
0: e ke o taba ke le seri dumela hle ho
5: ntso ka mamelo
0: re tle ga I'm not going to go to the hospital. Ke go di ya borobe di dipini ka bongata di ntsha dipina di album di yatswa di EP di yatswa di single di yatswa ba lelekisa hore batho bonyana ba tla ba fa di kgodise ka bantse nne hore ba tla ba bona rena ba ratile pina feng e re ka gaolang selemo ka yona ra tlolela selemo sa 2027 ba bana pontol zari yela se fadile sele go le ba bona ba lokolla go di nyana borobe di re tla ngokela yona ke ya pato selemo sa basotho se a thosa di tla tswa di EP di tla tswa di album di tla tswa di single ke ke nana toba le le tan support ya a ke re metswalle ka ya pelo nomi le tan support a ke re tan siets a re jolo support matsile mba tsama ya hamona ke lebetse mo botsa hore na ba feta kae a go ngwalle ka mo wena ngwane so ngwalle hore le feta kae hona jwa le tshe ke khona lo jwetsa tsela tsena twa letswa ka tsela ni pakeng tsa tloko lene le seneka lo nka hora tse 6 tseleng ye e pakeng tsa tloko lene le makwati ara yolo sapontwe mira rome so ka mara hora ya pili re bone hape tse jo mempili ma ahi matswalwana ha ya Somalia ba ya ba itwanela khatano na Afrika bo ra ipiletsang hore batho bana ba tswana ntse ka ntle ba senang ditokomane ba tle ba shejwe ke boramola ba ema ka maoto ba theka jwa ba Afrika borwa ke ntho tsengata bana engwe ne tse mathakia matswala mane na henya Nigeria ibile bana ba Somalia bona ba re bona le mongwa ntsa hla khatisha video ntsa na ke tlo swella mo go ke tlo swella mo going to die here rabona ka nnete o la ba le ditemalo tse ile ntsa hla ka e kae mamelo se bele tswele sedi province ya Gauteng re bone a ke mana Nigeria ka nqena ye mpantwa se tharolwa yo ai kwala sa go re sebele sala sedi re kala mogatlhela wa katela are yetse tsene nge tsa jwa mponto ya lwana jwa re kala mogatlhela wa katela ke a swa ke tsa bo re nya bobedi.

Mamelo ya sebele so ya lese di arinyolo sana shumela basumwe meso suka marahora ya pilo. Mamese puanto wa sana basebele songwe. Irato wangale seri ya fea, mwale seri ya fea, mchimu lelo. Kitopa pala pina te taru, wenaorifa ili ngwi, eo rike na mafilo ngabichika yona. Pina ya pili eo ritangu papala yona, kipina ya dala tukzin, zi ngumalo, ebiso angaro ki ama geye. Ita tatangwa kipina ya ntatestana, ebiso angaro ki fires, duda kapa slenda. Shandesh, ote jengwana yana mani limpopo, ntatestana zona ingela sutu, dala tukzin, zi ngumalo. Just RSA. Arnyolo sapondo release, release monate, monate fela jwalo. Ya sapondo na tfetswe. O tlamela gore ba mesira sebeletso o rona ting. Tle ke seven thotsa ka mona. Yo ponto. Tle ke otle, ke otle, ke otle, ke otle, ke otle. Ke seven thotsa ka mona. Ke otle thotsa ka mona. Ke seven thotsa ka ponto wa selebo. Na gidi khana jwalo. Shumela mesebe be susu ka mora rapile. Number 1. Kipina ad kipina dlala tukzin ama get 2 fire and tetestana 3. The zuda ka paslenda shandesh. Hadi kale.

0: Hello, Pito.
1: Re teng ke tsamaya le ntate Stana mo ke kena le ena ka weekend e tanki
2: ntate Stana re elena mafelong a be Solosodi FM dume mamelo ponte ke manga
3: sekolanyane clocolen
2: utlwe
3: ntate
2: Stana dume lalo seri dume ha mona teleka
4: aga tsamaya
2: le ntate wa ka mogotlong
4: aga tsamaya le ntate wa mogotlong ge o ikeng ga
2: voti sentse di hlotse bana ba bang ke gore re theose diphogogo mogotlong kwa
4: ga ba shebetsa
2: tialala tiala mogotlong tialala ga theo le fela be a le buile a ona ntwe ke tla ye a le buile a ona ntwe ke tla ye tsa le sari be
0: Ntate
2: Stana re le bo wa ke le sari e fa dumela ka mo khutshwane go tla ka pele dumela le sari
5: Stana bondo
2: Ntate Stana ke bangai
5: you got to the bell fun day
2: ja ba rutwe ma di dumela
6: Stani
2: hey
6: ke check ga tsama se ga di lwe
2: a rutwe
6: Ntate Stana
2: Ntate Stana o bana dumela le sari
7: e le mo rena bondo
2: e chapulwa
7: Ah mona dikgo.
2: Ore.
7: Ah wa. Kiri. Tshisa mollo of king. Yes, ya stana.
2: Tsa.
7: Ke yona ke tsama mollo.
2: Ja ba dumela la seri.
8: Eh ja ke ke man.
2: Eh a rutlwe.
8: Eh a eh ntsho shande.
2: Oh shande.
8: Eh ke na go ba.
2: Le nda ka pa
8: o se dude la ngwana.
2: Le bo wa ke la seri fa budume.
0: Dumela pontso tsaleng.
2: Mona tele.
0: Ke ke ka le mletse ka go report o tsamaleng tsa tsana.
2: E se le ga tanta tsana ba le bitswe le bonolo.
0: No fire. E mona ke ne ke rata ga o tswa gale.
2: Wa o tswa.
0: Rata. A a.
2: Sa dile mona ke ba ba di ba o katela hotso.
9: Hello pontso.
2: Ke bangai.
9: Ke re number 2 ntate Stana
2: number 2 ntate Stana
9: repeta lady branch matrimony hospital
2: oh le feta manyatseng kwa
9: ha bona ke pontso re re sebile kwa
2: le mo ja le feta kae le loga ka re shedi nyana kae
9: re tla bona fela mo kopana mo je ante na kena ga ja ntate
2: a le yona le na le yona chalita di chips je
9: re na le yona ntate ntse out that day pontso ke re
2: Jwale. Utaba le to ka taxi le mona.
9: E manese ke manese ke di doctor ke di analyst le ntate. That last. O gola hantle ntate.
2: E la di veri sa manese a no go vetse manese mo ntule
9: ka mo fuku man. Ke doctor to di mela.
2: O le la le mo fuku man. Ai ke le sa di afa mo ka tela di be.
9: Ntate
2: e lo e seng o ga ja ntate Stana ba ne bitswele le le bonolo. Jota ha ona ntwe tletsa la mona Stana o tsile tsha go ya mabo. A o tsaba ile Stana. Ntwe tletsa. Go utse fetanze le shome ka o. Tsandeshe wa 0 nana amake number 1 rebe se fela beke ba rebe ba ka le bona na ke be sitse ba ke be sitse tsama ba re le mo se robe me se se ka ba rapila re tlwelletsa ma

0: re o tlisa haufi ufi le mo re thetho wa setso sa Sesotho.
1: Ha se mo Sesotho ke bo hlaseng ba ha ba na.
0: Le CDFM ke mo lela.

mamedi mo tle wa tsebeletso ya lesedi dumela ho hle mo mametseng ena tsebeletso o le hona teng ya u dumedisang e bila ho hla kaletso le mofuthu le tletseng le rato ke nna matsho mahloko ho lena le ratwa le nana o ke la hao la ditheo wa dikalaneng tsebeletsong e sena nthaka le sedi FM ge le qala mona motho e motle lena la ditheo wa dikalaneng ge ya ho renya botshelela medula le nna hle o ska ba suta pelase ya le moya ho ba nditeng tse mo le motse go tshwaretseng tsona ka jeno.